0: malapit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: Good morning! Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our show! Kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida, Bida Ka Vibes, Monday edition, August 10, 2026. Oras po sa buong Pilipinas, it's already 8:24. Still with your Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J, happy all the way on your favorite program. Ayan mga ka-vibes, kumusta naman po tayo over the weekend? Kumusta naman po ang ating mga bakasyon sa mga ka-vibes nating nagbakasyon dyan, nag-beach, nagbundok, no? Especially ngayon, medyo na mainit-init dito sa Eastern Visayas. Ang sarap ko lumublob sa tubig at sarap lumublob sa dagat, diba? Ayan, maupay nga aga iyong atanan. Medyo traffic kanina, no? Rush hour kasi. So, ang iba sa atin ay papasok pa lamang sa kanilang mga eskwelahan or sa kanilang mga opisina. Kaya naman, ingat po tayo, mga ka-vibes. And later on, alamin natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. At syempre, yan po ay ating bidoscope. At mamaya-maya rin, alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz at ang ating Bida Topic of the Day na i-reveal ko po later on. Shoutout ngayon kita haaton mga ka-vibes nga nga namamatin ngan nagkikita haaton Facebook page and also our TikTok live. Shoutout kita on Mr. Colette 081 from our TikTok. And sali na po sa ating kwentuhan at tambayan, pumunta lamang po sa aming Facebook page 100.7 FM Artak Loban and makisaya na sa ating Facebook live. Mamaya-maya po, magbabalik po tayo. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at bet na radio station 100.7 FM Artak Loban, ang inyong ka-vibe sa solid soundtrip. Oras po natin, alas 8:26. That is of them
1: all. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa Malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!

Isang maganda morning po sa ating lahat. Good morning mga kabays. August 10, 2026. It's a wonderful Monday morning with your Be The Best ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program, Be The Kavibes. Ayan, maupay nga aga haaton nga tanan, no? Ayan, may na-receive lang akong balita na medyo, yun nga, medyo maulan-ulan at bumabaha sa may Metro Manila. Kaya naman sa ating mga kavibes na namamati haaton, yan ang umaabot, dahil umaabot naman tayo kahit saan po sa mundo. Ingat po tayo, especially po sa ating mga friends and mga ka-vibes nga aday na may Manila, no? And speaking of shoutouts, gusto ko din batiin ang aking mga kaibigan and also ang ating mga besties na namamati. Ngayon, nagkikita haaton yan na haaton Facebook page and our TikTok live. We have here some shoutouts from Vincent Colibao Balida, maupay nga aga. Sari Lerman, ayan kanihan nga din. Rainy morning, DJ Buko J. Ingat kayo dyang lahat. And we also have some shoutouts. Ito, sabi ni Clint Francis Duma. Shoutout daw kan Abby Mo, Matobato and Adeline Matobato Cayanes and Noel Cayanes. Matobato family, ha, Maribu, highest nulatula. Oy, damang salamat. Parimbita, Parambita family to Nanay Feli and Tugar. Ito pa, may padagdag pa din siya. Shoutout din daw kay Bigil Giling Knowing. Ay, maupay nga aga iyong natanan. Thank you so much for tuning in with us. Eto, sabi din ni Mama. Uy, shoutout nga po nito ako nanay nga daw nga namamati yan na. No, maupay nga aga imo. Ngayon, we also have here some shoutout from our TikTok live. Nayakan ni Boss Mark Anthony. Pa-shoutout naman po sa Buela family and Biringia and Barza family. Ayan, damo nga salamat. Thank you so much. Ngayon, adi pa, nayakan ni Sans from our Facebook, from our TikTok live. Morning daw, shoutout from Waray, Northern Samar. Coming from Sandy Cabe Ifol. Ay, damo nga salamat. Thank you so much. More of our shoutouts and your song requests later on. Kaya naman, sali na po sa ating usapan sa ating Facebook Live and our TikTok Live. Sa ating Facebook, isearch lamang po 100.7 FM Artakloban. Or you can also send your shoutouts and song requests sa aking Facebook page. Search lamang po DJ Buko J. Pwede nyo rin po kaming panoorin sa ating TikTok live. Search lamang po DJ Buko J sa inyong TikTok. At babasahin po natin yan isa-isa later on. And of course, sa ating mga vibes, eto na. I-reveal ko na po sa inyo ang ating Be The Topic of the Day. Saktong-sakto, no? Dahil marami ang mga fans ng mga superheroes. Kaya naman, for our Be The Topic of the Day, good vibes lang po tayo. Kaya naman, eto na. Sino ang hinahangaan mong superhero at bakit? Sali na po sa ating usapan. Isan nyo po ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live or sa ating TikTok Live. Once again, you can check it out sa ating Facebook. Dahil live na live po tayong napapanood doon, isearch lamang po 100.7 FM Artakloban. At we'll read everything later on. And of course, you can listen to us anytime, anywhere just by downloading our FMR Philippines application. I-search lamang po sa inyong Play Store or App Store ang FMR Philippines. Libreng-libre nyo po itong madadownload. Once madownload po, mahanap nyo po kami sa third option. So you can listen to us anytime, anywhere. Perfect na perfect po ito sa ating mga ka-vibes na wala dito sa Eastern Visayas, no? So you can listen kahit nasaan po kayo, kahit nasa abroad. So para ma-feel nyo rin po na parang nasa Pilipinas pa rin po kayo. Anyways mga ka-vibes, eto muna. Balik muna tayo sa ating mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at bit na bit na radio station. 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Eto na. Painitin at iindak muna natin ang ating mga umaga. Here's a song from Rene Boys, Atin ng Gabi.

0: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
1: ACS
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan.

kaapektuhan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA-AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: AC.

0: morning! Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-boys! Welcome again to our show. You're still tuning in to your favorite bit na bit na radio station. That is 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip! Kasama po ninyo ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! On your favorite program. That's Bida Ka Vibes, mga katropa at mga kabesties. Ayan, sa ating mga kabibes dyan na namamati, maupay nga aga iyong ana. Chill-chill lang kayo dyan. Ako na bahala sa mga pangmalupitang sound trip. And if you have some song requests or shoutouts for today, mga ka-vibes, isend nyo na yan sa ating Facebook. I-search lamang po 100.7 FM Artak Laban. Or you can also send it sa aking Facebook page. I-search lamang po DJ Buko J. And sa TikTok, DJ Buko J. Ayan, speaking of shoutouts, magbabasa muna tayo ng ilan sa ating mga shoutouts na galing sa ating mga ka-vibes sa Facebook. We have some... Ito, meron tayo. From one of our solid ka-shouters. Ay, ka-shoutouters. One of our solid ka-vibes. Ito, sabi niya, ka-vibe na si Antit Agang Ignacio. Good morning, Lori. Ay, teka lang ha. Sabi niya dito, good morning, Lodi. DJ Buko J, shout out po ako sa mga construction worker of Nazre Construction sa New Public Market, Calbayog City. Damo nga salamat. Thank you so much. Wala daw nagbe-birthday ngayon kasi parang hindi ako sanay na hindi nagbe-birthday greeting si Antit eh. Parang palagi na lang the past couple of weeks. Pero anyways, yan na naman, shoutout dito kay Maria Bundola Makalima. Ay, uy, ano ba ini? It's a prank ako. Good morning daw, pa-request daw ako ng song na Torpe by Jow. Sige, later on, hahanapin natin yan later on. Ito, we also have some shoutouts from our TikTok live. Sabi dito, or shoutout daw ka na DJ Justin Manansala. Maupay nga aga iyong Adamay Jensen. Shoutout yapon kita ka na Bisaye nga namamati ato na ato na TikTok. Thank you so much ka na Mojack Films. Maraming salamat din for always tuning in with us. And ito na, especially sa isa sa ating solid ka-vibes nga namamati yan na all the way from Quezon City. Aside from ingat ka dyan, no? Happy birthday din sa'yo! Kaya naman, here's for you, Sari Lerma! Para sa'yo to, ha? Happy birthday! Pray to you. Happy birthday, Sex Bomb Sari! Diba? Maraming nagbe-birthday ngayon. Kaya naman sa lahat po ng mga nagbe-birthday, especially kay Sari Lerma, naway maging masaya po tayo sa araw natin. And of course, naway i-bless pa tayo ng mas maraming mga taon and mas maraming blessings ang dumating sa atin. Kaya naman, speaking of birthday, eto na, alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil eto na po ang ating Bidascope. Oy, shoutout daw ito kan Mark Adlawan na yan kaniya. Shoutout aton mga ang iya mga ka-workmate dati ha, Sykes, na may kapiling ng iba. Oy, sana all may kapiling ng iba. Eto, mag-upisa na po tayo sa ating Bidascope. Let's start with mga Leo. Sa mga nagbe-birthday dyan ng July 23 hanggang August 22, eto ang para sa inyo. Pag-ipunan ng mga bagay na gustong bilhin hanggat maaari ay iwasan ang paggamit ng credit card dahil magiging alipin ka nito at mahihirapan ka sa pagbabayad. Ano man ang nais gawin, tiyakin na nakahanda bago simulan. Lucky number mo for today ay lucky number 10. At color naman ay light green. Hirap niyan. Magbabayad-bayad tayo. No? Tapos wala pala tayong pambayad sa ating credit card. Kaya iwas-iwas muna tayo sa utang if wala naman talaga tayong extra funds. Diba? Eto naman, para sa ating mga vibes naman dyan na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23. Virgo! Oy, hello, Chel. Maupay nga aga. Mapapansin mo na lumalandas ang or dumadalas ang pagtatampo ng iyong minamahal. Bigyan ng prioridad ang iyong love life. Oy, ako yaguyaguy. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay red. Libra naman po tayo sa ating mga vibes na nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23. Yan. Kung sa nagdaan ay tutol ang mga kasamahan mo sa iyong mga idea, ngayon naman ay suportado ka nila. Lucky number mo for today, lucky number 3, at color naman ay color indigo. Uy, sana all supportive. Ito naman mga vibes, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Kung naga or kung pagkadismaya at lungkot ang nadarama, ngayon naman kaligayahan ang mangingibabaw. Lucky number mo for today ay lucky number 5 at color naman ay dollar green, dollar green. Mali! Oy, oy, oy, oy, sana all, no? Sana all, masaya or kaligayahan daw mangingibabaw for today's video. Oy, shoutout daw tayo dyan sa may Mati, or City of Mati, Davao Oriental, especially kay JD Magno 8, JD Magno 872. Request daw siya ng song na Still by Commodores. No problem, mamaya-maya ay papatugtog po natin yan. Ito naman, sunod-sunod na po tayo with our Bidas scope. November 23 hanggang December 21, Sagittarius. Kung may asenso sa ibang mapapasukan kesa sa trabaho mo, huwag magdalawang isip. Push mo lang yan. Lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay color brown. Okay, Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19, mga ka-vibes. Pahalagahan ang dignidad kesa sa salapi. May mag-aalok ng malaking halaga, panindigan ang tama. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay dollar green. Diba? Do what is right. Huwag magpasilaw sa pera, mga ka-vibes, dahil ito ay isang mali! Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga ka-vibes. Kumilos at ipamalas ang kakayahan at abilidad kaysa makipagtalo sa mga hindi sumasang-ayon. Lucky number mo for today, lucky number 3, at color naman ay carnelian. Napaka bago namang color niyan. But anyway, re-research natin yan later on. Pisces naman, February 19 hanggang March 20, mga vibes. May bulilyaso kang magagawa, pero sa halip na mahiya, magpasalamat dahil pagtutuwid ito sa pagkakamali. Lucky number mo for today ay lucky number 4, at color naman ay jade green. Oy, Aries naman po tayo, March 21 hanggang April 20 or March 21 hanggang April 19, mga vibes. Bago ang lahat, dapat unahin ang pag-aayos ng mga bagay na hindi ninyo napagkasunduan ng iyong kapartner. Ay, lucky number mo for today ay lucky number 3, at color naman ay fuchsia. Diba? World peace ang kailangan natin, mga ka-vibes. Huwag na away. Make love, not peace. Ah. Ay, make love, not war pala. Make love, not peace. Mali! Taurus naman po tayo. April 20 hanggang May 20, mga ka-vibes. Huwag baliwalain ang kaunting problema. Pagkukulan ng panahon dahil lalaki kung papabayaan. Lucky number mo for today, mga ka-vibes, ay lucky number 2. At color naman ay royal blue. Dito naman po tayo sa ating mga ka-vibes sa... dito naman po tayo sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday na May 21 hanggang June 21. Ang mga kapwa ko, Gemini dyan, mag-ingay! Magiging magaan ang dating... Ah, okay, eto na. Sorry na. Mali! Magiging magaan ang pagdating ng mga biyaya at oportunidad sa buong araw. Lucky number mo for today, lucky number 6. At color naman ay Eme, Emerald Green. Eme, Emerald Green. And last but definitely not the least, mga vibes, Cancer naman po tayo dyan, January or June 22 hanggang July 22. And magiging mabilis ang mga pangyayari sa paligid, kaya maging alerto at handa kung ano ang dapat iwasan. Lucky number mo for today, lucky number 9. At color naman ay color green. Oh, asya. Yan po ang ating bidascope para sa araw na ito, August 10, 2026, araw po ng Lunes, mga vibes. At ulit, sa lahat po ng mga nagbe-birthday dyan, happy birthday! At sa ating mga ka-vibes dyan na nanonood at nakikinig, sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day. Sino ang pinakagusto mong superhero at bakit? Sali na po sa ating usapan. Send your kasagutan sa aming Facebook because we are live and alive online and on our Facebook page. Search lamang po 100.7FM Artacloban or isend po yan sa ating Facebook page na DJ Buko J and DJ Buko J sa TikTok naman. And balik muna tayo sa mga pangmalupitang sound trip, mga mabayes. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FM Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid sound trip. Ang lupit, kasama pa rin po ang inyong Be the Best Thing ng Bayan, DJ BJ Buko J. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 9.29.
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
1: FM Radio, the vibes.
3: Ang lupet.
4: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Narito na ang maiinit na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Barbie Portesa, sarili muna ang mamahalin. Mas mature na si Barbie Portesa ang mapapanood sa bago niyang pelikula mula sa Regal Entertainment. Ayon sa aktres, ito na marahil ang pinakamature na role na kanyang ginagampanan sa loob ng 17 years sa showbiz. Kamakailan, naging usap-usapan din ang larawan niyang naka-wedding gown. Na nagpausbong ng espekulasyon na nagpakasal na siya. Nilinaw naman ni Barbie na eksena lamang ito sa kanyang bagong film. Matatanda ang 7 taon na ang itinagal ng relasyon ni na Barbie Forteza at Jack Roberto. Pero sa ngayon, sabi ni Barbie na hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon. Mas nais muna niyang ibuhos ang pagmamahal sa kanyang sarili. Aniya, date to marry siya at hindi basta-basta nakikipag-date hanggat hindi siya sigurado at handa sa taong kanyang mamahalin. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. Ay, sabi nga nila, loving yourself is the greatest love of all. Learning to love yourself is the greatest love of all. Ayan, sa ating mga vibes, kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM, Arta Club, ang inyong ka-vibes sa Solid Soundtrip. With your Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Bukod J. Happy all the way on your program, Bida Ka-Vibes. Pero bago po muna tayo magpaalam mga ka-vibes, syempre babasahin po muna natin ang inyong mga kasagutan for our Bida Topic of the Day. Sino ang pinaka-favorite niyong superhero at bakit? Uy, shoutout ngayon kay Madam Ivan. Hello! Hello-y! Mopay nga aga, Madam. Kumusta nga da? Ingat-ingat kayo dyan, ano? Alam naman natin na medyo malakas ang habagat. Kaya naman, ingat tayo dyan. Eto, sabi ni Mark ng Tacloban City, Spider-Man daw po hiya kasi relatable siya at kahit ordinaryong tao, kaya niyang maging bayani. Oy! Eto naman, sabi naman ni Jessa from downtown area ng Tacloban, Wonder Woman daw kasi strong and independent siya. Sana all! And nakaka-inspire daw talaga siya. Uy, sabi naman ni Carla dito from Barangay 77, Iron Man daw hiya kay gusto niya at iya pagiging matalino at confident. Mga salamat po ha aton mga ka-vibes nga nag-send ng kanilang mga shoutouts and song requests and of course kanilang mga kasagutan for our Bida Topic of the Day. Muli, samahan niyo po ako next week? Anong next week? Bukas! Bukas po for your favorite program, Bida Ka-Vibes, alas 9.30 hanggang alas 12 naman, Tuesday hanggang Friday, Mondays naman, 8 hanggang alas G's. Yan naman sa ating mga ka-vibes, thank you so much for joining. Muli, samahan niyo po ako bukas for your program kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida, Bida Ka-Vibes. Ako po ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Bukod J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Maraming salamat. Paalam. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 9:56.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Kamusta po ang lahat? Welcome po sa ating programa ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert. Ako po si Ted Reyes. Kasama natin muli si Doc Farland. Hello, Doc!
6: Hi, Sir Ted. Alam mo, sir, kung kalusugan lang naman ang pag-uusapan,
5: oo,
6: ay siguro namang lahat tayo ay entitled na magkaroon ng isang healthy na pangatawan.
5: Siyempre naman.
6: Upang mabot ito, dapat may kapartner tayo, Sir Ted.
5: Ay, dapat.
6: Ang DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, habang wala pang sakit na naramdaman.
5: Yes. So, saan pang parte ng mundo, Doc Far, ang kinikilalang may pinaka-healthy na lifestyle at may maliit na porsyento lang ang nagkakasakit?
6: Kung lugar lang, Sir Ted, ang pag-uusapan, siguro ang kumpanya ng Klinika de Alternativo Medicina.
5: Oo naman.
6: Ayan, ay mayroong pinaka-healthy na mga empleyado. Bakit ko nasabi yan, Sir Ted?
5: Aha, bakit?
6: Isa lang ang sagot. Araw-araw silang may supply ng DTX 500 at Mighty C, Sir E.
5: Yes, Doc Far. Narito ang top 10 list ng mga healthiest people in the world. Sa number 10, which is Israel. So, kinilala sila, Doc Far, bilang isa sa mga healthiest people in the world. Dahil sa kanilang primary diet na gulay at isda. At sila rin ha ang may mababang bilang ng lifestyle diseases.
6: Galing, no?
5: Oo.
6: Sa number 9 spot naman, Sir Ted, is Norway.
5: Oy.
6: Dahil ang kanilang lugar ay mayroong malinis na source ng hangin at sagana sa minerals ang kanilang tubig. At mayroon ding mataas na life expectancy na may average na edad na 83 years old. Hindi pa sila umiinom ng DTX 500 at may disease sa lagay na yan, Sir Ted. Ano pa kaya pag uminom sila? Baka umabot ng 100 years old ang edad nila.
5: Posible yan, Doc Far. Sa Singapore naman, ang number 8, kasi stricto sila sa pag-implement na bawal manigarilyo at magbenta ng sigarilyo sa kanilang bansa . At bawal ding magsiga ng basura dun dahil ayaw nila na madumihan ang kanilang hangin.
6: Sana dito din sa atin, no?
5: Naku, kailan pa.
6: Ang Australia naman, ang nasa top 7, Sir Ted, ang diet nila ay more on fruits, fish, at healthy fats gaya ng omega-3. Nasa 83 years old naman ang average life expectancy nila.
5: Mahaba na rin yan, Doc Far. Ang number 6 is Sweden. Dahil sa rich in healthy fats ang diet nila. Ang tatalas ng memorya, Doc Far, ha, ng mga matatanda doon sa Sweden.
6: Yan ang dapat na goal natin, Sir Ted. Yung tatanda tayo ba na hindi tayo magiging ulyanin?
5: Oo.
6: Kung araw-araw ba naman tayong kumakain ng prutas, gulay, at umiinom ng DTX 500 at Mighty C, kayang-kaya nating abutin ang ganyang estado sa kalusugan, Sir Ted.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! DTX 500.
5: Sa Switzerland naman, ang kumuha ng number 5 spot. Kinikilala sila ha na My World's Best Healthcare System Plus. Malinis ang kanilang water supply.
6: Galing, no?
5: Oo, mababa ang bilang ng krimen at mataas na life-work balance. At ang life expectancy nila ay 84 years old.
6: Yes, no? At ang Japan naman ay nasa number 4 spot. At sila ang may oldest population sa buong mundo, Sir Ted.
5: Wow!
6: Ang may pinakamaraming populasyon na mga may edad na umaabot ng mahigit 100 years old.
5: Galing, naku po, no? Galing! Sana makaabot ako niyan, Doc Far.
6: Kaya nga.
5: Number 3 is Iceland naman. Sila ay may active people. They love to spend time outdoors. At ang kanilang diet ay fresh seafoods. Mahilig ka ba sa seafood? Hindi. Sa number 2 naman ay Italy. Yes, ang lugar ng pizza at pasta. Itong gustong-gusto ko.
6: Ayan.
5: Pero ang karamihan sa kanila ay vegetarian at mahilig mag-ehersisyo.
6: Ayan, finally, Sir Ted, ang number 1 is Spain, na may pinakamaraming tao na malulusog.
5: Bakit?
6: Ayan, sikreto nila, fresh ceviches, olive oils, sasagana sa unsaturated fats, at gawa sa grapes ang kanilang wine.
5: Galing.
6: Kayang-kaya nating makamit ang ganitong uri ng kalusugan.
5: Oo.
6: Lalo na, pag araw-araw tayong umiinom ng

0: It takes 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Correct, Doc Far. Nako, eto na naman tayo. Wala na naman tayong oras hanggang sumuli. Ako po si Ted Reyes.
0: At ako naman si Doc Far Lansindak.
1: Kami ang inyong DTX 500 and
0: Mighty C Health Patrollers.
1: Na nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: FM Radio. The vibes.
4: Ang lupet.
5: Para sa malinis na dugo,
1: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
1: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio. FM.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
2: FM Radio News Break.
3: Maupingagay isang Visayas ng Tacloban City, waray na kinabuyan matadaan ito sa nga 22 anyos ng babae ng kolektor ng sa nga lending company ay Isabel Leyte. Ging kilala itong biktima kay Jane Brihil Dohan Matag of Leyte nga una na nga naisumat nga nawara din ang pecha 3 samtang nangungulekta ang mga kliyente. Dahil naman nga naidakpan ito ginaligar sa ospek kapag patay na sabi nga biktima kung sa nga habal-habal driver nga nininakapas na kapesuhan parang kaangayan nga kaso. Nga naman ito na itong dalikit niya news break na atak na ako'y Noel Yogoy. Maupay nga agang ang stay tuned para handbida ka vibes.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite Music Radio.
6: The time now on FMR. It's 11:03.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya.
9: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
10: Alagaan ang iyong matay.
9: Mag DTX 500.
10: Araw-araw,
9: DTX 500.
10: Mabibilis sa mga butika.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra.
1: Na may pinakamataas ng ORAC value.
2: Na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM.

0: kanya't patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Hello po sa inyong lahat at siyempre, welcome na naman sa isang edisyon ng ating bunamang paladudunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po, mga kaibigan. Through live streaming po natin, mga kaibigan. Hanapin lang po ninyo sa ating bunamang Facebook account, Rice Brand, at makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga kaibigan, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
5: Hello po.
4: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Tawagin na lang pong Lynn.
4: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
5: Taga Naguilian, Isabela po.
4: Isabela. Saan po sa Isabela?
5: Naguilian po.
4: Naguilian. Okay po. Okay. Naguilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
5: 30 po.
4: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
5: Hindi po. Ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits. Kasi may karamdaman po kasi ako.
4: Ano po yung iniinda po natin karamdaman, ma'am?
5: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
4: Napa-check nyo na po ba yan sa doktor?
5: Yun nga po, at takot din po ako.
4: Hindi, mas maigi po na mapa-check po ninyo sa doktor. Pero
5: Ngayon nga yung ano po lang kasi siya naramdaman. So, nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
4: Actually, tama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pagiinom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, 'di ba? Ngayon pa lang simulan na natin yung pagiinom ng ating rice coffee kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan niyo naman po, marami na po ang naging testimonya patungkol diyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema at nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayo mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po ay natulungan sa mga particular na mga karamdaman na dinaanan po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Nakakatulong din po para makapagbigay ng relief Doon po sa mga nakakaranas po naman ng arthritis at yung mga rheumatism, nakakatulong din po para ma-prevent yung pagkakaroon po ng mga skin diseases gaya po ng psoriasis. Nakakatulong din po para sa pag-control po ng development ng liver cirrhosis. Nakakatulong din po para po ma-regulate din yung pagkakaroon po ng kumbaga makontrol yung pagkakaroon po ng hepatitis A and B and yung pagkakaroon po ng fatty liver. Nakakatulong din po para maalis yung kidney stones, yung gallbladder stones at marami pa pong iba, ma'am. So ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo. Pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin, magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay nung kanilang check-up, na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung ooperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung ano natin, yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
5: Yes po, yes po.
4: Okay po, ma'am.
5: Yes po, maraming salamat po, yes, sa info.
4: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito, hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanilang kalusugan na hindi napasukay ng iba't ibang uri ng karamdaman.
5: Yes po.
4: Okay po. Diyan po sa Isabela, alam niyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
5: Saan po ba, sir?
4: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
5: Ah, sige.
4: Alam niyo po ba yon?
5: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
4: Kawayan.
5: O sa Reyna Mercedes?
4: Wait lang po, Kawayan.
5: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po.
4: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy. Sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
5: Sige po.
4: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
5: Sa Kawayan po.
4: Kawayan City, Isabela. Yes po. Marami po dyan. Pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore. Butika Aves.
5: Alam ko po yung Botica Aves.
4: Yes, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Botica Malilin, Prime Med Pharmacy, Abatienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore, Aves Drugstore and General Merchandise, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy, lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
5: Yes po, nakakita na po ako.
4: Alam nyo na po yung itsura niyan?
5: Yes po, yes po.
4: Hindi na kayo magkakamali, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po ng ating rice coffee, RISE. Okay po?
5: Opo.
4: Kasi hindi po ito bigas. Ano po? So tandaan nyo po yun. Marami pong mga kababayan natin na nalilito at yung mangilan-ngilan nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yun. Ang spelling po ng rice natin, nanay, kung sa Tagalog, bangon. RISE. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may ano yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buhamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
5: Yes po, yes po.
4: Okay, Ma'am Lynn, ganito na yes lang. Po. Kapag kayo po yung nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang yes araw. Po. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect. Kahit po halimbawa nakapag-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor, wala pong problema na umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala po itong magiging side effect. Wala po itong magiging overdose.
5: Okay po. Okay.
4: Okay po, Ma'am Lynn.
5: Yes po.
4: So, after noon, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
5: Yes po.
4: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo po putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
5: Yes po, sis.
4: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Apo. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo mga kaibigan sa mga testimonya, mga patotoo po. Ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po mga kaibigan. Tawag niyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palato doon. Again, 0969-226-9623. Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
6: Hi. Hello po. Good afternoon po.
4: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
6: Ay, kaya ba ako po si Rose? Tigan na ginilan po.
4: Taga Nagilian.
6: Kalena po.
4: Ah, Isabela din, Nagilian. Napakinggan niyo po ba yung katatapos lang nating makausap? Taga Nagilian din.
6: Ay, opo, sir. Ako yung tumatawag pa na yung BC tapos hindi wala na sagot, sir.
4: Okay. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
6: Mag-64 na po.
4: 64. Umiinom na po ng rice coffee?
6: Opo, sir. Nung before ako na nalulupo, sir, dati umiinom na po ako. And then, tumigil po kasi ako ng 2 months, gano'n.
4: Mm-hmm.
6: Eh, nung January po, naano po ako yung hindi ako nakalakad po hanggang naitakbo ako sa hospital.
4: Oo. Tapos?
6: And then after that, sir, ano, nung lumabas ako sa hospital, tinuloy ko na hanggang ngayon yung rice coffee.
4: Very good.
6: Eh, gusto ko po malaman po na kung ano, kung pwede po ba. Sinasabay ko po kasi yung Sundown Plus Coffee rin po, good, na kape.
4: Ah, hindi ko po yun alam. Kung herbal din po yun, ma'am, mas maigi po na yung rice coffee na lang. Parang madudob.
6: Kasi pag wala pong rice coffee kasi, sir, yun ang iniinom ko.
4: Hindi ko po yun alam. Pero, nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
6: Hindi po kasi wala ka po kasi ako minsan mautusan na bibili.
4: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana, nanay, na yung rice coffee na rin lang. Kasi halimbawa, maging maganda, di ba? Siyempre, magiging maganda yung inyong kalusugan. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maigi po. Na kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung ating po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman,
6: Okay, talagang diba? Mas okay po.
4: Opo. So yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili niyo po nung isa, idagdag niyo na lang po sa bibilihin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
6: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ng rice coffee and then yung Santon Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitik kasi ako ng Santon Plus Gold po eh.
4: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit niyo po hininto yung ating rice coffee?
6: Hindi po ako, nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-take ulit ako. Pero rice coffee talaga, nang ilang buwan since January, lumabas ako ng hospital, hanggang itong July po, first week ng July, and then three weeks ng rice, ng Santon Plus Gold. Pero kahapon, nung isang araw, bumila na ako ng rice coffee.
4: Okay. Sige po, basta po nanay, hindi ko po kasi alam yun, hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po yun, kasi hindi ko po kilala. Yung rice coffee lang po talaga yung alam ko. So again, kung sakali po na gusto nyong ipagpatuloy yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin kasi mas kompleto po siguro yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, talagang maganda po yung naitutulong nito sa pangkalahatang kalusugan po natin. So yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Nagilian?
6: Ay, dyan kay Aves po, sa Kawayan.
4: Sa Aves, sa Kawayan. Tama po. Sige po, nanay.
6: Marami po. At saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon ako nagumpisa na nakatayo, nakalakad ako. Pero hindi pa totally na okay.
4: Pero nakatayo na kayo.
6: Opo, nakakalakad na rin po. Pero hindi ako makalakad ng malayo po.
4: Yes. At least nakakalakad na po kayo. Galing po doon sa pagkalugmok po ninyo. Sabi po ninyo.
6: Opo. Opo.
4: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
6: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakang ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po. Dahil naging normal naman. And then, nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Hanggang yun na hindi ako nakalakad. Sabi nila parang sciatic o ano po.
4: Oo, sciatic ka. Opo. Tapos,
6: pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy. Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and yung Santon Plus Gold. Okay naman po.
4: Okay naman. Sige po, nanay. Ituloy nyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. At doon po sa sinasabi nyo, isa hindi ko po yun alam ha. Wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
6: Sige po.
4: Okay po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
6: Sige, thank you din po.
4: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye.
6: Thank you po. Salamat. Ingat din po.
4: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Tawag niyo po kayo sa ating bulamang numero 0969-226-9623. Yung ating bulamang numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: So, tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, alam ko po yan. Kasi may... Yung auntie ko po, bumili niya kahapon, kaya sabi ko kung tinanong ko saan bumili, hindi naman sinabi siya, yung saan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pinilit kong sabihin sa kanya, sinabi niya sa akin, masusiya nga daw.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan, eh. Sabi niya maganda sa katawan, sa mga tulog.
0: Uh-oh.
1: Tapos, medyo ano rin na lahat ng
0: kaya gusto niyo rin pong gusto niyo rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So yun na eh, kung
0: opo. Simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo. Opo, makakatulong po sa inyo. Napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yung
0: ha?
1: Magpatanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes,
1: masakit ng katawan?
0: Basta po Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputol-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala po tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo yung mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee, Tatay.
1: Opo, kasi nakita ko na po yung kapon yung kulay lintong karton.
0: Nakita niyo na po yun. O, basta po dyan sa ano,
1: opo,
0: dyan po sa Magsaysay, sa Sofia Pharmacy. Sofia Pharmacy meron dyan. At sa lahat din ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, kasi nakita ko din na dalawang upload at saka araw sa...
0: Mm-mm.
1: Yan po ba yun?
0: Yes, oo, yun yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa auntie ko po kako.
0: Opo, Tatay. So, yung po yung ano, yung po yung dapat po nating yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, biglang nga po tumabay yung antay po eh.
0: Opo. O, dyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay, ha? Sofia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag na lang ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. Sabi ko nga eh, naghahanap po naman ng... Diba? Napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po naman mga kababayan. Isa na nga po niyan, si Tatay Joel. Na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman. At ngayon, yun nga. Magsisimula na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan. Wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up. May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya.
1: Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
6: In health and wellness.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder guilds with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite Music Radio. Arangkada 1230.
0: mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
4: Maupay atak na sinirangan, Visayas ng siyudad, Hantak, Loba, Nagoso, Gisto, Higdus, Mil, Bente, sa East Lunes, ng Adlao, natong oras sa Bugos, ng Pilipinas, alas 12.43, live kita yung nangangikita ng Facebook pages, Hanarangkada Balita ng TRTV, ikaw po itong Bugos sa Buaras, ang BRTV News, si Makunwa Liogo, yung nangatunig papadangat, ang mga presko, ang magpasong ang mga notisya, yan ang oras, ng haaton, mga laray uluhan. Haton siyaan nga headline, nawawara nga minor de edad, Habiri, Northern Samar, patay na han mahitadaan, habay bayun. 22 sa news na kolektor nga babae nga nawaran unong kaadlaw, patay na hin mahitadaan, at ayaw ng lugar ha Isabel Leyte. Snakebite Kids Project, ikindudoso, Bisayas, o kung sinirangan Bisayas, kakulang naman hin anti-venom, masusolusyonan. Ngan balaw doon naman nga nag-i-establish sa rito ang papareho ng standard sa mga universidad ng kolehiyo, aprobado na ikaduha ang pagbasa kongreso. Nga namo ito na itong mga larayuluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya, patay na han mahitadaan, habay bayon, han biri, han northern samar, ang una na nga nawawara nga minor de edad. At itong report ni Jay Barion.
9: Agosto 7, kulup han biyernes han may sumat nga nawawara no sa minor de edad nga daragahay, habay bayon han barangay poblasyon, biri, northern samar. Uri nga nakita ang minor de edad, kaupod ang mga kaigpaturan hini, samtang namamasyad han nasabi nga may bayon para kumuahin mga ladawan, hamagasang rock formations. Pero untaan malipayon nga banding han magparaptod intigda nala ngad tuhin trahedya. Manggod han nakadan habot nga han pamamasyad ha may baybayon intigda nala nga naabot hindagko nga balod an limah nga kabataan nga nahianod. Pero an tulong kaupod nga mga kaigpatura ni Jamaica Nicole Lee Prospero in maswerte nga nakatalwas nga nahibalik ha may pangpang. Samtang ano sa paghihapon nga kaupod ni Jamaica in narescue mahuman ini nga makitaan han mangirisda. Pero an biktimang Jamaica in waray na mahikit eh. Alasay snahan aga didan Agosto 8 Sabado, han marikober, han perang residente ng otoridad, an lawas han biktima hamay baybayon, samtang nagdudumarahin search and rescue operation, pero an makasurubo patay na han marikober an lawas ni Jamaica. Hapag kaya na an patay nga lawas han biktima inakahayad hapanimalahini habarangay Santo Niño. Hangyo naman hitun kag anak han biktima ha publiko nga likayan an pagpapasarang hindi na mga beripikadong impormasyon. Sugad man ang pagpasaranghin mga ladawan ngan videohan na sabi nga panhitabo. Jay Barion, Arangkada Balita.
4: Samtang ada naman na state of decomposition ang patay nga lawas ang 22 anyos nga babae nga kolektor mahuman nga may sumot nga nawawara sulodin unom kaadlaw. Samtang ada naman hakabot na itong mga otoridad itong sospe nga ginaaligar nagpatay han nasabi nga biktima. At itong report ni Jay Barion.
9: Mahuman ang unom kaadlaw nga kawarahan o sa nga 22 anyos nga babae nga kolektorhin o sa nga lending company ha Isabel Leyte inakitan na ini. Pero ang makasurubo kay patay na inihan matan an hakabagwakan nga partihan ni sitio Ilaya Barangay Matlang Isabel Leyte kakulupan kulo. An biktima inakilalang hi Jane Brigildo empleyado hin lending company hamaw nga bungto ngan tuminungnung ha Barangay Santo Rosario Matagub Leyte. Ha report or hinga nakita an biktima hatun Agosto 3 san aga samtang namumuliktar ha mga kliyente. Kadagmitan nga nagdumara hining pit investigation ha insidente an kapulisan agud matudlok an pangilalaan han responsable han krimen. Ngan kagabi mahuman nga kakuhain impormasyon ang mga otoridad han kinabubutangan han suspect in dayon ini nga nasikmit. Nahibaruan nga 21 anyos nga suspect in residente han mao nga bungto. Amon habal-habal driver nga ginasakyan han biktima mahuman manguliktar ha usang barangay ha Isabel. Base pa imbestigasyon han Isabel MPS nga nasalaysay han suspect nga nahimo daw niya nga patayon ang biktima mahuman nga nagsiruman niya pangitaan han pagtarhugon hini an suspect nga ipapapulis kun diri pumirma ha demand letter paran utang hini nga nagkakantidad 3,000 pesos. sos. Sanglithan makakuha hinigayon ang suspect dito na gintilo nga giniyabu haduggan makadamo kabeses ang biktima hasta nga da nga mawarayan na inikinabuhi. Nagpapabilin ang imbisigasyon han mga otoridad ha krimen. Yana paslak na presuhan ang suspect nga naatubang ha kaso ng murder. Jay Barion Arangkada, Balita.
4: Arangkada. Samtang indurusun naman, din niya sinirangan Visayas itong pagkakamayadahin na anti-venom nga una na nga nag-ihingulang din niya atong rehiyon. Aditong report ni Sylvia Abadingo.
10: Diri laan pagkakagatan halas ang problema. Mas dako ang challenge kung diri may baruan dayon. Kunan halas nga nakakagata usa nga person, may venom o waraya. Usa ini mga ginkikin ang lantutukan, Hand Snake Bite and Venomation Project, Region 8. Labi na sa Mardin matatawag sa Marcobra, usang venomous snake nga endemic sa Region 8. Pero usan mga dako nga problema sa mga ito ni health expert ang kawaray diagnostic kits nga specific para mga sa Marcobra bite. Kung makakagatan halas, dira dahil sigurado kung venomous ba ini o waray. Nagresulta ini in challenge sa mga health workers hapag desisyon kung kinahanglan ba ang anti-venom in usang biktima. Dugang pa ini, kulang gihapon ang supply ng anti-venom region. Inin usan mga importante nga medicine nga gingagamit at medical management han mga biktima ng venomous snake bite. Mahitungod din eh, importante ang padayon nga research, surveillance ng pagpapakusugan capacity han mga health facilities sa region. Importante gihapon nga ang health workers may dasakto nga protocol pag-assess ang mga biktima han snake bite. Labi na kung diri may baruan kung ano nga klase ang halas ang nakakagat. Para ha publiko, ginpapainumdum nga kung may makakagtanan halas, dapat magpakonsulta nga likayan ng mga agi nga waray medical basis. Ang kulang nga diagnostic tools ng anti-venom supply usan mga ginkikinanglan sulbaron hapag papakusog ang snake bite response sa Eastern Visayas. Labi na mga lugar sugod ang Samar. Din may na mga endemic na Samar Cobra. Importante ng mga health facilities magkaren igo resources ng sakto nga giya hapag
4: Arangkada. Samtang lusot na ikaduha nga pagbasa plenary ton House Bill 9812 ang tingog party list nga nagdudusong nga magkamiyad ang papreyo nga standards nga tanan nga universidad nga state colleges sa nasod. Uno diton balod nun ang pagpapreyo ton nga tanan nga operasyon pamunuan financing nga iba pa nga pantag. Sumula nga tingog Representative Judah Sidre panuwini nga maipabili niton mga LUCs nga matatapuran financially stable nga nakakaghatag yung panginal o kung panginahanglan itong ira mga komunidad. Usagiha po nga dalan para itong rapid expansion o pagdamin mga LUC yan na soda nga makakabulig ang kabataan ay labi na itong adhang mga higrayong lugar nga nagkikinanglan ng transportasyon agod lang ang makaiskula. Alarong gaya po ng balaw doon ang LGU nga hingyap mag-establisar ng kolehiyo in kinalan ng pakitang kapasidad nga mag-operate in subay panginanglan ng isang abungto kung maging balaw man ang shed ng test itong magmamonitor para itong implementasyon hini. Arani naman na matuman itong hingyapan nga tanan nga libre nga wifi nga access sa mga digital academic learning materials sa mga kolehiyo nasod. Kataliwan ni mga aprobaran ang House Bill 9532 ang tingog party list nga ginduduso nga magkamayadan libre nga makusog nga wifi access, digital textbooks nga iba pa nga learning materials itong mga sudyante. Sumulang tingog Representative Judah Sidre kaparte inihito na padayon nira nga pagreforman higher education sector nga nasod. Hihimuon gihapan na ilarom itong balaod noon na National Academic Content Repository nga suportada itong gobyerno. Din ni ma-access ito na digital textbooks, lecture videos, research papers, ng mga instructional materials, ng iba pang mga learning tools. Unshed, itong mag-susupervise naman itong programa kung maging balaod na. And ako naman ito may bubulig ang mga kabataan nga di rin na mga imborsangan makurin pamiling learning tools sa irapag-eskwela. Ilabi na nga komplikahan mga komplikado nga kurso. O sa nalakasala nga plenaryo itong balaod nga na ugsay ni Exaka Senado para itong irakalugan garingon version. Samtang yan na naman nga breastfeeding month, iginduduso itong pagdasig ang mga nanay nga magpasuso ito nira mga anak. At itong report ni Sylvia Badingo.
10: Nadayon ang kampanya ng mga health authorities. Magtuman ang mga nanay nga magpapasuso samtang ginpapakusog ang mensahe nga ang breastfeeding in importante para maupay nga nutrisyon ngan kaimsog ang mga pulahay. Ang breast milk may mga nutrients ngan antibodies nga nakakabulig ang pagpapakusog ang immune system ang puya ngan pagpugo kabungan mga infeksyon. Ginre-recommendar ang exclusive breastfeeding ha mga baby. Hasaludin unong kabulan. Ini ang rason nga ginpapakusogan kampanya ng mga health center, workplace, pamilya, ngan komunidad, agud buligan ang mga nanay ha mga challenges nga era na atubang nga pagpapasuso. Dire lili kaya ng pagpapasuso, labi na mga bago pala nga nanay. Bisan pa man, kung may na mga nanay nga nagaantosin kulang ang gatas, nagaantosin kaul-ul o ang kulangin kumpiyansa. Tungod din eh, ginpapay nung duman mga nanay nga dire kinanglan mag-inusa hapag atubang ang era mga kakurian ang mga health worker, mga trained breastfeeding counselor, in mahimo makaghatag insaktong impormasyon ngan giya. Samtang padayon ang breastfeeding month campaign, ang minsayan mga health advocate, simple pero importante. Ang pagpapasuso dirala responsibilidad ng nanay. Kinanglan nini ang suportahan pamilya, health workers, employers ngan han komunidad. Agudan mga nanay magkadain kumpiyansa ngan higayon nga maipadayon ang pagpapasuso para iton kahimsogan.
0: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
9: Kuan hanawong ngan haulo ini nga lalaki mahuman nga pagburubligan nga pagkarastiguhon hin mga sabungero hasulod han cockpit arena Habubon Northern Samar. Makikita ha video nga kuha hin usang uploader nga ginpupurundukan ang lalaki nga ginpupuruparan pa nga pagkastiguhon. Dumaop naman ino sa pangalalaki ngan ginbitbit ini ti pagawasan Bulangan agud diri maduruhan nga hingastiguhan kundi iginintrigo ini ha pulis. Nahibaruan nga mao nga lalaki ang ginsuspitsaran nga nang upit habor sa inusa nga paragbulang resultahan pagburublig hini. Base ang mga residente ang lalaking diri kilala ha lugar nga diri maaram ang pagkakakilalan hini kun taga diin. Jay Barion, Arangkada Balita.
0: Arangkada. Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
4: Southwest monsoon kun hangin habag at ito nagdadaren makusog ng mga pag-uran ha Benguet, Zambales ngan Bataan. Ini gihapon ito nagdudurot ni usay nga mauran nga panahon na Metro Manila, Ilocos Region at bibili nga parte ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro ngan Occidental Mindoro. Habag at gihapon ito nagdudurot hinurog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sar nga mga pag-uran ng Western Visayas na bibili nga parte ng Cagayan Valley. Nabibiling nga parte itong Calabar Zone ng iba pa nga parte ng Mimaropa, Camarines North and Camarines Sur. Localized thunderstorm sa man ito nagdadaraw na sa nga madampog nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran ha nabibiling nga parte itong nasod. Samtang mahugot naman naging babantayan niya na itong pag-asa no, sa nga tropical cyclone na gawas itong Philippine Area of Responsibility nga may dangaran nga tropical storm Pelu nga uri nga nasipatan na karoon nga 2,500 sa 15 km tika nga sinira na pinakatapusan nga parte ng Northern Luzon nga may kakusgo nito ng hangin nga sa 65 km kada oras Iranian sentro ng pagsurusubas ko itong hangin nga naabot 80 km kada oras sa pada naman nga nagiyos itong bagyo pasinirangan sur sinirangan hakalaksi nga 25 km kada oras. Yan ang matuan naging kabugusan ito naton mga notisya ng oras para itong karugangan nga maimpormasyon nga magpasong ang mga balita bisitala niyo ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Ngan sigur man pwede ma-download na ito ng FMR app, App Store ngan Play Store. Makikita ang giyapan ito ng Arangkada, YouTube, search lang, PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe ngan i-click ang notification bell para maging updated na ito mga pinakabagong mga videos. Arangkada! Ngan ang aran ng bugos ng para sa PRTV News team, ako man ni Noel Liogoy. Masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin.

0: This is your number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. Walang iba kundi ang 100.7 FM Artacloban, ang Lupet. August 10, 2026. Happy Monday sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayon na nakikinig sa atin. Kumusta ang ating naging Lunes? And of course, kumusta ang ating naging weekend? Tayo ba ay nag-enjoy or medyo saks-saks lang? Di ba ang importante doon? Kung hindi ka man nakapag-gimmick, tako, at least nakatipid ka. Sa aking mapapalik later on, mga ka-vibes, no, babasahin na ni Papi Abicado sa inyo ang ating unsent story of the day. Kaya naman, stay with me till 3:30 the afternoon. Dito lamang yan sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang Lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: This is still your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FM Art Tacloban. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes till 3:30 in the afternoon. Alright, para, I guess, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung ano ba talaga kami. Hindi naging kami, pero hindi rin naman kami basta magkaibigan lang. Araw-araw kaming magkausap. Siya ang una kong hinahanap paggising ko at huli kong kausap bago matulog. Alam niya mga pangarap ko, takot ko at mga kwentong hindi ko kayang sabihin sa iba. Unti-unting nahulog ako at akala ko siya din. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Hindi na siya nag-reply, hindi na sumasagot sa tawag, hindi na nag-online. Lahat ng messages ko delivered lang. Wala man lang scene, walang paliwanag, walang paalam. Pinilit kong isipin na, baka busy lang, baka kailangan lang ng space. Hanggang sa dumating ang mga buwan na wala pa rin siyang paramdam. Ang sakit palang mag-ghost, Papi. Mas masakit pa kasi wala kang dahilan kung bakit ka iniwan. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin siya sa Facebook. Doon ko nakita ang post ng pamilya niya. May kandila, may larawan niya, at may salitang rest in peace. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi pala niya ako iniwan. Hindi pala siya nagsawang kausapin ako. Hindi pala akong problema. Ang totoo, wala na pala siya. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong sinusulat ko pa rin ang pangalan niya sa search bar. Minsan, gusto ko pa rin ikwento kung kumusta na ang araw ko. Minsan nga, gusto ko pa rin marinig ang boses niya kahit alam kong imposible na. Papi, paano ba mag-move on sa isang taong hindi naman naging akin, pero habang buhay ko nang hindi makakausap ulit? Nagmamahal at nangungulila, Meryl. Hi! Ang lungkot ng kwento ni Meryl, mga ka-vibes, no? So si Meryl ay may nakausap online, diba? At okay naman sila, walang pinag-awayan, walang anything. Pero bigla na lang hindi siya kinausap ng taong mahal niya. Umabot ang buwan na walang paramdam, kaya naglakas ng loob siyang isearch sa Facebook ang pangalan ng taong yon. Yun pala, hindi lang nawala sa buhay ni Meryl, kundi nawala na din sa mundong ito. Nako mga ka-vibes, kung kayo ay may advice or may opinion patungkol sa ating unsent story today, nako, isend na yan sa ating Facebook fan page. It's 100.7 FM Art Tacloban, because I'll be reading that later on as I come back. Alright? But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Story or sa Unsent Heart and Vibes. Dito lamang sa yung number one favorite ka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FM Art Tacloban, Ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang Lupet!
3: The time now on FMR. It's 1:45.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bed kapag malupit.
1: Barber at masahi sasama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi malupit.
0: Ang lupit.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: kultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
1: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
0: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
1: On scent, heart and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa Soundtrip. This is still 104.7 FM Tacloban, ang lupet. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes, kasama ko yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado. So basahin natin, no, ang mga pinadalang mensahe sa ating Facebook fan page patungkol sa ating Unsent Story of the Day na nanggaling kay Mariel. So si Mariel, no, para sa mga kaka-tune in pa lang, ay may kausap online until such time na feeling niya, ginost siya nito. Pero hindi niya alam na pumanaw na pala ang kanyang minamahal na partner or kausap sa online. Basahin natin ito ang advice from Chris ng Manlorep, Tacloban City. Mario, una sa lahat, yakap sa'yo. Ang kwento mo ay nagpapaalala na kailanman hindi permanente ang taong minamahal natin. Kinakailangan natin tanggapin, mahirap man, pero wala tayong choice. Okay. Sabi pa dito, hindi lahat ng kwento nagtatapos sa goodbye. Minsan, natatapos lang sila sa katahimikan. Ang mahalaga, alam mong naging totoo ang nararamdaman mo. Ito pa dito, may sinabi din dito si James ng Manlorep, Tacloban. Sa bawat araw na namimiss mo siya, gawin mo yung dahilan para mas pahalagahan ang mga taong nandito pa. Walang makakapalit sa kanya, pero may mga bagong dahilan para ngumiti. Tama nga naman, diba? Like, yeah, we grieve, diba? Sa loss ng ating mga partners. But at the end of the day, naway hindi ito ang maging katapusan para ngumiti ulit. Tama, diba? Sabi pa dito, ang closure minsan hindi nang gagaling sa ibang tao. Ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Mahalin mo ang alaala niya, pero piliin mong mabuhay. Diba? Because in the very first place, paano tayo makakahanap ng closure if wala na yung tao? So I guess, you better help yourself. Diba? Alalahanin mo ang mga alaala niya, but at the same time, you don't have to forget to live. Kasi higit sa lahat, gugustuhin niyang maging masaya ka. Diba? Ganun na pagmamahal eh. Maybe wala na yung tao na mahal natin, pero one thing is for sure, maaaring wala sila, but all they want us is to be happy. So ikaw, Meryl, dapat maging masaya ka din. Alright, mamaya, babasahin pa natin ang ating mga iba pang mensahe na inyong pinadala. Kaya naman, keep your messages coming. Just message us at our Facebook fan page, 100.7 FMR Tacloban. Because later on, babasahin ko yan, no? All for you, mga ka-vice. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one favorite, 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.
1: FM Radio, ka-vice!
2: Ang lupet!

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: rin papryo nga standards nga tanang universidad ng state colleges na nasud. Uno na itong balod nun ang pagparapryo itong nga tanang operasyon pamunuan financing ang iba pa nga pantag. Sumala kanting Representative Judas Idre Panuyo ni nga maipabilin itong mga LUCs nga matatapuran financially stable nga nakakapaghatagin pangilalaan itong ira komunidad. Nga naman ito na itong dalikin ng news breaking ng attack na adin naman itong mga angin bantayan ng alas 5 han kulup.
1: Nawawara nga minor de edad na Berry Northern Samar, patay na nga natadaan habay bayon. 22 anyos nga babae nga nawaran unum kadlaw, patay na han maitadaan ha Isabel Leyte. Nga snake bite kids project, igindudu suha Eastern Visayas.
0: Nga naman ito na itong mga headlines, ako nuwaliyo ko yung mga pingakulup nga stay tuned para itong hapon hits.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Nanya? In fairness, nag-glow up.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama

ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: mas mabaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: wine
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DJX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DJX 500.
7: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin
7: FM Radio, the vibes.
10: Ang lupet.

0: tayo nagbabalik para sa programang Unsaid Heart and Vibes. Dito lamang yan. Again, sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artakloban, ang lupit. Balik tayo sa ating Unsaid Story of the Day, no? Sa kwento ni Meryl. Na tunay ang napakasakit. Diba, this is unusual breakup. Kasi minsan, diba, kung maghiwalay kayo ng partner mo, at least alam mo, she's still present. That one thing or another, pwede magkita kayo elsewhere, pero ito hindi na talaga, diba? For our letter sender na si Meryl, masakit mawala ng taong mahalaga, lalo na kung wala kang pagkakataong magpaalam. Pero sana, huwag mong isipin na iniwan ka niya. Hindi niya piniling mawala. Hindi ka niya piniling iwan. Hindi mo kailangan kalimutan siya para makapag-move on, diba? Bagkus, dalhin mo ang magandang alaala, ipagdasal mo siya, at unti-unting piliing mabuhay ng masaya. Dahil kung may hilingin man siya para sa'yo, siguro yun ay ang makita kang nagpapatuloy sa buhay at maging masaya, diba? Maybe not now, for sure. Maybe not tomorrow. But for sure, yung taong mahal ka, gustong masaya ka. Kaya I guess and I hope, diba, na hindi ka mawala ng pag-asa. Yeah, you're probably sad right now. Damhin mo, ubusin mo yung luha. Ubusin mo yung lungkot, ubusin mo yung sakit. Pero kasabay ng pag-ubos doon, naway umusbong ang bagong pag-asa na maaaring maging masaya ka ulit. Diba? Maraming salamat sa ating Unsaid Story Sender na si Meryl. And of course, sa lahat na nagpadala ng kanikinalang mensahe para sa ating Unsaid Story Sender. Maraming salamat. And of course, Meryl, we hope and pray for your healing. It might not be easy, but we'll get there. Alright? Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abikada mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama tayo ulit bukas, same time, same station. Muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abikada. Always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Enjoy the rest of your day. Papi Abikada. Peace out.
1: FM Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: My-

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Kloban Brands. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up, tigam niyan mga pecha, Agosto 10 nga na Agosto 17, alas 8 agad tungtong alas 4:30 itong klub. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit kay inin first come and first serve basis. Permigod hinumdumi nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Kloban Brands. Nga na ibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tagloban.
3: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:31.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba?

0: and polycotton. Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Ako ay Roseline Limbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahamang ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, The Alternativo, at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C,
5: FM Radio, the vibes,
6: and the facts.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
2: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Dok, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
3: Okay, Sir Weng, ang alkaloids na meron sa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral agent na makatutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng viral at bacterial infections. Makakatulong din po ito para mabilis maibsan ang mga karamdaman tulad ng cholera, meningitis, gonorrhea at UTI. Ang alkaloids, Sir Weng, na nasa Santone Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cysts at tumors, benign man o cancerous, dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects na iwasang kumalat at dumami ang mga cancerous cysts at tumors. Para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga viruses at bakterya, at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan, ugaliing uminom ng Santone Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Santone Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh naku, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
3: Yes, ang mga hot flashes, Sir Weng, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santone Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
2: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santone Plus Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
7: Ako si April, ilang taon na rin akong hilap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santone Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santone Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
2: Ang mga produkto na yan, Santone Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan 2nd floor, Crown Land Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalaman na pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: project. Igindudusu ang Visayas State Universities. Kakulanganin anti-venom. Masusolusyonan. Balaod nun nga nag-i-establisa rin papriyong standards sa mga universidad ng kolehiyo. Aprobado na hay kaduha nga pagbasa. Free digital textbooks ng wifi ang mga campus. Aprobado na hay kaduha nga pagbasa.
1: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
2: Haton mga katukiban. Haton sa notisya lokal, nawawara nga minor di edad nga daragahay habiri Northern Samar patay na hanatan-an habay bayon samtang 22 anyos nga babae nga nawara hinunong kadlaw patay na hanatan-an hatay o nga lugar ha Isabel Leyte pero suspect takop na ang detalye hini nga ma-report ha akon pagtutok.
1: Arangkada!
3: Agosto 7, kulupan biyernes han may sumat nga nawawara no sa minor de edad nga daragahay habay bayon han barangay poblasyon Biri Northern Samar. Uri nga nakita ang minor de edad kaupod ang mga kaigpaturan hini samtang namamasyad han nasabi nga may bayon para kumuwahin mga lagawan hamagasang rock formations. Pero untaan malipayon nga banding han magparaptod in tigda nala ningad tuhin trahedya. Manggod han nakadan habot nga han pamamasyad han may baybayon in tigda nala nga naabot hindagko nga balod ang limah nga kabataan nga nahianod. Pero ang tulong nga kaupod nga mga kaigpaturan ni Jamaica Nicole Lee Prospero in maswerte nga nakatalwas nga nahibalik kamay pangpang. Samtang ano sa paghihapon nga kaupod ni Jamaica in na-rescue mahuman ini nga makitanhan mangirisda. Pero ang biktimang ni Jamaica in waray na mahikiti. Alasays na han aga didan Agosto 8 Sabado han marecover han pera nga residenteng otoridad ang lawas han biktima hamay baybayon samtang nagdudumarahin search and rescue operation. Pero ang makasurubo patay na han ma-recover ang lawas ni Jamaica.
4: Maoyat to nga pag atrasan balod ang current niyan kay makusog. Maoyat to nga nagara sira nga lima ang tulo waray good sira diri good sira totally nga nahulog sa tubig. Nakadala sira sa mayong tangpi ang duwala ang totally nahulog sa mayong tubig. Maoyat to nga nagkukuan inin nagpaanod-anod ang sayo habang nagkukuan habang nagpapaanod-anod natuman man yung may danag-aging yung motorboat na na-rescue siya na-recover ang usahan bata ang 14 years old waray na maimod kay ang sugat siya ko ang pamilya diri daw yan tumara maglamay sir.
3: Hapag kaya na ang patay nga lawas ang biktima ay nakahayad hapanimalay hini habarangay Santo Niño. Hangyo naman hitun kag anak ang biktima ha publiko nga likayan ang pagpapasarang hindi na mga beripikadong impormasyon. Sugad man ang pagpasarang hin mga ladawan ngan videohan na sabi nga panhitabo. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Arangkada!
3: Mahuman an unom kadlaw nga kawarahan usa nga 22 anyos nga babae nga kolektor hin usa nga lending company ha Isabel Leyte inhikitan na ini. Pero an makasurubo kay patay na inihan matad-an hakabagwakan nga partihan sitio Ilaya Barangay Matlang Isabel Leyte kakulupan kulup an biktima inakilalang ni Jane Brigildo empleyado hin lending company hamaw nga bungtungan tuminungnong ha Barangay Santo Rosario Matag-ob Leyte. Ha impormasyon urhi nga nakita an biktima hatun Agosto 3 sa naaga samtang no kolektar ha mga kliyente. Kadagmita naman nga nagdumara hinhingpit ng investigasyon ha insidente ang kapulisan agud matudlok ang pangilalaan ha responsable han krimen. Nga ni kagabi mahumad nga makakuha hininformasyon ang mga otoridad han kinabubutangan han suspect in dayon ini nga nasikmit. Nabaruan nga ang suspect nga alias Mupon 21 anyos nga residente han mao nga bungto ang habal-habal driver nga ginsakyan han biktima mahuman mangulektar ha usang barangay han Isabel. Base pa ha investigasyon han Isabel MPS ngan han salaysayhan suspect nga nahimo daw niya nga patayon ang biktima mahuman nga magsirom aniya pangitaan han pagtarhugon han biktima ang suspect nga ipapupulis ini kundiri pumirma hindi man letter para hin utang nga nagkakantidad hin 3,000 pesos sanglit han makakuha hin gayon ang suspect dito na gintilo ang giniyabo hadughan makadamo ka beses hasta nga dang mawarayan na inihin kinabuhi. Pero han nagpapadayon ng investigasyon nakita han mga otoridad nga ginlugo siluwat ang biktima base nakita hin ng ebidensya ha pribado nga part yan lawasan biktima.
5: Yung manayong yung potid namin sir initial natin sir yung

0: talaga yung panlang yung motive. Isa yung nakita namin siya, wala naman, hindi naman kinuha yung mga belongings na tatik, yung mga tablet, yung cellphone, hindi naman kinuha niya. Mali yung motive natin eh, meron talaga siyang ano, may pagnanasa talaga siya sa ano, sa victim natin.
1: Nagpapabilin ang investigasyon han mga otoridad han krimen. Yan na paslak na presuhan ang sospek na naatubang ha kaso na homicide. Jay Barion Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
1: Lalaki naman nga nangupit dugoan mahuman pagkastiguhon hasakubhan bulangan han Northern Samar. Adito na itong report.
2: Arangkada.
1: Duguan hanagin ngan haulo ining lalaki mahuman nga pagbrubligan na pagkarastiguhon hin mga sabunero hasulod han cockpit arena habubon Northern Samar. Makikita ha dito nga kuwahin usang uploader nga gintupurundukan ang lalaki nga gintupurundukan pa na pagkastiguhon. Dumaop naman ino sa pagkalalaki nga ginbitbit ini tipagawasan bulangan agudiri maduruhan nga hingastiguhan kundi iginintrigo ini ha pulis. Nahibaruan nga ang maong lalaki ang ginsuspitsaran nga nangupin pit habor sa inusa nga parag bulang resultahan pagbrublig hini. Base ang mga residente ang lalaki diri kilala ha lugar nga diri maaram ang pagkakakilalan hini kung taga diin. Jay Barion Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
1: Samtang halay nga sumat Snake Bite Kids Project igindudusuhan Visayas State University. Kakulangan hin anti-venom masusolusyonan na. Pamatian nato ng report ni Sylvia Abadigo.
2: Arangkada.
3: Diri laan pagkakagatan halas ang problema. Mas dako ang challenge kung diri may baruan dayon. Kunan halas nga nakakagata usa nga person may venom o waraya. Usa ini mga ginkikinanglan tutukan. Hand snake bite and venomation project Region 8. Labi na sa Mardin matatawag sa Summer Cobra, usa nga venomous snake nga endemic Region 8.
4: So, when you get bitten by a snake, what will happen is you don't know if venomous ba or non-venomous. You don't know what to do. You don't know if you have to administer anti-venom, and most of the time there's no anti-venom available. So the first step before we can have more anti-venom supply is we need to have a good surveillance record. We need to know which areas in Region 8 have the majority of the summer cobra bites or majority of the venomous snake bites so that that area can have more of the supply of the anti-venom.
3: Pero usan mga dako nga problema sa mga ito ni health expert ang kawaray diagnostic kits ngayon specific para ha mga summer cobra bite. Kung makakagatan halas, di rin dahil sigurado kung venomous ba ini o waray. Nagresulta ini in challenge sa mga health workers hapang desisyon kung kinahanglan ba ang anti-venom in usang biktima. Dugang pa hini, kulang gihapon ang supply ng anti-venom region. Inin usan mga importante nga medicine nga gingagamit at medical management han mga biktima ng venomous snake bite. Maitungod ini, importante ang padayon nga research, surveillance ngan pagpapakusugan capacity han mga health facilities sa region. Importante gihapon nga ang health workers may dasakto nga protokola pag-assess ang mga biktima han snake bite. Labi na kung diri may baruan kung ano nga klase ang halas ang nakakagat. Para ha publiko, ginpapainumdum nga kung may makakagtanan halas, dapat magpakonsulta nga likayan ang mga paagi nga waray medical basis. Ang kulang nga diagnostic tools ngan anti-venom supply, usan mga ginkikinanglan Sulbaron, hapag papakusog ang snake bite response sa Eastern Visayas.
4: Yes, so we have three projects that we've done for the past few years. So one is our project on snake bite and venomation. So one of the problems here in the region is snake bite. Specifically, we have our summer cobra, no, which is endemic here in Region 8. So it's like Philippine cobra, but here especially we have the summer cobra. And one of the problems is we don't have diagnostic kits specific for the summer cobra bite.
3: So, labi na mga lugar sa gadan summer, din may na mga endemic ng summer cobra. Importante ngan mga health facilities, magkaren igo resources ngan sakto nga giya hapag tratarhan mga biktima. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
1: Balaod nun nga nag-i-establisar hinpaprihong standard sa mga universidad ng kolehiyo. Aprobado na ha ikaduha ng pagbasa. Don Leon Ruchu, Haditalie.
2: Arangkada!
5: lusot na hay kadua nga pagbasa ha plenaryo on House Bill 9812 hantingog party list ha nagdudusong magkaada pa pareho nga standards ang tanan nga universities nga state colleges sa nasud. Ulo din balaod noon ang pagpapareho ang tanan nga operasyon, pamunuan, financing nga ibang pantag. Sumalag ang tingog Representative Judas Sidre, panuyuhin nga may pabilinhan mga LUCs iton matatapuran, financially stable nga nakakahatag panginanglan itong era komunidad.
6: This measure therefore answers the basic governance question that have long unsettled for so long. Who sets the standards? Who supervises the institution? Who chooses its leaders? Who ensures sustainable funding? And who protects the students when an institution fails to comply?
5: Usagi hapon ini nga dalan para itong rapid expansion na magpadamon mga LUC and nasod nga makakabulig ang kapataan, labi ito na ada mga hagrayong lugar nga nakinhanglan hin transportasyon agud labak eskwela.
6: But their rapid growth has also exposed long-standing governance gaps, unclear oversight, uneven standards, political interference, unstable funding, and programs that do not always respond to local needs. Access alone is not enough.
5: Ilarong gyapon na balod noon ang LGU nga hingyap mag-establisa rin kolehiyo. Kinanglano ni pakitan kapasidad nga mag-operate ni subay ang panginanglano sa nga bungto. Kung maging balaod ang CHED nga test na ang magmamonitor para implementasyon ni Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
1: Free digital textbooks ngan wifi ha mga campus aprobado na hay kaduha nga pagbasa. Ibalik na to na report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
5: Harari na matuman ang hingyapan tanan nga libre nga wifi and access sa mga digital academic learning materials sa mga kolehiyo ang nasud. Kataliwan ni aprobaran ang House Bill 9532 hantingog party list nga gidudusong magkada libre nga makusog ng wifi access digital textbooks nga iba pang learning materials itong mga estudyante. Sumalag ang tingog Representative Judas Idre, kaparti nito para yung nga reforma higher education nga sector.
6: Every Filipino college student deserves access to quality learning resources wherever they study and whatever their circumstances in life. Education flourishes when knowledge is within reach. In today's world, that means ensuring that quality learning materials are available whenever they are needed, wherever learning takes place, and regardless of a student's financial capacity or geographic location.
5: Ihimong gihapon ay laruman balod noon ang National Academic Content Repository nga suportado ng gobyerno. Ma-access din ito ng mga digital textbooks, lecture videos, research papers, and instructional materials. Ang CHED magsusupervise ang mga programa kung maging balaod na. Dahil ay bumulig namin eh, ang mga kabataan nga di rin na maging bursangan makurian pamilihin learning tools sa hirap mag-eskwela, labi na ang mga komplikado nga kurso. Usa na lakasala nga plenaryo, balaod na ang mga balaod noon nga nuhulto nala ang bersyon ng Senado. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
1: Ngan haton orhe nga sumat lokal, padayon ang kampanyahan mga health authorities, magpatuman ang mga nanay magpasuso samtang gimpapakusog ang mensahe han breastfeeding. Sylvia Abadingo, report.
2: Arangkada!
3: Padayon ang kampanya ng mga health authorities, magtuman ang mga nanay nga magpapasuso samtang ginpapakusog ang mensahe nga ang breastfeeding in importante para maupay nga nutrisyon ngan kaimsugan mga pulahay. Ang breast milk may mga nutrients ngan antibodies nga nakakabulig pagpapakusog han immune system ang puya ngan pagpugungan mga infeksyon.
7: Ang pagkaputan suso, diri naton gingugunting itsuso instead of duan naton nga ma-forfeit nanay ang yakamot letter C, tapos tutduan niya po natin na dapat itbabahan bata diril ang nipula niya isasak tupon ini nga brown itawag natin areola. So para magupay ang iya pagsuso ganin satisfied it baby kay proper positioning man iya not with that proper positioning, good attachment, the baby is satisfied, and syempre, diri masasamat, it nipple, it nanay.
3: Ginre-recommendar ang exclusive breastfeeding ha mga baby. Hasuludin unum kabulan. Ini ang rason nga ginpapakusogan kampanya ang mga health center, workplace, pamilya, ngan komunidad, agud buligan ang mga nanay ha mga challenges nga era na atubang nga pagpapasuso. Dire lili kaya ng pagpapasuso, labi na mga bago pala nga nanay. Bisan pa man, kung may na mga nanay nga nagaantosin kulang ang gatas, nagaantosin kaul-ul o ang kulangin kumpiyansa.
7: Ang ini nga breastfeeding sa din pa, this is a gift for life. So, it nourishing the babies and empowering it nanay. So, ang benefits ini nga breastfeeding, dako talaga ini for the babies, it will reduce diarrhea, risk of diarrhea. It will reduce gihapon pneumonia, mga air infection. Kaya ang gatas liwat it na it nanay nga ma-receive dapat it baby is it prevent allergy. So
3: tungod din ginpapainom duman mga nanay nga diri kinanglan mag-inusa hapag atubangan era mga kakurian ang mga health worker, mga trained breastfeeding counselor and mahimo makaghatag insakto nga impormasyon nga giya. Samtang padayon ang breastfeeding month campaign, ang minsayan mga health advocate, simple pero importante ang pagpapasuso dirala responsibilidad ng nanay. Kinanglan ini ang suportahan pamilya, health workers, employers ngan han komunidad. Agudan mga nanay magkadayon kumpiyansa ngan higayon nga may padayon ang pagpapasuso para iton kahimsogan ira mga anak. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: Ngan amang tuwan gin kabugusan han aton mga notisya iyan ang oras para ang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitaha ang Facebook pages san Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe and i-click ang notification bell para mapinaka-update. Pinaka-sariwang update. Ngan hangaran ng bugos mapuwara san PRTV News team. Ako, si Jay Barayon ngan mapay maoras. Aton na tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
3: Napakayanala!
4: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakayanala!
4: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakayanala!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakayanala!
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
5: Panindugan karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
2: Music.
3: Yes,
4: lumubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Bagaman tumila na ang malakas na ulan, abot binti pa rin ang baha sa barangay San Rafael, Makabebe, Pampanga. Sa bidyong ito, manumalong nilalagyan ng sako ang ilang mga bahay para mapigilan ang pagpasok ng baha. Hindi rin tinatawad ng baha ang ilang mga simbahan na ito sa Pampanga. Sa Archdiocese and Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga, pinasok ng abot binting maputik na baha ang simbahan. Lumog din sa baha ang simbahan na ito sa Makabebe, Pampanga. Pinalala ito ng high tide sa lugar. Sa aerial monitoring ng San Mateo Rizal MVRMC, kitang-kita sa drone footage na ito ang lawak ng pinsala ng baha sa bayan. Ilang mga lugar ang abot bewang ang baha. Sa Metro Manila, tumambad naman ang maladagat na basura. Sa Baseco Beach sa Maynila, inanod sa dalampasigan ang bulto-bultong basura na ito matapos ang ilang araw na pag-ulan. Malakas naman ang alon kaninang high tide na umabot sa 3 tarampakan ang taas. Bumaha din ang basura sa Paranaque LRT Redemptoris Asiana Station kaninang umaga. Pahirapan naman ang biyahe ng mga taga-Maynila dahil sa tagal ng paghupa ng baha kahit tumila na ang ulan. Di naman mapigilan ng ilang netizen na maghayag ng pagkadismaya sa malawakang pagbaha sa social media. Sa post na ito, sinabi ng isang residente ng Paranaque na tila wala siyang nakitang pagbabago sa lungsod sa nagdaang dekada.
6: Kasi ang problem natin, yung volume ng tubig at saka yung ating high tide. Kasi nga yung ating city, along Manila Bay tayo. Pag tumasok yung tide, di makalabas ng tubig. So ang pinag-uusapan namin ng national, pati ng ating MMDA, yung floodgate sa Paranaque River. Para kapag high tide, pwede siyang isarado.
5: Kasabay ng paglikas ng ilang binahang residente, viral naman sa social media ang pagligtas sa ilang alagang hayop. Gaya na lang ng ilang aso na ito na isinakay sa isang improvised na bangka habang itinutulak ng mga kalalakihan sa abot leeg na baha sa Bacolor, Pampanga. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Apat ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan sa Baguio City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
5: Pinaghahanap pa rin ang 6 na tao matapos matabunan ng lupa ang 3 bahay sa isang landslide sa Riverside Gisad Surong sa lungsod ng Baguio kahapon. 2 sa hinahanap ay mga minor de edad. 7 biktima ang na-retrieve mula sa landslide area ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Maganong. 3 sa kanila ang na-rescue ng buhay at dinala sa ospital para sa tulong medikal. Pero 4 ang idineklarang patay. Kabilang dito ang 3 minor de edad at isang 51 anyos sa lalaki.
8: Challenging yung lugar na yon at maraming risk, maraming hazard. We have about 150 rescuers ngayon doon sa lugar na to.
5: Nag-deploy na ng K-9 units para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala. Pero ayon kay Mayor Maganong, maaaring abutin pa ng 3 araw ang search and retrieval operations. Bukod dito, nakapagtala din ang Baguio ng 13 landslides. Buwis buhay naman ang pag-rescue ng 2 lalaking ito sa isang batang lalaki mula sa mataas at rumaragasang baha sa Kawit, Cavite noong Sabado. Ayon sa uploader, mabilis tumaas ang tubig nang umapaw ang ilong sa lakas ng ulan. Agad naman silang nirespondihan ng MDRMO at Red Cross. Nakuha na naman ng CCTV ang isang delivery rider na nabagsakan ng puno at poste sa Antipolo City. Ayon sa LGU ng Antipolo, sumilong lamang mula sa malakas na ulan ng rider nang mangyari ang insidente. Sa kasamaang palad, nasawi ang rider. Sa Batangas, 3 tao naman ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa Batangas PDRMO, isa ang nakuryente sa lipa, isa ang nalunod sa Batangas City, habang isa naman ang natabunan ng landslide sa Santa Teresita. Samantala, sugatan naman ng isang dalagita at binatilyo matapos mabagsakan ng malaking tipak ng kisame sa isang mall sa Muntinlupa City Sabado ng hapon. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, agad namang dinala ang dalawa sa ospital habang patuloy pa ang investigasyon. Ako si Naomi Timorcio, PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Umakyat na sa 12 ang naiulat na namatay sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga casualties ay dahil sa landslides, mga natumbang puno na kuryente, rockslide at nalunod. Naitala sa Baguio City ang pinakamalakas na buhos ng ulan mula August 1 hanggang 9. Mahigit 300 bahay naman ang nasira dulot ng masamang panahon. Sabi ng DSWD na mahagi na sila ng humigit kumulang 5 milyong family food pack sa mga nasalanta. Sa ngayon, mayroong mahigit 16,000 pamilya ang nasa evacuation centers sa buong bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang mababawasan ang pag-ulan at magiging mas maayos ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kaugnay ng mga nangyaring pagbaha sa Metro Manila, makausap natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang hapon po, GM Torre, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig at tagapanood.
7: Yes, General Torre, una-una, kamusta na ho ang mga lansangan sa Metro Manila? May mga lubog pa rin ho ba sa baha or nag-improve na po?
1: Kanina po ay nag-improve na at nawala na yung mga standing water, no? Wala na kaninang baha except for mga 2-3 inches na lang na mga ulan sa na mga naiwang tubig. Pero ngayon, nakikita natin, umuulan na naman at tayo ay nagmo-monitor uli para malaman kung tataas uli ang tubig ng ang tubig dito sa ating mga lansangan.
7: Oh, and Joel Torres, saan nyo yung ano, naitala natin na pinakamalalim? San bahagi po ba? Quezon City, Las Piñas, saan po ba?
1: Puno-puno naman siya, ano? Nakita natin doon sa Paranaque area, kahapon, may malalim na malalim. Dito sa area ng G. Araneta, sa dulo, ay meron ding malalim na umabot ng 37 inches. Mm-hmm. Pero generally is gutter deep at saka tire deep ang pinakamalalim na average.
7: And Joel Torre, no, so far sa mga nakita natin, ano yung mga naging pangunahing dahilan kung bakit yumabaha? Mga basura pa rin ba? Kasi panay naman ang dredging natin sa mga kanal. Bakit nagkakaroon pa rin ng ganitong kalalalim na baha po?
1: Well, nakita natin sa buong Metro Manila, iba-iba ang nagiging rason. Hindi pare-pareho kasi ang mga situation sa bawat area. May baha dahil barado ang drainage, dahil sa basura nga. Mm-hmm. May baha naman dahil hindi gumana ang pumping station, may aberya, at pagkatapos may mga iba, hindi full capacity ang takbo. Mm-hmm. May baha din dahil sa marami talagang tubig na pumapasok sa waterways kaysa sa kayang ilabas ng waterway na yon. Mm-hmm. At mga nitong nakarang araw talaga, isa talaga sa pinakamalaking factor. Mm-hmm. As of yesterday ng gabi, mm-hmm, ang naitala nating rainfall is nasa 302 millimeters, 30.2 mm-hmm centimeters. So, yun ang bumagsak sa loob ng 2 araw. Kaya medyo talagang umabot sa punto na overflow talaga sa mga major creeks natin.
7: Oo nga po, bubuti na rin nga lang po. Bagamat ilang araw na tayo inuulan, ay hindi naman ito tuloy-tuloy. Nagkakaroon ng tumitigil ito ng ilang oras, then uulan ulit. Kung hindi, kung ito ay tuloy-tuloy talaga, ay talagang mas malalim na baha ang ating aasahan. Tama po.
1: Opo, yan nga po ang isa nating tinitingnan ngayon dyan. Mm-hmm. At inaabangan natin ngayon dahil may na-observe naman tayong pagbaha. Mm-hmm. Sa southern part ng Metro Manila. Aha. So, abang ulit tayo.
7: Opo, General Torreg, ilan pumping stations ba ang gumagana during sa mga ganitong klaseng sitwasyon po?
1: 73 pumping stations meron tayo. Mm-hmm. Ito ay lahat naman gumagana. No? Pero, you know, sa isang pumping station, maraming motor. Aha. At ang mga motor, salit-salitan yan. Mm-hmm. May tumatakbo, may naka-downtime para sa clearing. Mm-hmm. Tapos, pag na okay na ulit, iba na naman ang mag-clearing. Tapos, downtime na naman. Tapos, may time din na sabay-sabay lahat yan. Pag yung talagang malakasan ang buhos ng tubig. Aha. At tuloy-tuloy din ang operation ng lahat ng motor. Maximum capacity tayo.
7: Opo. And, General Torre, maitanong ko naman sa inyo yung tungkol sa nangyaring pag-collapse ng pader dyan sa may EDSA Ayala northbound dun sa subdivision po, dyan sa may Forbes. Ano yung nangyari doon? Ano yung nag-cause? Bakit nag-collapse po yun? At ano ang plano ng MNDA tungkol doon?
1: Well, iniimbestigan natin, ano? Mm-hmm. Kasi ang nakita natin, double wall. Mm-hmm. Sa gitna ng dalawang wall ay mayroong sa gitna ng dalawang wall ay mayroong lupa na parang feeling namin ginawa pang garden eh. Mm. So, nang lumakas ang ulan, nasaturate most probably ang mga lupa na yun, bumigat ng bumigat, hindi kinaya ng ng pader, kaya gumuho.
7: Pero ano ho kaya ang kailangan nating gawin? Kung sakali, itatayo uli yun para hindi ito maging delikado para sa mga motorista at syempre sa mga pedestrian na naglalakad doon sa sidewalk doon.
1: Ang tinitingnan nga natin, baka yung iba pang mga katabi ng wall ay ganun din kahina. Kaya mas ayusin natin at or baka i-demolish pa nga natin kung i-recommenda pa natin for demolition yan kung public hazard.
7: Pero pag ganun po, sir, ano yun? Sino makikipag-coordinate dun sa subdivision? MMDA po ba?
1: Or i-check muna natin, ano? Kasi iniimbestigahan pa nga ng DPWH whether it is a private it is a private property or construction or ginawa ng gobyerno. So, sa ngayon, ay undergoing pa ang investigation.
7: Mm-hmm. And, Joel Torre, ito na para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. And, of course, ito nga, mukhang dumidilim na naman. Kung sakali ho ba, kailangan nilang magpa-rescue, anong number ang tatawagan nila sa MMDA? Di ba, meron sa MMDA yung parang hotline para sa mga aksidente. Anong number naman tatawagan pag ganitong klase naman mga, kung gusto magpa-rescue sa kanilang lugar?
1: MMDA 136 po. Together with the 911, ay pwede silang tumawag para makahingi ng tulong sa gobyerno.
7: Okay. Then, ano, huling tanong na lang po, ano ho ang panawagan natin sa mga kababayan natin at ano yung mga plano na natin para, kumbaga, ma-minimize yung mga epekto ng baha sa Metro Manila?
1: Well, mga kababayan, ay patuloy tayong magbantay at tingnan natin ang ating mga advisory sa MMDA web, sa MMDA Facebook page at sa iba pang mga social media platforms namin, nagbibigay kami ng regular na updates. Kinukonsolidate namin ang mga updates ng PAGASA, ng iba pang, natin iba pang mga ahensya para makita ng ating mga kababayan. At sa ngayon, mag-ingat at laging mapagmatsyag at kung may kailangan na tulong, 136 lang po ang tawagan.
7: Okay, nako, maraming salamat po, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 5:45.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My body.

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DJX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
5: DJX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DJX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: Maraming, maraming salamat, Justin Ignacio.
9: Samantalang stranded ang 349 na mga pasahero sa 8 pantalan dahil sa habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabantayan nila ngayon ang 26 na mga pantalan sa bansa at 8 rito ay may mga pasaherong hindi makabiyahe dahil sa sama ng panahon. May kabuuan 79 na rolling cargoes at 9 na barko ang stranded din. Tiniyak naman ng PCG na bibigyan ng tulong ang mga pasahero kabilang na ang mga pagkain at non-food items.
8: Ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng magandang resulta ng hakbang ng pamahalaan kontra baha ayon sa DPWH. Kaya ipinag-utos pa rin ni Pangulo na ipagpatuloy ang ginagawang intervention ng DPWH upang maisaayos ang problema sa pagbaha. At live mula sa Malacañang, may umaarangkadang balita si Lester Aler. Lester.
10: Ninya, mananatiling tutok ang Department of Public Works and Highways sa pagsasaayos ng mga waterways sa ilang mga lugar sa bansa matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mga ginagawang interventions ng DPWH sa ilang mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang kagawaran sa pagde-declogging ng mga waterways at drainages sa ilang mga kalsada. Sinisiguro din ng DPWH na umaandar ang mga pumping stations sa Metro Manila sa kabilaian ng pagkakaroon ng problema sa isang pumping station sa Tumana, Marikina noong Sabado ng gabi. Bukod pa rito, binanggit din ng kalihim na kanilang palalakihin ang mga drainage pipes gaya ng kanilang ginawa sa G. Araneta sa ilang mga kalsada. Bagamat bumaha sa lugar, hindi naman ari niya tumaas ang level ng tubig at bumilis pa ang paghupa ng baha. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa MMDA at mga lokal na pamahalaan pagdating sa paglilinis ng mga basura na isa sa mga dahilan ng pagbaha. Samantala, nabanggit din ni Secretary Dizon na may nakalatag na rin plano para sa ilang mga lugar na nalubog sa baha gaya sa Cavite at Bulacan. Kaugnay nito, lumalabas sa investigasyon naman ng DPWH na nagkaroon ng pothole sa bahagi ng southbound lane ng Buendia sa Makati City matapos ang malakas na buhos ng ulan ay dahil iyan ay naharangan ito ng ilang mga barriers mula sa EDSA carousel.
1: ang damaged area dun sa catch basin between Estrella and Buendia. Doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ng DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain.
10: Samantala niya, tuloy-tuloy din aniya ang pag-a-assess at ang auditing ng DTWH sa ilang mga palpak na proyekto, hindi lamang sa flood control, pati na rin sa iba pang infrastruktura ng pamahalaan, habang ang pagpapanagot sa mga nasa likod nito ay kanilang ibibigay naman sa Office of the Ombudsman. Mula dito sa Malacanang, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
8: Maraming salamat, Lester Aler.
9: Isolated ang 500 pamilya sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales matapos na bumigay ang isang tulay doon. Naglagay pa ng sandbags ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lumakasang agos hanggang tuluyang bumigay ang tulay. Bumigay din ang malaking bahagi ng dike sa Bukaw River sa San Juan, Butolan. Agad namang naglatag ng emergency measures ang provincial government at DPWH sa lugar.
8: Pamahalaang lungsod ng Marikina, naka-full alert dahil mataas pa rin ang tubig sa Marikina River.
9: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Sa servisyo Niña Corpus at Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan.
15: Anong iyong... Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
16: And that's our democratic right.
15: Kasama si Attorney Jess Falses.
16: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
15: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
17: Exactly.
15: Walang kakalas.
17: Oh, ito na.
15: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
18: Kayong mga bumabanat sa China.
19: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun loli ko?
15: Times 4 na, real talk pa.
20: Mga tito jokes na ito mga to.
15: 4 alas sa PRTV Manila, Channel 31. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
21: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project kaya.
9: Naka-full alert pa rin ang Marikina dahil hindi pa rin bumaba ang level ng tubig sa Marikina River. At live mula doon, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
22: Check, nandito nga tayo ngayon sa may barangay Santo Niño, dito pa rin sa Marikina at sa aking likuran,
0: inyong makikita na bahagyang bumaba na yung level ng tubig mula 2 p.m. kanina na nasa 16.4 meters ang level ng tubig dito. Ngayon ay nasa 16.3 na lang as of 5 p.m. Pero still the same, nananatili pa rin nakataas ang ikalawang alarma dito nga sa Marikina River.
2: Hindi haring araw kundi tubig baha ang bumungad sa tirahan nila Yvonne pasado alas 5 ng umaga kahapon.
17: Yung hanggang dito pa lang, ano na kami lahat ligpit na tapos likas na. May ganun kami, istante, andun na. Kasi pagdating namin nababad sa tubig, iwaiwalay na siya. Eh syempre wala naman kami, dyan kami kasi dyan umaga, tanghali, hapong, gabi.
23: May pagkain.
17: Kahit pa paano, may pagkain.
2: Kaya naman ang kanyang buong pamilya, umuwi lang ngayong Lunes para maglinis ng naiwang putik ng tubig baha. Pero pansamantala muna silang mananatili sa evacuation center hanggat hindi pa humuhupa ang tubig sa Marikina River. Bagamat nabawasan na ang pagbaha sa lungsod, hindi pa rin nakaligtas ang barangay Tumana dahil na rin sa hindi gumanang pumping station.
24: As you can see, ito yung dapat na gumagana. Ang nangyari nga, first time nilang tinry dahil... Tinanong na rin namin ng engineering department namin, bakit hindi gumagana? Medyo critical level na yung creek. Para maiba to na ngayon tubig, palabas ng ilog. Nung tinry nila, apparently biglang nasira yung computer, I don't know kung anong tawag nila doon. No? And apparently, biglang nag-lock yung gate. Yung floodgate niya biglang sumara. When in fact, dapat laging bukas yun eh. Nung sumara, kaya tinan nyo, stagnant yung water natin.
2: Ani Teodoro, tanging ang Tumana at Iwahig pumping stations lang ang hindi gumana.
24: Hindi pa kasi yan na-turn over sa city. It is still under the jurisdiction of the DPWH. So for lahat ng mga pumping stations na turned over properly sa city ay working. And talagang ano yan, isa sa mga minimaintain ng city natin.
0: Jack, sa huling talanga ng Marikina LGU kaninang alas 2 ng hapon ay mahigit 9,000 individuals na ang kinailangang ilikas dahil nga sa patuloy na pag-ulan. At ito nga ay spread across doon sa mahigit 20 evacuation centers ng lungsod. Kasabay niya no, nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pampribadong paaralan dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Jack?
9: Isang tanong lang, Angela. No? Yung nakita ba natin trend doon sa tubig ay pababa na? Kumbaga, kamusta ang panahon dyan? Ay tumigil na rin ba ang pag-ulan?
0: Jack, pagdating sa panahon dito, no, kanina ang 4:30 ay nagsimula ulit yung pabugsubugsong malakas na pag-ulan dito nga sa may Marikina. Doon naman sa level ng tubig, paunti-unti itong bumababa. Pero ayon na rin sa pakikipag-usap natin kanina kay Mayor Maan, posible pa rin ang pagtaas nito dahil na rin doon sa overspill na rin ng iba't ibang dams, katulad na lamang ng Upper Wawa Dam na binanggit niya kanina. At kaya patuloy na binabantayan at patuloy na nakataas pa rin ang second alarm dahil hanggat hindi ito bumababa ng 16 meters ay kailangan mag-ingat pa rin ng mga residente. Check.
9: Oh, tsaka Angela, sa base experience ko, pag nagko-cover dyan sa baha dyan, ay kumbaga kung hindi umuulan sa Marikina, pero sa upland ay malakas ang ulan, dyan din naman bababa ang tubig. Kaya pwede pa rin talaga, dapat ay listo pa rin itong mga residente dyan sa Marikina. Again, maraming salamat at ingat kayo dyan. Angela, babad.
8: Binahare ng ilang kalsada sa maasim sa Rangani Province. Inilikas naman ng ilang residente sa bayan ng Malapatan dahil sa banta ng landslide. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
2: Nagmistulang lawa ang diversion road sa Maasim Sarangani Province matapos umapaw ang ginagawang drainage sa lugar nitong August 7. Stranded tuloy ang ilang motorista. Hindi nakadaan ang maliliit na sasakyan at motor dahil sa lagpas tuhod na baha. Inaalam pa ng MDRRMO ang lawak ng pinsala ng pagbaha na dulot ng habagat. Sa bayan naman ng Malapatan, inilikas ang nasa 54 na pamilya dahil sa banta ng landslide sa Sitio Alieng, Barangay Sapu, Masla. Sa aerial survey na ginawa ng Office of Civil Defense 12, nakita ang malalawak na tension cracks na pinangangambahang magdulot din ng malawakang landslide sa lugar. Kabilang sa inilipat ay ang Alieng IP School na direktang nakitaan ng tension crack ang paligid. Nabuo ang mga bitak-bitak na yon nung tumama ang 7.8 na lindol. Pinalambot din ang lupa dito dahil sa bagyong Bagyong Inday, Bagyong Quiapo at Habagat. Sa ngayon, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, bagamat may mga pag-ulan sa hapon dahil sa localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Patay na ng matagpuan ang isang 14-anyos na babae matapos tangayin ang malakas na alon sa baybayin ng Biri, Northern Samar. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Baryon.
3: Naiulat na nawawala noong Biyernes ng hapon, August 7, ang isang minor de edad na babae sa baybay ng barangay Poblasyon, Biri, Northern Samar. Huling nakita ang minor de edad na kasama ang mga pinsan niya habang namamasyal sa nasabing baybayin para kumuha sana ng mga litrato sa magasang rock formations. Pero ang masaya sanang pamamasyal ay bigla na lang nauwi sa malagim na trahedya. Habang nasa gitna kasi ng pamamasyal sa may baybayin ay bigla na lang naabot ng malalaking alon ang limang kabataan at inanod. Pero ang tatlong kasamang pinsan ni Jamaica Nicole Lee Prospero ay maswerteng nakaligtas at naibalik sa may pangpang. Samantala ang isa pang kasama niya ay agad namang nirescue ng matagpuan ng mangingisda habang ang biktimang si Jamaica ay hindi na nakita. Alas 6 na ng umaga ng August 8, Sabado, nang ma-recover ng ilang residente at otoridad ang katawan ng biktima sa may baybayin habang nagsasagawa ng search and rescue operation. Pero sa kasamang palad ay patay na siya ng matagpuan.
4: Pag atrasan balod at karin, niyang kay makusog, mawayad to nga, nadara sira nga lima. Antulo, waray good sira, diri good sira totally nga nahulog sa tubig. Nakadala sira sa mayong tangpi. Anduwala, ang totally nahulog sa mayong tubig, mawayad to nga nagkuhan. Inin, nagpaanod-anod. Antayo, habang nagkukuhan, habang nagpapanod-anod, natuman man yung may nag-aging yung motorboat na na-rescue siya, na-recover. Ang usahan, bata, ang 14 years old, waray na maimod. Kay ang sugat siya ko, ang pamilya, diri daw yan tumara maglamoy, sir.
3: Sa ngayon, nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay sa barangay Santo Niño. Nakikiusap ang magulang ng biktima sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi mga beripikadong impormasyon, maging ang larawan at video sa malagim na insidente. Ako, si Jay Baryon ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
8: Iginiit ng House leadership na sabay nitong tinutugunan ang disaster response at mga responsibilidad ng Kongreso. Ito'y sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
5: Pag-aralin natin ang katotohanan ng kaisa.
6: Hindi kailangang mamili ng kamera sa pagitan ng pagtugon sa mga biktima ng pagbaha at paghahabol ng pananagutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng kamera sa mga ahensya ng gobyerno para sa relief at recovery efforts kasabay nga ng paghahanda sa impeachment proceedings. Habang ginagamit din ng Kongreso ang oversight powers nito para matukoy kung saan kailangang dagdagan ng pondo sa susunod na budget season.
23: Well, unang-una hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan, no? For the past several days, hindi lang po ngayon, no, tuloy-tuloy ang coordination ni Speaker Boje D at ni Majority Leader Sandro Marcos, no? Kaakibat ng oversight powers ng Kongreso ay nakipag-ugnayan ito sa iilang ahensya.
6: Kaugnay sa usaping budget, naniniwala ang Deputy Speaker na hindi dapat tuluyang ihinto ang pondo para sa flood control program dahil lamang sa mga anomalya sa ilang proyekto. Ayon kay Garin, dapat manatili ang pondo para sa mga validated projects, lalo na sa mga komunidad na nasa panganib dahil sa pagbaha, pagtaas ng tubig dagat at pag-apaw ng mga ilog. Para

0: Kinumpirma ng palasyo noong Hunyo na maglalaan ng pera sa flood control next year. Ito'y matapos iutos ng Pangulo ang zero allocation sa pagputok ng flood control scandal na karaang taon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kinatigan ng palasyo ang ibinunyag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa 4 alas tungkol sa hiling ng nakaraang administrasyon kapalit ng pag-endorso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 presidential elections. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
2: He has raised his kids well and his son Kong Sandro will not lie.
3: Iyan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungkol sa pahayag ni House Majority Floor Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa programang 4 alas nitong Sabado matapos ang ibunyag na may isang opisyal ang nag-alok sa Pangulo ng suporta mula sa Duterte Administration kapalit ng pagpili ng mga ito ng taong iluluklok sa matataas na posisyon na. Ito rin ang sinabi ng Presidential Son na isa sa mga naging dahilan kung bakit naghiwalay ang unity. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Yuse Castro na nakita ng Presidential Son ang naging sitwasyon kung bakit ito nasabing may power struggle sa unity team at gustong kontrolin ang Pangulo.
2: Makikita rin naman kung inyong i-coconnect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan.
3: Dagdag pa niya na may mga grupo na gustong manatili sa posisyon at nais kontrolin ng Pangulo pero hindi aniya ito hinayaan ng Presidente. Para naman sa Presidential Communication Office, maaaring may plano ang mga ito para mapatalsik ang Pangulo.
2: Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe the plan to remove the president like what happened before.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Eh, parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
5: Cliff Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
5: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
5: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
5: At Cheska Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
5: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Manila. Channel 31. DZMM Radyo Patrol sa Estrella. At FM Radio Regional. Gising!
12: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
13: With pleasure.
14: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo.
17: Aminado si House Majority Leader Sandro Marcos na nakita na niyang posibleng mauwi sa pagkakawatak ang unit team.

0: exclusive interview, sinabi ng Mambabatas na hindi lamang ang pagkakasira ng alyansa ang kanyang ikinalungkot, kundi ang hidwaan sa politika na sumunod dito. Nagbabalik si Mari Ocampo.
1: Ilang taon matapos ang 2022 elections, sumabog sa publiko ang hidwaan sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam sa 4 alas, isiniwalat ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos na hindi na niya ikinagulat ang nangyari dahil sa kanilang naranasan sa mga Duterte bago pa man ang national election.
2: So that's, you know, it's there was a lot of, there was a lot at play. Mm-hmm. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. Yes.
1: Kinuwento niya ang naging insidente nang humingi ng endorsement ang kanyang ama na nooy kandidato sa pagkapangulo mula sa Malacanang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Pinapunta kami sa Malacanang, pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun.
1: Pero sa halip na mismong si Pangulong Duterte ang humarap, 3 tao umano ang kumausap sa kanila.
2: And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko nalang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now, and sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi.
1: Hindi tinanggap ng kanyang ama ang mga kondisyong inilatag.
2: And then when we left the palace, kami yung tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako.
1: Landslide win sina Marcos at Duterte noong 2022. Mahigit 31 million ang boto ng Pangulo at nasa 32 million naman para sa Vice Presidente. Ngunit mula sa alyansang naghatid sa kanilang dalawa sa pinakamataas na pwesto sa bansa, nauwi ang kanilang partnership sa lantad na hidwa ang politikal. At para sa panganay ng Pangulo, hindi na raw nakakagulat ang naging pagkakahati dahil matagal na niyang nakita ang labanan para sa pangyarihan sa likod ng Uniteam. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pag-usapan natin ang isyong yan kasama ang senior lecturer ng UP College of Law at political analyst Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry. Welcome sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi, Miss Nina, at sana hindi ka binaha.
3: Ay, oo nga, pero nabasa ng ulan. Attorney Barry, isiniwalat ni Kong Sandro Marcos sa 4 alas na noong bago mag 2022 elections, no? Eto nga, may 3 opisyal mula sa nakaraang administrasyon na nagdemand umano ng mga provision at cabinet positions kapalit ng suporta. Gaano ka common at gaano ka problematic ang ganitong klaseng transactional politics bago pa man magsimula ang isang administrasyon?
4: Well, hindi naman nakakagulat na sa anumang negosasyon between isang incumbent o outgoing administration at yung kandidatong posibleng mapusuan nilang suportahan, eh merong ganyang pakikipag-usap. Pero ang siguro medyo unusual o katakataka dito sa kwento ni Congressman Sandro Marcos ay na ito ay yung extent ng hinihingi ng kanilang kanegosasyon. kung talagang lahat ng mga posisyon na yun ay aktual na hiningi ng mga kinatawan o representante ni dating Pangulong Duterte, mula Executive Secretary hanggang Senate President, hanggang Speaker, hanggang kung ilang pang cabinet position, halos wala na kang magagawa yung papasok na presidente kung ganun. So ako, ang nagiging malinaw dito, simula pa lang, meron na talagang intensyon ang papalabas na Duterte administration na ipagpatuloy pa rin ang kanilang influence, ang kanilang kapangyarihan kung sakali mang mananalo ang Marcos sa pagkapangulo at susunod sa kanila.
3: Kaya dati mga chismis na mga power sharing, kesyo bababa rin sa posisyon si PBBM at mag-give way kay VP Sara. May pinanggalingan yung mga chismis na ito. Former Kong Barry Gutierrez, bakit sa tingin ninyo ngayon lang lumabas ang kwentong ito mula kay Congressman Sandro? Ano naman kaya ang magiging political impact ng paglalahad na ito sa kasalukuyang lamat at hidwaan sa pagitan ng unit team? I mean, what's new?
4: Ang tingin ko, siyempre, yung bagay na yan, hindi mo naman gustong ipangalandakan sa simula. Kasi kahit pa paano, una, tingin ko, isang meeting to na nangyari in confidence, kaya posibleng ang isang dahilan bakit hindi nilalabas, dahil, di ba, respeto rin doon sa kanilang mga kausap nung panahon na yon. Pangalawa, at ito tingin ko, ito yung political reason na mas mabigat, hindi rin naman magandang refleksyon para dun sa unit team na lalabas na simulan-simula pa lang meron ng mga ganitong usap-usapan na lumalabas at hindi pala totoong buong pusong nagkakaisa ang kampo ng Marcos at Duterte maski nung panahon ng eleksyon at ganun palang kaaga nagkakaroon na ng mga ganitong klaseng efforts na i-ensure na yung hatian ng poder ay hindi lang basta ipagpapaubaya sa kung sino ang mananalong pangulo. Pero bakit lumabas ngayon? Tingin ko sa puntong ito, hindi na sikreto na nagkahiwalay sila. In fact, ito nga ang sinabi ni Congressman Sandro Marcos na ito, nakapagbibigay ng mas malino na konteksto kung bakit kasing aga ng 2023 pa lang, halos lagpas isang taon pa lang pagkaupo na sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice Presidente Sara Duterte, nagsimula na yung hidwaan sa pagitan nga nitong so-called unit team na ito. At hindi ka magugulat kung simula pa lang meron ng ganitong klaseng usapan, meron ng ganitong klaseng attempts yung Duterte camp na agawin ang kapangyarihan kahit na ang mauupong pangulo ay si Bongbong Marcos, ay hindi katakataka na nauwi nga sa isang full-blown na pakikipagbakbaka na sa politika at pagkadurog ng unit team na binuo ng kampanya.
3: Naalala ko nga, di ba may hinihinging cabinet position si VP Sara pero hindi binigay sa kanya kaya naggalit siya doon. Gusto niya parang sa defense, di ba? Eh nilagay siya sa DepEd. Kaya isa siguro yon sa mga hudyat ng talagang pag-breakdown ng relationship ano nung dalawa. Pero speaking of unity, nakita natin recently nag-post si First Lady Liza Marcos ng picture kasama si Chris Aquino at ang kanyang mga anak na si Bimby at saka si sino nga ba yung isa niyang anak? Si Josh, 'di ba? Nagbigay ng cake kay First Lady, no? Ano naman kaya ang implikasyon nito? Attorney, mukhang mas sila pa ang united kaysa sa ang nangyayari ngayon.
4: Unang-una si Ms. Chris Aquino naman hindi naman politiko 'di ba? Parang of course, napaka-prominente siyang membro ng Aquino family at alam naman natin yung kasaysayan sa pagitan ng dalawang pamilyang 'yan. Pero ako tingin ko, huwag naman nating bigyan ng dagdag na kahulugan yung mga ganyang gestures of goodwill. Posible namang ano lang 'yan. Talagang ganoon lang, nagmamagandang loob. At despite yung shared history nga nitong dalawang pamilyang ito sa pamilya,
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold. Coffee Mix.
6: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: naman, napaka convenient naman nung timing na sabay na kasunod na kasunod halos nung pag-announce nitong ganitong klaseng investigasyon at posibleng pagpa-file ng mga kaso ay bigla na lang silang aalis sa pareho. At sa aking pagkakaintindi, hanggang ngayon, hindi klaro kung meron ng schedule na pagbalik. Lalo na sa panig ni Senator Legarda dahil alam naman nating lahat, gitna ngayon ng impeachment trial. At ini-expect natin na bawat senador na kayang magpunta ay dadalo doon given na napakahalagang responsibilidad dito sa ilalim ng ating saligang bata. So, hindi katakataka na ito ay magbubunga ng spekulasyon, pero sa dulo, wala tayong magagawa kundi hintayin kung mahahaba na ba at tuluyan ng hindi muna uuwi o talagang nagkataon lang na ito ay nangyari pagkatapos nga nitong pagkaka-announce nitong mga investigasyon at posibleng pagkakaso kay Congressman Leandro Libiste.
1: At para lang mabigyan naman natin ng patas, ano, naglabas ng payag si Senator Legarda na nakabakasyon siya sa ilalim ng medical leave habang pumunta ng France.
0: Medical leave nga daw.
1: Pero
0: ang napansin ko lang doon sa kanyang statement, hindi niya kinlarify. O kailan siya balak bumalik. At tingin ko, yun yung tanong ng madaming tao. Eh. I mean, madali namang magbigay ng paliwanag. Umalis ako dahil ito ay medical leave. Pero ang tanong yata ng madaming mga kababayan natin ay, kailan niyo balak bumalik?
1: 3 to 5 days daw, Attorney Barry. And lumipas na. So dapat nakabalik na siya, actually. No. And so, yan ang aabangan natin, no, sa impeachment. Ano, kung mag-no-show pa rin siya o lilitaw na.
0: Well, lalo na kung mag-resume na ang impeachment this week. Diba?
1: Yes, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez.
0: Maraming salamat, Ma'am Ninya.
1: Samantala, pinuri ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos si Executive Secretary Ralph Recto dahil malaki umano ang ginagampanan niya sa mga proyekto ng administrasyon. Ayon kay Marcos, God send si Recto, lalo na't mas pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga programa at initiative ng gobyerno sa huling 2 taon nito. Dagdag ng mambabatas, bagamat hindi laging nakikita ng publiko, malaki ang naitutulong ni Recto sa mga usaping may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan.
2: Hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya.
3: Kaya siguro pa.
4: O, good news naman, kasado na bukas ang tapyas presyo sa produktong petrolyo. Sa computation ng Department of Energy, 4 pesos and 30 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman kada litro ang tapyas sa presyo ng gasolina. At 4 pesos and 88 kada litro sa presyo ng kerosene.
1: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
5: Kinamusta at agad nating hininga ng update si Ruru Madrid para sa kanyang bagong teleserye na Hari ng Tundo. Ano na kaya ang latest? Alamin ang detalye straight from Ruru Madrid's heart sa Joy Hot Exclusives now na!
6: Kamusta kaya si Ruru Madrid habang ginagawa ang bago niyang teleserye na Hari ng Tundo? Agad-agad, exclusive ang update mula mismo sa ating Kapuso leading man.
7: Siguro mga 15 taping days na rin kami. So far, sobrang na-enjoy namin kasi nga sa Tundo talaga kami nagtitaping. So yung community na nakakasama namin doon, na delikado daw. Pero hindi pala yung totoo.
6: Inalam din natin kung paano at anong klaseng paghahanda ang ginawa niya para rito.
7: Well, ako naman, every time na may ginagawa akong project, lagi ko rin talaga itong sinasabi na every after project, nasabihin ko na ito yung pinakamahirap na proyektong nagawa ko. Kasi alam mong binuhos mo lahat na mga kaya mo para sa proyekto.
6: Agad naman nating inalam kung sinong artista ang masasabi ni Ruru na natuwa siya na kasama niya ngayon sa teleserye.
7: Dennis Trillo. I work with him sa Green Bones. Nakatrabaho ko siya doon, pero syempre dahil pelikula, usually pag movies, mas konti yung oras na magkakasama kayo, ilang araw lang kami doon. But now, finally, makakasama ko siya ng sa isang buong teleserye. Inaanyayahan ko po kayong lahat na panoorin at suportahan ang Hari ng Tondo.
5: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
1: Pinuri ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos ang tennis icon ng Pilipinas sa International Court na si Alex Ayala. Sa kanyang panayam sa 4 alas, ikinatuwa ng mambabatas na laging ipinagmamalaki ni Ayala ang pagiging Pilipino. Kwento pa ng kongresista, kapitbahay ng malapit niyang kaibigan ang tennis star at namangha ito sa disiplina ni Ayala. Nang biruin kung may balak nga bang ayain magkape ng mambabatas si Ayala?
2: I don't want to take away from
3: correct.
2: Wag natin dalhin dun. We just have to focus on her success. Ang kanyang ginagawa ngayon. And everything that she's
3: bringing pride,
2: saying
3: to the
2: pride to the Philippines.
3: Totoong uni team, ika nga.
8: Ito talaga si Sir Ronald, napaka-intermere.
1: Pwede sa showbiz.
8: Oo, kapang showbiz talaga. Pero maganda ang sagot ni Kong.
1: Tama naman yung sagot ni Kong. Ibigay na natin yun kayo. Huwag nyo na kami i-intriga.
8: Huwag na siyang sumakal. Diba? Huwag na siyang sumakal.
1: Oo, tama. But unfortunately, si Alex natalo ngayon sa kalaban niyang Swiss. And but still congratulations sa iyo Alex. Talagang
8: siya, kung may injury siya, kailangan magpalakas siya. Yes. Malapit ang US Open, yung final Grand Slam ngayong taon.
1: Ano eh, natapilok siya eh.
8: Ah, okay.
1: Oo, kaya may injury siya at sunod-sunod. Anyway, susunod pupunta siya sa Cincinnati for another WTA 1000 bago ang US Open. Ay, naabangan rin.
8: Good luck.
1: US Open. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
8: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita!
9: Nagsaservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities,
11: good news! E-Service Sciences' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOR.
12: This is FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mag-anak na nakatirik ang bahay sa dalisdis ng bundok na gumuho.
2: Nag-iyakan ang mga kamag-anak na mga nasawi sa pagguho ng bahagi ng bundok sa Riverside sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Mag-aalas tres ng hapon kanina na mahukay ang bangkay ng 2 taong gulang na babae.
3: 2 years Pumangkin ko.
2: Sabi ni May Soriano, malakas ang ulan at kakatapos lamang nilang kumain na makarinig sila ng malakas na tunog kasunod ang pagguho ng lupa.
4: Tulong! Tulong dito, Gisad Surong!
2: Nakapag-live pa sa Facebook si May para humingi ng tulong matapos matrap sa kanilang bahay kasama ang mga kamag-anak.
5: Akala namin nag-earthquake, kaya dali-dali po kaming lumigim. Hindi na namin alam kung saan kami pupunta kasi nakita namin wala na kaming madaanan na dito na kami tumalon dito sa may likod. Nag-live po kami, yun po yung way namin para makahanap po ng tulong, ng maraming tulong kasi hindi na po namin talaga alam yung nangyayari.
2: Si Noel naman, bibisitahin lamang ang kanyang ama para tingnan ang lagay nito nang abutin niya ang pagguho ng bundok.
6: Aakyat sana ako kina papa ko. Tapos nung narinig ko nang babagsak na, doon tumakbo na ako.
2: 3 bahay ang natabunan. Nauna nang nahukay ang mga labi ng 56 na taong gulang na lalaki, 17 taong gulang na babae at 29 na taong gulang na lalaki at babae. 3 naman ang nasugatan.
5: Sobrang bigat po, traumatized po sa amin. Sana bangungot na lang po to lahat.
6: Mahirap tanggap na. Nawalan na. Sakit. Mawalan ng lalo na mga bata ang nawala.
2: Pahirapan ang paghukay sa 6 pang nawawala gamit ang pala. Magamit na rin ang mga rescue team ng K-9. Hirap maipasok ang mga malalaking heavy equipment dahil sa kipot ng daan. May mga banta rin umano ng panibagong pagguho kaya mano-mano ang paghukay. Pasado 7:00 ng gabi ng Linggo nang mangyari ang pagguho. Sabi ni Mayor Benjamin Magalong, halos 1 linggo nang umuulan sa Baguio City dahilan para lumambot ang lupa, kaya nag-abiso umano ang barangay sa mga residente na lumikas.
7: Alam mo naman na comfort zone, alam mo, ilang taon na siya dyan. Siyempre, confident sila na walang mangyayari. Mas malalakas naman yung mga ulan noon. Kasi nagkaroon na ng landslide doon sa bandang kaliwa nito eh, noong 1970s. Kaya talagang isa to sa mga, I would say, talagang critical na area.
2: Sabi ni Mayor Magalong, kasing taas ng 3 palapag na gusali ang gumuhong bahagi ng bundok.
7: Well, kung titingnan mo yung nasa taas na yon, that's about 30 stories. Uh-huh. 25 to 30 stories. Yung buong bundok na yan, gumuho. Kaya yung bahay, 3-story, kumbaga, na-displaced, 3 bahay, na-displaced. Kaya dito nagsama-sama, patong-patong yung mga slab. Para siyang na-earthquake.
2: Dahil patuloy pa rin ang pag-ulan, pinalikas na rin ang nasa 14 na pamilya na nakatira malapit sa pinangyarihan ng pagguho.
1: Alvin, umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi o mga na-recover na bangkay dito sa landslide sa Gisad Surong. Dahil bago mag 6 ng hapon ay na-recover ang bangkay ng isang lalaki at isang babae. So may 2 bangkay pa na-recover ngayong hapon. At gumagamit na rin ang mga rescue team ng isang heavy equipment. Ay pasok na itong isang maliit na bako dito at 3 na lamang yung hinahanap pang mga residente. Nasa 150 mga rescue teams mula sa BFP, local government, BFP, PNP, at gayon din sa Philippine Navy, Philippine Air Force at mga volunteers ang nagtutulong-tulong sa isinasagawang search and rescue operations dito, Alvin. At kahit gabi ay magpapatuloy ang paghahanap. Alvin.
8: Dennis, paano yan ang forecast? Ay sa hanggang sa masusunod na araw ay magiging maulan May ibang area pa ba dyan na pwede ding gumuho ang lupa dyan sa Baguio City at pati na rin sa Cordillera?
1: Yes, Alvin, yan niya yung minomonitor ngayon ng local government unit dahil alam mo lang Baguio City, puro bundok at malimit ang landslide dito kapag malalakas ang pag-ulan. Kaya inaabisuhan na ng local government ang mga residente na nandudo sa mga landslide prone areas na sila ay lumikas muna sa mga ligtas na lugar dahil ilang beses daw namang nag-abiso ang LGU sa mga residente dahil nga dito sa habagat, Alvin.
8: So hindi uubra yung persahang paglilikas, Dennis, kung hindi dinadaan muna sa pakiusap?
1: Alvin, makikiulit lang.
8: Dinadaan muna sa pakiusap, Dennis. Hindi pwedeng gawing forced evacuation.
1: Yes, preemptive evacuations muna ang inabiso ng LGU sa mga residente at ang nag-aabiso dyan bukod sa LGU ay yung mga barangay officials na talagang sila yung nakakaalam sa kanilang mga lugar kung alin yung mga delikado na, Alvin.
8: Maraming salamat, Dennis Datu.
9: 10 bayan sa Bulacan na ang nananatiling lubog sa tubig baha dahil sa high tide na sinabayan pa ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Hagono, ipatuloy na inirereklamo ng mga residente ang natenggang flood control project ng DPWH na anilay nagdulot pa ng mas malaking perwisyo. Nagpapatrol live mula Hagono, Bulacan, si Andrea Tagines. Andrea, paano nakalala ng baha ang nasabing flood control project?
10: Karen, dapat kasi merong floodgate na may kasamang pumping station dito sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Pero dahil hindi ito natapos, ang nangyari, ito pa nga ang naging rason o yung naging pumarang doon sa daloy ng tubig palabas ng ilog.
11: Nagmistulang ilog na ang kalsada at palayan na ito sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Dahil sa high tide na sinabayan pa ng pabugsubugsong ulan na dala ng habagat. Kwento ng residenteng si Marcela Baisa, humupa na sa lagay na ito ang baha. Dahil kaninang madaling araw, nalubog ang unang palapag ng kanilang bahay, kasama ang kanyang kwarto.
12: Nakalikas kami doon sa kusina, doon lang kami natutulog. Nahirapan din kami, gaya kung hindi na dapat magbuhat, nakakapagbuhat tuloy. May diferensya po kasi ko sa ano na.
13: Sa
12: matris.
13: Sa matris.
12: Tanya po, hindi ako nakakapagbuhat ng mabigat.
13: Eh kaso?
12: Ang kaso, napupwersa rin, hindi pwedeng hindi ka magbuhat.
11: Ang Barangay Iba ay catch basin o sumasalo sa tubig na nanggagaling pa sa Nueva Ecija at Pampanga. Pero imbis na dumaloy ang baha palabas ng ilog, hinarangan umano ito ng flood control project na magdadalawang taon ng tenga. Ito ang itinatayo sa ng floodgate at pumping station na ayon kay Bryce Hernandez, ang dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District, ay binuhusan pa ng karagdagang 60 million pesos na budget noong 2025. Base sa kuhang ito ng punong barangay, meron nang nailaang mahigit 92 million pesos para sa proyektong ito noong 2024. Kaya kung susumahin, posibleng abot na ng 150 million pesos ang halaga nito. Kaso hanggang ngayon, floodgate pa lang ang natatapos pero walang pambomba ng tubig.
14: Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang dahil imbes na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag ka sa panahon ng kalakhan, nagiging sagabal pa siya.
11: Paratang ni Hernandez, noong siya'y humarap sa pagdinig sa Kongreso noong isang taon, malaking porsyento ng budget ay napupunta sa bulsa ng proponent ng proyekto. At isa sa nakinabang umano rito, si Senador Jinggoy Estrada.
15: Sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito.
11: Sa ngayon, nakakulong na si Estrada habang nililitis ang kanyang graft at malversation case sa Sandigan Bayan. Pero para sa mga taga-Hagonoy, kakambal dapat ng pagpapanagot ang pagtugon sa matagal na nilang problema sa baha. Hanggat hindi pa nangyayari yon, mananatili nilang nakapaskil ang mga poster na ito na humihingi ng hustisya sa labas ng kanilang parokya.
16: Pag nakikita ko yan, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga nag nang iskam ba yun o nang gano'n, po, Diyos ko, may hiya naman po kayo at maawa naman po kayo sa mga taga-Hagunoy.
11: Sagot naman ng DPWH, inaaral pa nila ang pinakamainam at pangmatagalan na solusyon sa baha, hindi lang sa Hagunoy kundi sa buong probinsya. Tiniyak ni Hagunoy Mayor Charo C. Alvarado na babantayan nila ang DPWH.
17: Hindi po tayo papayag hanggat wala po itong malinaw na plano at malinaw na pag-aaral at public hearing po para sa aming mga kababayan, dahil baka po ang tubig ay manatili pa rin na pumapasok. Wala pang hanap buhay yung aming mga mangingisda dito. Wala pa pong pagkain sa kanilang kapagkainan.
11: Nanawagan naman si C. Alvarado sa mga residente na lumikas na bago ang panibagong high tide bukas ng umaga. Bukod sa Hagunoy, may siyampang bayan at lungsod sa Bulacan ang apektado ng baha.
18: Meron lang po tayong stockpile na 20,000 food packs po yan, na nakabang po talaga yan. Yan po yung talagang mandatory.
11: Sa pinakahuling taya ng mga otoridad, 9,000 mga individual na ang nananatili sa evacuation centers.
10: Karen, patuloy na bang sinusulong ni Governor Fernando yung mega dike dito sa Bulacan bilang solusyon o isa dun sa mga solusyon sa pagbaha sa lalawigan? Sabi niya, nakausap na niya si DPWH Secretary Benstizon tungkol dito at nangako na rin naman umano ang kalihim na isa ito dun sa mga pag-aaralan nila. Sa ngayon, lumalakas ulit yung ulan dito sa Hagunoy at mabagal din yung paghupa ng high tide. Kaya marami pa rin talagang mga lugar katulad nitong kalsada sa likuran ko na gutter deep pa rin yung tubig. At mas pinangangambahan ngayon ng LGU at ng mga residente ay bukas ng umaga kasi mas tataas pa yung level ng high tide na 4.9 feet. So, posibleng mas maging malala pa yung baha kung sasabayan ito ng malakas na ulan. Kaya pinapakiusapan ng LGU ang lahat ng residente, lalo na yung mga nakatira sa mamababang lugar na lumikas na ngayon pa lang, humanap na ng malapit na evacuation center at huwag nang hintayin na tuluyang magdilim. Karen?
9: Andrea, matanong ko lang, no, paano ang mga estudyante? Ilang araw na bang walang klase sa ilang paaralan dyan sa Hagunoy?
10: Ayun na nga ang problema, Karen. Ilang araw na rin yung suspension ng at least ng face-to-face classes. Minsan kasi sinususpend nila yung face-to-face, pero ang ginagawa ng mga eskwelahan dito ay via remote ang classes. Pero syempre kung papipiliin ang mga estudyante, mas gusto pa rin nila at mas nakaka-focus sila kapag face-to-face. Kaya umaasa din sila na tumila na ang masamang panahon para makapasok na rin sila. Karen?
9: Maraming salamat, Andrea Tagines.
19: Pinaiimbestigahan at gustong panagutin ng 2 kongresista ng Marikina City ang kontraktor at ilang tauhan ng DPWH sa pagpalya ng pumping station sa Barangay Tumana, kaya binaha ang komunidad doon. Sa kabila naman ng paghina na pabugsong-bugsong ulan, nananatili sa Alert Level 2 ang Marikina River dahil umapaw na ang tubig sa ilang bahagi ng Marikina River Park. Live mula sa Marikina City, nagpapatuloy si Katrina Domingo. Katrina, bakit nasa Alert Level 2 pa rin ang ilog at ano ang ibig sabihin nito?
20: Bernadette, mayroon kasing 3 klase ng alarma dito sa Marikina River. Ang unang alarm ay tinataas kapag pumalo na sa 15 meters above sea level iyong antas ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin ng first alarm, kailangan ng maghanda para lumikas yung mga komunidad dito sa paligid ng ilog. Kapag naman tumaas na yung level ng tubig sa 16 meters above sea level, gaya ng nakikita nyo sa aking likuran, ayan na yung alarm number 2. Ibig sabihin naman ay magkakaroon na ng preemptive evacuation sa ilang mga komunidad. At kapag mas tumaas pa yung tubig sa 18 meters above sea level, ay itataas na rin yung alarm number 3. Ibig sabihin niya na magkakaroon na ng mandatory evacuation sa mga komunidad malapit dito sa ilog. Pero Bernadette, sa mga nakalipas na araw, hindi yung pagtaas ng tubig dito sa ilog ang naging pasakit sa ilang residente. Ngunit ang isang DPWH water pumping station na hindi gumagana. Dahil imbis na makatulong, ay naging sanhi pa ito ng pagbaha sa ibang lugar dito sa Marikina.
21: 3
0: araw na hindi nakapaghanap buhay ang tendero ng mais na si Edwin dahil hindi humuhupa ang baha sa barangay Tumana. Labis ang nanghihinayang at ang kanyang anim na anak dahil halos 8,000 piso ang nawalang kita dahil hindi napakinabangan ang pumping station ng DPWH sa lugar nila.
21: Maganda sana kung gumana. Kaso lang hindi eh, lalo na sa amin naghahanap buhay. Hindi kami makalabas ng bahay kasi may baha sa amin. Malaki talaga ang presyo. Kasi ambis nagtitinda ako, doon na naglilinis kami.
0: Paliwanag ni Marikina Mayor Maan Teodoro, umapaw ang Tumana Creek dahil pumalya ang pumping station ng DPWH.
22: Kaya sumaray yung gate na dapat naglalabas ng tubig mula sa creek papunta sa ilog. Malaking perwisyo to kasi supposedly hindi naman ito dapat abutin pa. At kung bukas yung gate, tuloy-tuloy lang yan palabas.
0: Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, Sabado ng gabi nang nagkaaberya ang naturang pumping station sa Marikina.
23: Iimbestigahan po natin yan. No? Hindi ko alam kung inabandon na o hindi natapos, pero iimbestigahan natin yan.
0: Lunes ng umaga, wala nang baha dahil nagpadala na ng mga mobile water pump ang MMDA at Marikina City LGU. Pero para sa mga kongresista ng Marikina, hindi maaaring walang managot sa nangyaring aberya na nakaperwisyo ng nasa 3,000 bahay. Dahil sa nangyari, naghain ang resolusyon si Marikina 2nd District Representative Biro Kimbo para imbestigahan ng Kongreso ang insidente. Nais ding panagutin ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga kawani ng DPWH sa Metro Manila.
24: Hindi po kapatawad-tawad yung ganitong klaseng pangyayari. Hanggang ngayon, hindi na kami mabigyan ng malinaw na paliwanag. Nagpadala po sila ng kanilang mga mobile pumps. Pero ito'y temporary solution. Kailangan yung contractor po dyan, yung gumagawa dyan, suspindin na po yun, patawan na po nila ng parusa. Gumanap nun po ng iba, natatapos po dyan, para yan po ay mapaganap.
25: Ang dapat imbestigahan, isa, yung inaction ng DPWH. Dapat ang imbestigahan unang-una rito, yung First Metro District Engineering. Dahil sila ang dapat namamahala sa operation ng floodgate o ng flood pumping station habang hindi pa na-turn over ito sa MMDA o kaya sa LGU. Dapat ang investigasyon magsimula agad sa opisina ni Secretary Vince Dizon.
0: Lunes ng hapon, nagsimula ng magsibalikan sa kani-kanilang bahay ang mga nagsilikas. Paglilimas at paglilinis naman ng kanilang tahanan ang susunod nilang aatupagin.
26: Bernadette, sa ngayon ay nag-uumapaw pa rin yung ilang bahagi ng Marikina River at gaya ng inyong nakikita sa aking likuran ay nananatili pa rin sa 16 meters o second alarm yung antas ng tubig dito sa ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, as of 6 p.m. mayroon pang nasa 1,300 na mga pamilya o 7,000 individual sa iba't ibang evacuation centers dito sa lungsod. Pagdating naman doon sa karatig na lungsod ng Pasig City kung saan maraming komunidad ang nakatira rin sa gilid ng ilog ng Pasig River ay nananatili naman sa 1,194 yung mga pamilya sa evacuation centers o nasa mahigit 4,000 na katao. Bernadette.
19: Maraming salamat sa iyo, Katrina Domingo.
8: Susuriin ng MMDA at DPWH ang kondisyon ng mga pader sa may EDSA Ayala sa Makati City. Nangangamba naman para sa kanilang kaligtasan ng mga pedestrians at motorista na madalas dumaan sa lugar. Live mula sa EDSA Ayala, nagpapatrol, Easy Lee. Easy, may mga dumadaan pa rin bang pedestrians sa sidewalk matapos yung paghuhon ng pader dyan?
27: Alvin, may harang na mismo dito sa lugar kung saan bumagsak yung pader. Pero kanina, nakita natin may mga ilan pang tao na dumadaan dito sa sidewalk. Ayon sa kanila, ay wala silang ideya o hindi nila alam yung nangyari pagbagsak ng pader noong Sabado ng gabi. Pero kaya hindi rin sila nag-aalangan na dumaan dito sa lugar.
28: Sa tuwing bumababa ng bus, nilalakad ni Jonathan ang sidewalk sa EDSA Ayala pauwi sa kanyang bahay sa Makati. Pero matapos mapansin ang mga bitak at nakatagilid na mga pader, takot na siyang dumaan dito. Nitong Sabado ng gabi, tuluyan ng gumuho ang bahagi ng pader sa kasagsagan ng malakas sa ulan.
29: Siyempre, matanda ka na rin. Gusto mo rin yung security ng tao, di ba? Ang sa akin lang, madaliin na lang nila kung gigibayin.
28: Nangangamba rin ang ilang motoristang madalas dumaan sa EDSA.
30: Siyempre ma'am, nakakatakot po yun. Baka mamaya
29: magkataon, halimbawa dumaan ako, tapos biglang mag-collapse yun. Siyempre, delikado yun.
1: O, mag-ayap na lang po ng ibang daan para iwas abala.
28: Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Patuloy naman nilang susuriin ang kondisyon ng pader sa lugar, katuwang ang lokal na pamahalaan para matukoy kung dapat na itong tibagin.
2: Una, kailangan muna imbestigahan kung kailangan nga ba ang structure na yan dyan or baka mamaya pedestrian and road hazard lang yan. Mm-hmm. Kasi nang natumba yung portion na yan, merong lumabas na isa pang retaining wall sa loob eh. Ma-assess namin kung safe bang laharan ang portion ng sidewalk na yan. Okay. Para if temporary, kailangan tanggapatigilin muna ang mga tao na dumaan dyan.
28: Iniimbestigahan din ng DPWH kung sino ang nagpagawa ng naturang pader na hindi umano maayos ang pagkakagawa. Tinitignan na rin ng DPWH ang mga naglabasang potholes o lubak sa bus lane ng EDSA Buendia southbound. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipon ng tubig sa busway dahil nababarahan ng mga barrier ang daloy ng tubig papunta sa drainage.
3: Ang damaged area dun sa catch basin between Estrella and Buendia, doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway, kaya pinapunta ko din ng DOTR doon, hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side.
28: Nangako rin si Dizon na aayusin ang mga lubak sa lalong madaling panahon. Alvin, iminungkahi ng DPWH na magkaroon ng rehabilitation project sa Tact Avenue at sa Espanya sa Maynila para maibsan yung problema sa baha sa mga lugar na ito. Samantala, silipin naman natin yung lagay ng trapiko dito sa may EDSA sa Ayala northbound. Medyo maluwag ang daloy ng trapiko kung manggagaling ka dito sa may northbound ng EDSA Ayala, pero may kaunting pagbagal ng masasakyan pagdating sa may Buendia. Sa kabila ito ng class suspension at work from home arrangement sa mga government office dahil sa masamang panahon. Bukod dito ay dagdag pa sa pagpapasikip ng traffic ay yung mga harang na inilagay sa lugar na sumasakop sa maliit na bahagi ng isang lane ng EDSA habang ongoing din ang sidewalk widening project ng DPWH. Alvin?
8: Easy na tukoy na ba kung kaninong responsibilidad o sinong nagtayo ng gumuhong pader? Gobyerno ba o yung mga taga Forbes?
28: Kanina, no, tinanong natin sa DPWH, ang sinabi sa atin ay wala pa silang impormasyon tungkol dito at kasalukuyan pang iniimbestiga. Pero ayon kay Secretary Vince Dizon, siguro ay mga dekada na ito, ganun na katagal buhat nung itinayo itong mga pader dito, Alvin.
8: Maraming salamat, Easy Lee.
19: Gretchen, nasundan ba ang 7-match winning streak ni Alex Ayala? Ati B, natapos na ang 7-match winning streak ni Pinay tennis star Alex Ayala. Nag-exit siya sa Canadian Open sa Toronto matapos talunin ang Swiss veteran na si Belinda Bencic sa round of 16 ngayong Lunes ng umaga. Mula Toronto, nagpapatrol si Dayan Castillejo.
4: Warm up pa lang ni Alex Ayala pero ang mga Pinoy sa Toronto tila nag-warm up din ang mga cheer nila para ipakita ang suporta sa Pinay tennis star. Jam-packed din ang venue ng Canadian Open para sa round of 16 matches. Isa sa mga pinaka-inabangan ang laban ni Ayala kontra ang number 12 seed na si Belinda Bencic ng Switzerland. Kita sa center court ang mga bandila ng Pilipinas at dinig ang lakas ng sigaw ng mga Pilipino tuwing papalo si Ayala. Maagang nakabreak si Bencic at lumamang one love. Gumanti ng break si Ayala para tumabla one all. Nakuha ng Swiss ang sumunod na dalawang games pero bumawi si Ayala at muling tumabla four all. Nakabreak ulit si Bencic at naisara ang first set. Sa second set, tuloy ang momentum para kay Bencic. Lumaban hanggang sa huli si Ayala at nasave pa niya ang tatlong match point. Pero sa huli si Bencic ang nanaig sa ika-apat na match point. Ang final score, 6-4, 6-love. Masaya si Bencic sa kanyang performance at nakatulungan niya na kaliwete rin ang kanyang huling nakalaban. Pinuri naman ni Ayala ang performance ni Bencic. Kahit natapos na ang kanyang 7-match winning streak, positibo pa rin siyang aalis ng Canadian Open.
5: Yeah, tough one today. I think, yeah, Belinda put me in some really tough situations. I think she played really well. Wasn't able to kind of get myself out and, you know, out of a certain mood. So overall, really good week. I'm super happy with the run that I've had. And yeah, going to try to recover and come back out hot. Yeah.
4: Magpapahinga si Alex ng ilang araw bago muling magsanay para sa Cincinnati Open kung saan seeded uli ang Pinay.
5: I definitely will take maybe 2 days off, a day or two. I do have to travel to Cincinnati. I need to get a haircut. I haven't gotten a haircut in a while. My nails are grown out. so yeah, I'll do a couple of things just to get my mind off tennis. Yeah, reunite maybe with some friends in Cincinnati and just try to have fun.
6: Attacking the ball at every...
4: Magsisimula ang main draw ng Cincinnati Open sa Huwebes, habang sa Martes pa malalaman kung sinong makakalaban ni Ayala. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mahigit 4 pisong bawas presyo sa diesel at gasolina ipatutupad bukas. Ilang barangay sa Kawit, Cavite, baha pa rin. Rider patay matapos bumangga sa taxi sa Cebu City. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ng shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo. Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
6: Kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
7: Saan nakuha ni Gabo yung malaking pera?
6: Pap, sana mapagbigyan niyo ako.
8: Wala kami alam dyan!
9: Wala!
10: Hindi ka na talaga sa usapan!
11: Kahit patayin niyo kami!
12: Wala kaming alam!
7: Sige, tumangin niyo!
6: Kailangan ko po talaga ng trabaho.
13: Pwede ko pabigyan, minsan gusto. Pero hindi ko alam kung handa na.
6: May dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Para mabigyan natin ng hustisya ang mga mahal natin sa buhay. At matulungan ang lahat ng mga taong inaapi. Inatanggap ko ang misyon.
13: Ibigay niyo ang lahat ng armas na kakailanganin ni Gabo.
14: Coco Martin, si Gabo, weeknights, 8 p.m.
15: Anak, pakinggan mo naman ako.
16: Hindi na ho kailangan. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
17: Okay na naman tayo, diba, Tita Press? Okay na naman eh. Inagulo na tayo.
14: Simula ngayong Lunes.
16: Makakasuhan mo?
18: Kung hindi niya kami lalayuan, kung sabi mo na kaya?
19: Kakampihan pa na yung tatay ko?
20: Mabait lang talaga si Tita Press.
19: Well, ako hindi. Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
18: Huwag na ho kami inamin sa gulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
19: Tama mo talaga!
21: Tama na yan!
14: Swipe right sa tensyon.
20: Nagbigay na ng sapi ng fiscal.
19: Ayan, pinakulong mo. Hindi ka tatantanan yan.
21: May nagutos lang sa akin.
20: Sino nagutos sa'yo?
18: Kailangan ko nga ho talaga dagdag trabaho.
16: I cannot hire you.
19: Napasamot ng pili na yan!
18: Pero lahat yung kukunin ko sa kanya, wala akong itutira.
14: Ang mga nararamdaman, no filter na.
20: Second chances could be earned tungkol sa dad mo.
18: Ikaw ba? Kaya mo magpatawad?
19: We have to be 100 steps ahead.
18: Love Feast is our original idea.
19: Well done, Abby. I need someone like you dito sa Pebble.
20: Somebody leaked the concept.
19: Mapunta na ako ngayon sa Pebble.
18: Miss Billy, idol lang kita. Huwag mo naman akinid yung akin. Ah! Sinungaling ka pala talaga.
14: Someone, someday, 8:45 p.m. The talk of the town.
19: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
18: 6-6 siya sa lahat ng elements.
20: It's giving fresh atake.
22: Masarap siya panoorin.
23: Eh talaga namang gising na gising.
19: Oh my God, totoo.
23: Talagang susundan ng mga tao.
18: Tapat lang. Congrats talaga.
20: Iba rin yung tension kay Kat.
24: A role model for women.
25: James naman. Very natural.
18: Inuwa mo lang yan for...
20: For us.
23: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
22: Unang labas pa lang ni Maha,
23: kinakabahan ka na.
26: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
14: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
19: Thank you!
18: Maganda yun!
19: Wala po!
18: Hindi lang siya yung about sa love, family.
25: Authentically Filipino.
22: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
14: Someone, someday, 8:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
18: Magkasama tayo sa bawat kwento.
27: Nagsuspindi na ng klase sa mga paaralan bukas, Martes, ang ilang lugar na binaha at nakararanas ng masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina City, Abra at Benguet, gayon din sa mga bayan ng Bawang, San Gabriel at Supiden sa La Union. Sa Supiden, walang pasok bukas ang mga estudyante mula daycare hanggang senior high. Kanselado na rin ang klase sa mga bayan ng Aguilar, Bugalyon, Magaldan, Lingayen, Dagupan City sa Pangasinan, gayon din sa mga bayan ng Angat, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolos City, Norzagaray, Pandi, Plaridel, Pulilan at Malolos City sa Bulacan. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Bacolor, San Simon at Santo Tomas, Pampanga, pati na rin sa Bacoor City, Cavite at mga bayan ng Cainta at Montalban sa Rizal. Umabot na sa 12 ang nasawi dahil sa sama ng panahon na dala ng habagat Nasa 16,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pag-ulan. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
0: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete nitong Lunes para talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 12 ang nasawi dahil sa sama ng panahon.
1: Landslide, yung mga rain-induced landslide, and then naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cost and drowning po. We have a record dito, 2 in Benguet, 3 in Rizal, 3 in Batangas. Meron din tayong mga missing.
0: Base sa datos ng DSWD, nasa halos 4

0: Palasyo kung naging sukatan ba ang habagat sa kung gaano ka-epektibo ang flood control projects ng pamahalaan.
1: Sa kabila ng malakas na pag-ulan, sinabi ng Palasyo na unti-unti nang nakikita ng publiko ang epekto ng upland kontrabaha, lalo't mabilis nang humupa ang tubig ngayon. Gayunman, pinatututukan pa din ng Pangulo ang mga proyekto gaya ng dredging at rehabilitasyon ng drainage systems.
0: Paliwanag ng MMDA, bukod sa dredging at iba pang aktibidad sa ilalim ng upland kontrabaha, bumili ito ng mobile pumps na ipinapadala sa mga lugar na binabaha.
2: Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, yeah, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon.
0: Sa pulong, ipinag-utos ng Pangulo na tiyaking gumagana ang lahat ng pumping station sa bansa.
3: Merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa May Tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi. Immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin.
0: Tulong-tulong din ang mga ahensya para sa search and rescue. Halos 4,000 personnel na ang nakadeploy mula AFP, PNP at Coast Guard na una nang ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na manatili sa heightened alert habang hindi pa tuluyang gumaganda ang panahon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
4: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Nagpa-patrol live mula sa Bagong Silangan sa Quezon City. Ariel, kailan inaasahang mababawasan ang mga pag-ulan at gaganda ng panahon?
5: Alam mo Alvin, inaasahan pa ang pag-iral ng habagat buong linggo dito sa ating bansa. Pero mababawasan na yung malawakang mga pag-ulan. Posible pa yung malalakas na buhos ng habagat na pag-ulan dyan sa May Zambales, Bataan at maging sa May Occidental Mindoro. At sa ngayon nga ay yung ating mga pag-ulan sa May Northern at Central Luzon bumubuhos at gayon din sa May Mindoro at Palawan. At dahil sa mga pag-ulang ito, may nakataas pa rin na heavy rainfall warning mula sa PAGASA. Alas 5 ng hapon ngayong Lunes, nakataas ang red warning level para sa posibleng torrential rains pa sa mga susunod na oras sa Caloocan City, Eastern Bulacan at maging sa Rodriguez Rizal. Orange warning level naman sa Northern at Central Metro Manila, Central at Southern part ng Zambales, Bataan, Western at Eastern Pampanga, na nalalabing bahagi ng Bulacan at maging sa may bayan ng San Mateo sa Rizal. At yellow warning pa sa southern part ng Metro Manila, Benguet, na nalalabing bahagi ng Zambales, Western at Central Tarlac, ibang bahagi ng Pampanga, katimugang bahagi ng Nueva Ecija, Central part ng Rizal Province, Northern Quezon, Western at Northern Cavite, Northwestern Batangas at Occidental Mindoro. Alas 8 po ng gabi ilalabas ang susunod na heavy rainfall warning. Sa ngayon, wala namang nakikitang low pressure area o bagyo na direktang makakaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Pero isang monsoon gyre o napakalawak na ikot ng hangin na nabubuo kapag habagat season ang posibleng mabuo sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Ito po ang hihila at pagpapalakas ng habagat ngayong linggo. At mula sa malawak na ikot ng hangin ito ay posible ang sunod-sunod na pagkabuo ng low pressure area na kikilos naman palayo sa ating bansa. At sa mga nakalipas na araw, grabing ulan po ang balaang dala ng habagat. Sa loob ng 5 araw o mula 8 a.m. ng August 5, Miyerkules po yan, hanggang 8 a.m. ngayong Lunes, August 10, higit 1,100 millimeters na ulan ang binagsak sa Baguio City. Katumbas na yan kapamilya ng higit isang buwan na pag-ulan doon sa syudad tuwing Agosto. Sa iba Zambales, higit 640 millimeters na ulan naman ang binuhos o tatlong linggong ulan doon kapag Agosto. At sa sa Metro Manila, 428 millimeters na ulan ang natala sa Science Gardens sa Quezon City sa loob ng 5 araw. Pwede na itong mahalin tulad sa ulang dala ng Bagyong Ondoy na natanggap lamang sa loob ng 1 araw. Itong 428 millimeters na ulan po ay higit halos 3 linggong pag-ulan na rin dito sa Metro Manila. Higit ilang linggong ulan din ang nasukat sa La Trinidad, Benguet, Bacolod, La Union, Subic, Zambales, Abu Cay, Bataan at Cavite City. At sa rainfall forecast ng The Weather Company,

0: Para bukas, August 11, Martes, may kalat-kalat na ulan pang aasahan sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Sa madaling araw, may malakas na ulan sa Northern Zambales at Tarlac at sa Ilocos Norte, Pampanga at Occidental Mindoro sa umaga. Sa La Union at Benguet naman, may malalakas na ulan sa hapon at sa gabi. Posible pa yung malalakas na buhos ng ulan muli sa Southern Mindoro, Romblon at Sorsogon. Pero maaraw at mainit naman na sa malaking bahagi ng Kabisayaan at Mindanao maghapon bukas. Gayunpaman, maghapon pa rin maulan sa hilagang bahagi ng Palawan at meron ding tsansa ng thunderstorm sa Caraga hapon hanggang oras ng hapunan. Mas malalakas naman ang ulang aasahan sa Northern Palawan pagkalubog ng araw at uulanin din ang ilang bahagi ng Panay at Eastern Visayas pag lumalim ang gabi. Ito naman sa Metro Manila, magiging maulap sa tanghali at hapon mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Posible na ang pagsilip ng araw bandang umaga sa pagitan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Samantala Alvin, dahil sa matinding paulan ng habagat, natala ang halos siyam na metrong pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Tunas ng umaga, umabot na ito sa 170.47 meters na 10 metro ng mas mataas sa critical low level ng Angat Dam. Higit 15 metro naman ang inakyat ng tubig sa San Roque Dam dahil sa malalakas na ulan at pagpapakawala ng tubig sa Ambuklao at Binga Dams at higit 3 kalahating metro na dagdag sa Magat Dam at 0.76 meters naman sa Pantabang. Alvin, narito ako ngayon sa New Greenland Neighborhood sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Ito po ay katabi lamang ng San Mateo River na umapaw dahil patuloy pa yung pagbaba dito sa babang bahagi ng ilog sa mga pag-ulang na tanggap doon sa itaas ng kabundukan. At sa kinatatayuan ko ngayon, hindi naman umaabot sa tuhod yung lalim ng baha. Pero ayon sa mga residente, ay humupa na ito dahil kahapon maraming bahagi dito ang umabot sa leeg ang lalim ng baha. Sa ngayon ay nakikita natin medyo madilim dahil pinutol muna yung supply ng kuryente para maiwasan yung electrocution. Kanina nga may asong nag-ground kaya nasawi yung aso. At dito sa likuran ko sa may basketball court ng neighborhood na ito, sa may kanto na yan, mas malakas yung agos dahil papunta pa yun sa mas malalim na bahagi nitong neighborhood. Kanina may umahon na ilang residente na abot dibdib at leeg yung lalim sa kanilang lugar. Sabi ng mga residente dito ay mahigit 100 pamilya ang inilikas o residente ang inilikas sa mas mataas na bahagi ng Bagong Silangan. Sabi naman sa neighborhood president na si Ginoong Claudio Lillo, tauna ng problema ang pagbaha rito lalo at may hindi pa tapos na flood control projects sa Marikina at San Mateo River. Nananawagan naman ang mga residente ng mas pangmatagalan pang solusyon laban sa pagbaha dito sa lugar. Sa ngayon ay walang naranasang pag-ulan o pagbugso ng hangin dito sa aking kinatatayuan sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Atin muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Tatlong araw na sa evacuation center ang ilang residente sa Barangay Gahak at Tabon 1 sa Kawit, Cavite. Dahil sa baha na dulot po ng habagat, agad umagapay sa kanila ang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya. Tatlong araw nang nasa evacuation center sa Gahak Marulas Elementary School, ang pamilya ni Cherry matapos masira ang kanilang tahanan dahil sa habagat.
2: Dramatic pa po yung sitwasyon namin ngayon kasi ngayon ko lang po naranasan na since dito na rin po ako lumaki na ganito po naging kabilis po yung pagtaas ng tubig na halos nasira na po yung mga dingding ng bahay namin, yung mga tinutulayan namin. Kaya nakakabigla po na kung bakit po ganun.
1: Hindi rin nakaligtas sa baha ang bahay ng 71 years old na si Nanay Ami.
3: Kahapon na ganito. Ngayon, bumabang kaunti kasi nung isang gabi, pinasok ako doon sa loob. Nagbaldeo ako. Takot, hindi natulog. Kinakabahan. Oo. Kinakabahan ako lagi. Tapos, nagligpit ako sa mga mababasak. Tinaas ko yung pwedeng itaas. Dasal lang po kay Lord na huwag naman tumaas yung ano.
4: Sa ngayon, nasa halos 200 individuals ang nandito. No? So, ang kailangan nila is nandun pa rin yung pagkain. Yung mga kit na kailangan nila ngayon, no? Lalo na yung mga siguro sa katawan nila.
5: Katuwang ang 720th Special Operation Group ng Philippine Air Force, nakapamahagi po ang ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa nasa 1,000 apektadong pamilya mula sa 3 barangay sa Kawit, Cavite.
6: So ngayon, marami pa rin evacuees, lalong-lalo na dito sa lugar natin ngayon sa Gahak Marulas Elementary School. Marami pa rin pamilya ang dito natutulog dahil yung baha po ay hanggang tuhod pa rin. So kaya pumunta po tayo upang kahit pa paano makapag-agapay sa pang-araw-araw nila.
3: Salamat po sa ABS-CBN sa nagtulong sa amin. Lahat naman po kami dito sa Waterfield natulungan.
7: At susunod, libu-libong pamilya sa San Mateo Rizal inilikas. At baha sa ilang lugar sa Luzon at Visayas patuloy na lumalalim. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: simula ngayong Lunes.
1: Kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Dumadami na naman yung dinudukot sa Maynila.
2: Gabo, sigurado ako sa gagawin natin. Yung mga armado yung sindikato na yan eh. Mamamatay lang tayo.
3: Kaya nga, kailangan na nating kumilos. Hindi tayo pwedeng pumayag na mangyari ulit ito.
4: Si Betsay na ang manager ng Beer Gin.
5: Sabihin mo lang sa akin, Libyang, yayariin ko na yun.
6: Eh, binaril ko na nga yung tatay ni Gabo.
5: Eh, di isusunod ko yung madrasta niya.
7: Ikaw ang bumaril? Ikaw ba?
8: Makinig kayo, ang target natin ay si Mr. Chan. Sino man ang haharap, tumba nyo.
9: Mga walang iyaan mo sa akin. Hindi sila lumalaban ng patas.
10: Sa oras na malaman kung may kinalaman ni magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan.
9: Hindi sila naniniwala sa batas.
11: Oh! Ah! Ano sa mata? Buhay ka ba ba? Huwag niyo alam, batas!
12: Ilabas yun si Samantha, tapos ang usapan natin.
8: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo. Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
13: Kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
5: Saan nakuha ni Gabo yung malaking pera?
13: Pap, sana mapagbigyan niyo ako.
14: Wala kami alam dyan!
15: Wala!
16: Hindi ka natagal ang kausapan!
17: Kahit patayin niyo kami!
18: Wala kaming alam!
5: Sige, tumayin niyo!
13: Kailangan ko po talaga ng trabaho.
19: Pwede kita bigyan ng servisyo, pero hindi ko alam kung handa na.
13: May dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Para mabigyan natin ng hustisya ang mga mahal natin sa buhay. At matulungan ang lahat ng mga taong inaapi. Inatanggap ko ang misyon.
19: Ibigay niyo ang lahat ng almas na kakailanganin ni Gabo.
0: Coco Martin, si Gabo, weeknights, 8 p.m.
20: Anak, pakinggan mo man ako.
21: Hindi na ho kailangan. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
22: Okay na naman tayo, diba, Tita Press? Okay na naman din. Kinagulo din tayo.
0: Simula ngayong Lunes.
23: Makakasuhan mo?
21: Kung hindi niya kami lalayuan, saan man na kaya?
24: Takampihan pa na yung tatay ko?
25: Mabait lang talaga si Tita Press.
24: Well, ako hindi. Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
23: Huwag na ho kami inamin sa gulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
24: Tapong mo talaga!
26: Tama na yan!
0: Swipe right sa tensyon!
25: Nagbigay na ng sapi ng fiscal.
24: Ayan, pinakulong mo! Hindi ka tatantanan yan!
26: Yun ang utos lang sa akin.
27: Sino nag-utos sa'yo?
23: Kailangan ko nga ho talaga dagdag trabaho.
24: I cannot hire you. Napasamot ang pili na yan!
23: Pero lahat yan kukunin ko sa kanya. Wala akong itatira.
0: Ang mga nararamdaman, no filter na.
25: Second chances could be earned tungkol sa dad mo.
23: Ikaw ba? Kaya mo magpatawad?
24: We have to be 100 steps ahead.
23: Love Peace is our original idea.
24: Well done, Abby. I need someone like you dito sa Pebble.
25: Somebody leaked the concept.
24: Mapunta na ako ngayon sa Pebble.
22: Miss Billy, idol lang mo kita. Huwag mo naman akinid yung akin.
23: Sinungaling ka pala talaga.
0: Someone, someday, 8:45 p.m.

0: Simula ngayong Lunes, tapos na ang takbuhan.
1: Narito! Gising! Tulong!
2: Everything is secured.
3: Very good.
4: I can take you down.
3: I'm so scared. You're so scared.
0: Oras na ng tapatan.
3: I trained you. How dare you to turn against me, huh?
0: At ng pinakahihintay, nakatanungan. A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.
5: Lumiit ang bawas singil ng Meralco sa paparating na August billing dahil kinain ng mas mataas na transmission charge ang iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission. Samantala, mahigit 4 piso ang bawas presyo sa diesel at gasolina bukas. Pero abiso ng Department of Energy sa mga motorista, hindi patiyak kung magtutuloy-tuloy ang serye ng rollback sa mga susunod na linggo. Sa gasolinahang ito, palaging nagpapakarga si Angelo. May diskwento kasi sa mga gaya niyang TNVS drivers. 2 pesos sa diesel at 4 pesos sa kada litro ng gasolina. May rollback pa bukas na 4 pesos at 70 centavos sa gasolina, 4.30 sa diesel at 4.90 sa kerosene. Pero kahit malaki-laki ang bawas presyo, bitin pa rin si Angelo dahil nung mga nakaraang linggo, mahigit 26 pesos ang sinipa sa presyo ng diesel at mahigit 13 pesos naman sa gasolina.
6: Sa laki ng tinaas nila, dinoble nila yung presyo.
5: Oh. So hindi ka pa masaya?
6: Hindi, sir. Sa dating gasolina kasi sa amin, sir, 50 lang per liter eh.
5: Tama naman.
6: Pagka tapos ngayon, nasa 76, 70, 73.
5: Bagamat humupa ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo, wala pa rin kasiguruhan ang mapayapang sitwasyon sa gitnang silangan. Ibig sabihin, walang garantiyang magtutuloy-tuloy din ang rollback sa petrolyo sa mga bansang nag-aangkat ng langis gaya ng Pilipinas.
7: As long as may nangyayaring discussion, may nangyayaring diplomatic channel, medyo gumaganda yung ating price. Pero once mabaliktad yan, magkaroon na naman ng gulo, alam naman natin na biglang kakambyo na naman ang trend ng price.
5: Kung may good news sa presyo ng petrolyo bukas, bababa naman ng bahagya ang singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na August billing. Nasa 4 centavos kada kilowatt hour ang tapyas, nakatumbas ng pagbaba ng mga 9 pesos hanggang lagpas 20 pesos sa mga ordinaryong residential consumers ng Meralco. Kung tutuusin, malaki sana ang bawas dahil sa iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission na nasa 59 centavos kada kilowatt hour. Kaya lang, sumipa naman ng mga 30 centavos ang transmission charge dahil sa ancillary service cost at mas mataas na feed-in tariff allowance o yung bayad sa mga gumagawa ng kuryente gamit ang renewable energy. Ano nga ba itong ancillary service ng National Grid Corporation?
8: Pag mayroong biglang umakyat na demand, sila yung unang papasok para i-balance yung demand na may supply na hahabol. Kung meron naman pagbaba ng demand na bigla rin, meron din mga generators na ang role nila ay bumitaw din para magbalanse kaagad ang sistema.
5: Samantala, as of 8 a.m. Lunes ng umaga, may git 38,000 na customers ng Meralco ang walang kuryente dahil sa mga pagbaha at pinsala ng masamang panahon sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Karamihan sa mga nawalang kuryente ay sa Cavite na maraming lugar ang binaha.
9: As long as wala na yung baha, makokompleto namin yan. Pero kung sakali man, dun sa mga flooded areas, then we cannot restore yet. Yung majority nitong 38,672, baka by tonight, medyo kalahati nito, mabawasan na. And then by tomorrow, almost complete except for the flooded areas.
5: Sa ibang parte ng Pilipinas, sa 6 na rehiyong tinamaan ng tuloy-tuloy na ulan, 7 electric cooperatives na lang ang may partial power interruption as of 10 a.m. ngayong araw. Pero mahigit 96,000 connections pa rin o mga 400,000 individuals ang walang supply ng kuryente dahil sa baha at pinsala sa linya.
2: Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si PhilHealth Chief Edwin Mercado bilang bagong Health Secretary. Ito ay matapos kumpirmahin ng palasyo ngayong Lunes na nagbitiw sa pwesto si Dr. Jose Britanico Hupuhalte Jr. matapos lamang ang halos isang buwan. Nahaharap si Puhalte sa mga isyong ng umano'y pagsusugal ng maitalagang Health Secretary. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nag-resign po si Puhalte dahil sa usaping pangkalusugan. Habang ini-appoint naman si Dr. Beverly Lorraine Ho bilang acting president and CEO ng PhilHealth. Ikinilugod naman ng DOH ang PhilHealth at PhilHealth ang pagkakatalaga kina Mercado at Ho at nagpasalamat kay Puhalte sa serbisyo nito. Anila, malinaw ang marching orders ng Pangulo pagdating sa kalusugan kabilang ang pagpapaigting sa primary care at pagsusulong ng zero balance billing.
10: Sa ibang balita naman, libu-libong pamilya ang inilikas na sa San Mateo, Rizal matapos ang magkakasunod na araw na pagbuhos ng ulan. Pero ayon sa mga residente, mas matagal bago humupa ngayon ang tubig baha sa kanilang lugar. Live mula San Mateo, Rizal, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
11: Karen, dito sa kinatatayuan ko, bahagyang bumaba na ang tubig baha, no? Pero pagdating doon sa Mayloloban o sa iba pang bahagi nitong Barangay Mali sa San Mateo, Rizal, ay umaabot pa ng hanggang 5 talampakan yung baha dahil malapit sila sa Marikina o San Mateo River. Binabaha itong San Mateo, Rizal, dahil sinasalo nito yung tubig na bumabagsak mula sa bulubudukin ng Sierra Madre na nagiging dahilan din ng pagtaas ng tubig sa ilog at yung pagbaha nga sa mga mababang komunidad. Sa ngayon, nasa halos 3,000 pamilya ang inilikas ng lokal na pamahalaan sa iba-ibang barangay dito sa San Mateo.
12: Nagtitiis na sumasakay sa bangkase na ERA at iba pa niyang kapitbahay sa Barangay Mali, San Mateo, Rizal. Hindi na bago ang pagbaha sa kanila. Pero ang kaibahan ngayong taon, mas matagal umano itong humupa. Anya, hindi lang ayuda tuwing may baha ang kailangan nila, kundi konkretong solusyon.
13: Gagawin talaga nila yung dapat nilang gawin. Pero ngayon kasi walang nangyayari. Paulit-ulit lang. Pupunta lang dito kapag ano na magbibidyo-bidyo ng mga ganyan. Sasabihin, ayan, nakatulong sila. Kahit naman talaga, hindi naman talaga sila nakatulong.
12: Lumikas din mula sa baha ang kabarangay ni ERA na si Bayan Patroller Melchor Baldestoy. Nakuhanan niya ng video ang paglangoy sa baha ng ilan nilang kapitbahay para makalikas. Sa Barangay Malanday naman, mag-isang naiwan sa bahay ang 73-anyos na si Rizalina. Matapos niyang pinalikas ang mga anak, nasira na ang kanilang mga gamit sa loob dahil sa lagpas 3 talampakang baha.
14: Mahirap po talaga sa pagkain. Minsan wala kaming hindi kami makalabas. Tsaka natatakot ka rin, baka maleptos ka, ganun. Lalo na may edad na rin ako. Napakadumi ng tubig, maraming daga, maraming yung kanal na yan, napakadumi ho niyan talaga. Kaya ako nagtitiis na lang.
12: Si Mona Lisa na nasa parehong compound, nagkakaroon na rin anya ng alipunga. Nais din niyang maayos na ang mga infrastruktura sa kanilang lugar.
15: Ayusin po yung kalsada. Hindi na kami bahain. Opo, drainage. May madalaw yan ng baha kasi sabi rin po na lahat mga basura po.
12: Ayon sa San Mateo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa higit 2,800 mga pamilya o lagpas 10,000 individual ang inilikas sa bayan ng San Mateo. Pansamantala silang nanunuluyan sa 28 evacuation centers. Malaking hamon naman sa lokal na pamahalaan ang tubig na nanggagaling sa bulubundukin ng Sierra Madre.
16: Malakas talaga ng tubig dahil kasi yung nanggagaling din sa Montalban, sa bundok. Kahit na po kami hindi dito ulanin, pagka po kaya nagulan doon sa taas, binababa sa amin dito talaga yung tubig.
12: Kaya bantay sarado nila ang mga lagusan ng tubig sa bayan para mabilis na mailikas ang mga apektadong residente. Sa Antipolo City, nakuha na naman ng video ni Bayan Patroller Emeline Navarte ang pagsaklolo sa isang buntis na malapit ng manganak. Isinakayang babae sa stretcher at pinagtulungang itinawid sa rumaragasang ilog nitong Linggo ng tanghali. Panawagan ni Navarte, mapataasan pa ang spillway sa kanilang lugar para hindi na mahirapang tumawid ang mga residente sakaling tumaas muli ang tubig.
11: Karen, ayon sa MDRMO nitong San Mateo, patuloy na tumataas ang tubig sa bahagi nga ng San Mateo Batasan Bridge, no? Kaninang tanghali na itala nila o naiulat yung 19.8 meters dito sa may San Mateo River o doon sa may tulay nga na nasa second alarm, no? At kapag tumaas pa ito sa 20 meters o yung third alarm, ay ipatutupad na nila, no, yung forced evacuation sa mga residenteng nasa mabababang lugar kabilang na itong Barangay Mali. Karen.
10: Maraming salamat, Francis Orsio.
2: Dabawenios, get ready! Bibisita ang ilang kapamilya star sa Davao City para makisaya sa Kadayawan Festival. Abangan sina J.M. de la Serna, Mariel Monteliano, River Joseph, Colette Madelo, Alexa Ilacad, Seth Fedelin, Francine Diaz, at ang alas ng P-Pop, BGYO. Kita-kit sa Kadayawan Kapamilya Caravan sa August 15, alas 5 ng hapon sa Gaisano Mall of Turil, Davao City.
10: Susunod, bayanihan na mayani sa Abra, pasyente itinawid sa Rumaragasang Ilog. At salpukan ng kotse at MPV, 5 sugatan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: simula ngayong Lunes.
1: Hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Dumadami na naman yung dinudukot sa Maynila.
2: Gabo, sigurado ako sa gagawin natin. Eh, mga armado yung sindikato na yun eh. Mamamatay lang tayo.
3: Kaya nga, kailangan na nating kumilos. Hindi tayo pwedeng pumayag na mangyari ulit ito.
4: Si Betsay na ang manager ng Beer Gin.
5: Sabihin mo lang sa akin, Ibiang, yayariin ko na yun.
6: Eh, binyaril ko na nga yung tatay ni Gabo. Eh, di isusunod kay madrasta niya.
7: Ikaw ang bumarel? Ikaw ba?
8: Makinig kayo, ang target natin ay si Mr. Chan. Sino man ang haharang, tumba niyo.
9: Mga walang iyaan mo sa akin. Hindi sila lumalaban ng patas.
10: Sa oras na malaman kung may kinalaman ni magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan.
9: Hindi sila naniniwala sa batas.
11: Ano, Samantha? Buhay ka ba ba? Huwag niyo alam, batas!
12: Ilabas yun si Samantha at tapos ang usapan natin.
8: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo. Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
13: Kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
5: Saan nakuha ni Gabo yung malaking pera?
13: Pap, sana mapagbigyan niyo ako.
14: Wala kami alam dyan!
15: Wala!
16: Hindi ka natagal sa usapan!
17: Kaya patayin niyo kami!
18: Wala kaming alam!
5: Sige, tumbangin niyo!
13: Kailangan ko po talaga ng trabaho.
19: Pwede kita bigyan ng servisyo, pero hindi ko alam kung handa na.
13: May dahilan kung bakit tayo nagtagpaw. Para mabigyan natin ng hustisya ang mga mahal natin sa buhay. At matulungan ang lahat ng mga taong inaapi. Inatanggap ko ang misyon.
19: Ibigay niyo ang lahat ng armas na kakailanganin ni Gabo.
0: Coco Martin, si Gabo, weeknights, 8 p.m.
20: Puspusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
21: Maraming salamat po!
20: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
22: Na-recognize nila yung pinaghirapan nyo kahit tapos na, ngayon na sigab mo tayo.
23: Lahat po ng pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan,
20: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
24: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
20: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
25: Away! Tayong lahat!
20: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
26: Maraming maraming salamat po sa PAMA sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa Team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat pinto.
2: Isolated ang maraming pamilya ngayon sa isang barangay sa Zambales kasunod ng walang tigil na ulan nito mga nagdaang araw. Kaya iba-ibang paraan na ang pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan para maihatid sa kanila ang kinakailangang tulong. Live mula sa San Marcelino sa Zambales, nagpapatrol si Rafael Bozano. Rafi, paano na stranded ang mga residente?
3: Oh, Bernadette, alam mo, nasira yung tulay na nagkokonekta sa magkabilang bahagi ng Barangay Santa Fe dito sa San Marcelino sa Zambales. Pinuntahan natin mismo yung lugar na yan at nakita talaga natin kung gaano kalakas yung agos ng ilog. Alam mo, tuloy-tuloy lang yung agos niya at yung ingay niya dahil hanggang kanina ay wala rin patid yung pagbuhos ng napakalakas na ulan. Kaya yung mga residente sa magkabilang bahagi ng ilog ay wala na munang ibang nagawa kundi mag-usap at magsinyasan gamit ang kanilang mga kamay at mata.
4: Hanggang kaway na lang muna si Rufina sa kanyang mga kaanak na nasa isang bahagi ng ilog sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Malaki ang kanyang pasasalamat na sa kabila ng napakalakas at walang humpay na ulan itong mga nadaang araw ay ligtas ang kanyang pamilya. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, aminado siyang dama pa rin niya ang takot.
5: Halos iiyak po ako sa ano, dahil ang hirap-hirap po ng kalagayan namin pag walang tulay. Napakahirap talaga ng sitwasyon namin dahil yung mga alaga po namin, hindi na kami makabili ng pagkain po ng mga baboy namin.
4: Para kay Rufina at sa mga taga Barangay Santa Fe, mahalaga ang tulay na nawala sa kanilang lugar.
6: Sa tindi ng ulan, itong mga nagdaang araw ay mabilis na umapaw itong ilog na ito, no? At mabilis din yung kanyang ragasa. Kaya ang resulta niyan ay tinangay niya yung steel bridge na dating nandito. Hindi na rin kinaya ng mga sandbag na ito na mapigilan yung tubig. Kaya yung ibang buhangin dito, bumigay na. Ang resulta niyan ay na-isolate yung ilang mga residente doon sa kabilang bahagi.
4: Hindi makauwi sa kanyang bahay si Josie na tumawid ng tulay para puntahan ang mga alagang hayop. Nauubusan na rin sila ng kakainin kaya nag-aalala siya kung magpapatuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw.
7: Sobrang nakakatakot, sir, dahil lakas-lakas talaga yung ulan. May mga bagoong asin, sir, tsaka may konting bigas naman kami. O yun lang naman, sir, toyo, di pagtyagaan na lang yun, sir.
4: Humingi na ang lokal na pamahalaan ng tulong sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection para maitawid ang tulong sa mga residenteng na-isolate.
8: Very challenging. Kaya nga, ito yung una namin challenge. May dala na kaming food packs for the whole residents ng barangay. Itatry namin kung makapagkuhan kami ng zipline, ililipat doon. Andun naman sa kabila si Kapitan.
4: Mano-manong tinawid ng mga taga-barangay, Coast Guard at BFP ang mahahabang lubid sa ilog na magsisilbing linya ng zipline. Delikado, pero para sa mga residenteng nagugutom, kailangan itong gawin. Bukod sa tulay, nasira din ang isang dike sa barangay. Sa bayan naman ng Botolan, bumigay din ang malaking bahagi ng dike sa Bukaw River. Sabi ng consultant ng probinsya, una nang pinalikas sa mga residente malapit sa riverbank para makalayo sa peligro.
3: Bernadette, alam mo, kanina ay nabigyan naman ng tulong yung ilang mga residente na nakayang maabot, no, or yung nasa isang bahagi ng ilog na yan sa Barangay Santa Fe. Pero nakabit na rin, no, yung linya ng zipline na ginawa ng lokal na pamahalaan at ng BFP at ng Coast Guard. Pero minabuti nila munang huwag gamitin ito dahil nga gabi na at napakadilim talaga doon sa lugar na yon. At delikado pa rin dahil patuloy yung malakas na agos ng ilog. Kaya minabuti nilang gawin na lang ito bukas. Alam mo, kahit ngayon ay pansamantalang humupa o tumigil na talaga yung ulan, no, kailangan pa rin talaga maging maingat ng mga taga-Zambales dahil ayon nga mismo sa PAGASA ay isang lugar nito sa posibleng lugar kung saan mag-concentrate pa yung ulan na bunsod ng habagat. Bernadette.
2: Rafael, so mga ilang araw pa kaya isolated yung lugar na nakita mo? Kasi asin at ano pang kakainin nila doon?
3: Oh, Bernadette, alam mo yung iba doon ay sabi nila asin, toyo, bagoong, pero hindi rin masabi pa sa ngayon, no, kung hanggang kailan mananatiling isolated dahil hindi naman pwedeng magsagawa ng pagsasaayos ng tulay o palitan nito habang nagpapatuloy din yung agos ng ilog na to. So, mas maganda na antayin muna nilang kumalma yung ilog at talagang bumabaw ito bago sila tuluyang magsagawa ng repair o complete replacement na nitong tulay na to. Pero ang tiniyak ng lokal na pamahalaan ay bukas na bukas din ay maaabot sila ng tulong relief goods sa tulong na rin nitong zipline na kanilang itinayo. Bernadette.
2: Maraming salamat, Rafael Bosano.
9: Patuloy ang pagtaas ng baha sa ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa habagat. Maraming residente ang lumilikas at na-stranded habang patuloy ang rescue and relief operations. Isang pulis ang namatay habang inililigtas ang dalawang bantay dagat sa Negros Occidental. Nagpapatrol, Gracie Rutaw.
10: Sa kasagsagan ng matinding pag-ulan, tumulong ang mga tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company sa mga residenteng nahirapang tumawid sa bahang bahagi ng kalsada sa Sitio Nalnaan, Barangay Apaw, Tineg, Abra. Umalaloy sila sa mga na-stranded na motorista at pedestrian. Sa kabila ng pagragasa ng tubig sa Abra River, nagtulungan din ang mga residente ng Barangay Supo sa Tubo, Abra para maitawid sa gilid ng malaking bato ang 17-anyos na pasyenteng kailangan dalhin sa ospital. Gumamit sila ng lubid at gumawa rin sila ng improvised stretcher gamit ang kumot at kawayan. Wis buhay din ang pagsagip sa mga alagang baka na natrap sa ilog sa Barangay Tabyo at Palagyo sa bayan ng Bukay, Abra nitong linggo sa Atok, Benguet. Higit 15 oras namang hindi madaanan ang kalsada sa bahagi ng Kilometer 49, Bonglo sa Paway. Dahil sa soil erosion na dala ng pag-ulan, bahagi ang kalsada ng Baguio Bontoc Road. Sa Ilocos Sur, pinangangambahang tuluyang bumigay ang river control dike sa barangay ng Nanguneg, Narvacan dahil sa malakas na rumaragas ang tubig mula sa ilog. Pinangangambahang tuluyang masira ang istruktura kaya inilikas na rin ang mga residenteng nakatira malapit doon. 2,700 individual naman ang apektado ng pagbaha sa Kamiling Tarlac dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng habagat. Pahirapan ang pagdaan sa isang kalsada sa Barangay Sawat dahil sa baha Lunes ng tanghali. Sa Pampanga, nagbabangka na ang ilang residente sa Makabebe dahil sa taas ng baha. Sa City of San Fernando, nagbigay ng libreng towing service ang isang car at hotel company para sa ilang sasakyang stranded sa baha.
11: Walang nakakadaan ng mga sasakyan and we were so afraid baka hindi ako makauwi agad.
10: Sa Mauli, San Jose, Guagua, napinsala ang riprap at ilang bahagi ng kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagtulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan ng Guagua at MDRRMO sa paglalagay ng sandbag. Ilang simbahan din ang naapektuhan ng pagbaha. Pinasok ng baha ang Santa Rita de Casia Parish sa Santa Rita. Nagtulungan ng mga parishioner na ilipat sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit.
12: Nagpaalala ang Kapitolyo sa posibleng pagtaas ng baha sa mga low-lying areas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River.
10: Tinalakay din ang sitwasyon ng Dadong Dam na lumagpas na sa critical spilling level.
13: Ito ang makakaragdag din sa floodings ng Makabebe, Masantol. Tataas po yung baha ninyo ngayon dahil sobra po talaga ang tubig ulan na first time po nangyari. At parang first time lang na nangyari na nag-overflow yung Dadong Dam sa taas po ng Arayat. So nananawagan po kami sa inyo na kailangan po magprepara kayo.
10: Umiral naman ang bayanihan sa maraming lugar. Tumulong ang mga military truck mula sa Philippine Army at Philippine Air Force sa mga stranded.
14: Yung ruta po namin is from Masantol then papunta po ng San Matias po ng Santo Tomas po, sir, para matulungan po yung mga stranded na commuters po natin.
15: Malaking bagay kasi gawa ng baha ngayon, walang masakyan kasi wala nang bus na bumibiyahe dito.
10: Nagsagawa ng rescue operations sa mga pulis sa Barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Kabilang sa isinakay sa rescue boats at dinala sa evacuation centers ang mga bata at senior citizen. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit 250 barangay ang binaha sa Pampanga. Sa Negros Occidental, patay ang isang police officer habang tinatangkang iligtas ang dalawang miyembro ng bantay dagat na tinangay ng malakas na agos ng ilog habang nagsasagawa ng patrol sa Cadiz City noong Agosto 7. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
16: Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng isang rider sa isang taxi sa Osmeña Boulevard sa Cebu City ngayon Lunes ng umaga. Sa video, paliko ang taxi sa intersection nang biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang rider sa minamaneho niyang motorsiklo. Dead on the spot ang biktima. Inaalam na ng otoridad kung nakainom ang rider na isang call center agent. Nasa kusudiya naman ng mga pulis and taxi driver na maaring maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at homicide. Patay din ang lalaking nabundol ng pickup habang tumatawid sa National Road sa bahagi ng barangay Tinukuan sa Dingle, Iloilo. Noong Sabado ng hapon, sinubukan pang iwasan ng biktima ang paparating na sasakyan pero nasa pool pa rin siya ng pickup. Nagsalpuko naman ang isang kotse at isang multipurpose vehicle sa Barangay 7B, Lawag City noong Sabado. Bumaliktad ang MPV habang bumangga sa poste ng kuryente at signage ang kotse. Sugatan ang driver ng kotse at mga pasahero ng dalawang sasakyan, kabilang ang dalawang minor de edad. Agad silang dinala sa ospital.
2: Bukod kay Alex Ayala, kilala na sa buong mundo ang Pinoy fans dahil sa pambihirang suporta at pagmamahal sa Pinay tennis star. Ang iniwang tatak ng tinaguriang Ayala Mania sa Canadian Open sa Toronto, alamin sa pagpapatrol ni Dayan Castillejo.
17: Mula noong unang araw ng laro ni Alex Ayala sa Canadian Open, dumagsana ang mga Pinoy sa venue. All out ang suporta nila. May dalang mga bandilan ng Pilipinas, mga homemade posters, at kanya-kanyang mensahe kay Alex. Agaw pansin ang isa na nagsuot pa ng dinosaur costume. Laking gulat ng tournament organizers sa Ayala Main.
18: It was just patriotic pride to be Filipino and express yourself, support your country, carrying the flags, the dinosaur guy, the little flags, the big flags, everybody wearing red. It was just fantastic. Maraming salamat.
17: Nang manalo si Alex sa unang laro laban kay Alicia Parks, narinig ng mundo ang sigaw ng mga Pinoy, lalo na nang magtagalog ang Pinay Tennis Ace sa on-court interview.
19: Napakasaya, sobrang saya. It was super fun. So excited, so much energy.
17: Sa dami ng mga Pinoy sa venue, nilagay na sa menu ng food court ang adobo bowl. Mabenta at mabilis maubos dahil kahit mga dayuhan, enjoy sa Pinoy favorite. Kahit sa doubles match ni Alex, kapartner si Venus Williams, full house muli ang center court. Umaapaw ang pagmamahal at suporta. Pati mga practice session ni Alex, binabantayan ng mga Pinoy. Lahat gusto makalapit at ipadama ang Pinoy pride sa puso ng bawat Pilipino. Sa araw ng round of 16 match ni Alex, dinagdag ng organizer ang lumpia sa food court. Proud ang chef ng tournament sa kanyang lumpia creation na may chicharon, nuts at banana ketchup sauce.
20: So with the lumpia, we have pork. It's topped with a banana ketchup. It's got some chicharron crumb on the top with some dehydrated garlic. And after that, we've completely finished it with crushed peanuts and a sinimac, which is the spiced vinegar that we all love
21: wow.
20: so much.
21: Wow, it's like a gourmet lumpia.
20: We
21: huh?
20: love it. We love the Filipino community. Thank you so much.
21: Yay.
17: Pinoy fiesta ang naging vibe sa Canadian Open. At alam na lang buong mundo, win or lose.
22: Oh, no matter what, we win, lose, we love you.
23: See you US Open.
17: Nariyan ang mga Pinoy para suportahan ang tennis idol at world number 20, Alex Ayala.
19: Maraming salamat mga kabayan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin ngayong linggo dito sa Toronto, dito sa Washington, at sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Parati kayong sumusuporta, parati kayong nagdadasal, parati kayong nagpupuyat Kaya tuloy-tuloy akong magtatabaho.
17: Inaasahan magpapatuloy ang Ayala Mania sa Cincinnati at US Open sa mga susunod na linggo. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
16: Susunod, binihataw sa back-to-back show sa Las Vegas, Nevada at San Diego, California. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. It's sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Buhay dito. Kinakailangan po kasi ng trabaho. Kailangan ko ng pera.
7: Saan nakuha ni Gaboy malaking pera?
6: Pap, sana mo pagbigyan niyo ako.
8: Wala kami alam dyan!
9: Wala!
10: Sige na tayo na pausapan!
11: Kahit patayin niyo kami!
12: Wala kaming alam!
13: Sige, tumangin niyo!
6: Kailangan ko po talaga ng trabaho.
14: Pwede kita bigyan ng servisyo, pero hindi ko alam kung handa na.
6: May dahilan kung bakit tayo nagtagpaw. Para mabigyan natin ng hustisya ang mga mahal natin sa buhay. At matulungan ang lahat ng mga taong inaapi. Inatanggap ko ang misyon.
14: Ibigay niyo ang lahat ng armas na kakailanganin ni Gabo.
15: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
16: Anak, pakinggan mo naman ako.
17: Hindi na ho kailangan. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
18: Okay na naman tayo, diba, Tita Press? Okay na naman din. Kinagulo na tayo.
15: Simula ngayong Lunes.
19: Nakakasuhan mo?
17: Kung hindi na kami lalayuan, sabi mo na kaya.
9: Nakakampihan pa na yung tatay ko?
11: Mabait lang talaga si Tita Press.
9: Well, ako hindi. Ako yung hahanap ng paraan para mabalik siya sa kulungan.
17: Huwag na ho kami inamin sa dulo niyo. Magpa-file ako ng restraining order.
9: Tapong mo talaga!
5: Tama na yan!
15: Swipe right sa tensyon!
11: Magbigay na ng sapi ng fiscal.
9: Ayan, pinakulong mo! Hindi ka tatantanan yan!
10: May nag-utos na sa akin.
16: Sino nag-utos sa'yo?
17: Kailangan ko nga ho talaga dagdag trabaho. I cannot hire you.
9: Tapos-tapos ng pili na yan!
17: Pero lahat yan kukunin ko sa kanya. Wala akong itinitira.
15: Ang mga nararamdaman, no filter na.
11: Second chances could be earned tungkol sa dad mo.
17: Ikaw ba? Kaya mo magpatawa?
9: We have to be 100 steps ahead.
17: Love Peace is our original idea.
9: Well done, Abby. I need someone like you dito sa Pebble.
11: Somebody leaked the concept.
9: Mapunta na ako ngayon sa Pebble.
4: Miss Billy, idol lang mo kita. Huwag mo naman upkinid yung akin.
17: Sinungaling ka pala talaga.
15: Someone, someday, 8:45 p.m.

0: Simula ngayong Lunes, tapos na ang takbuhan.
1: Narito! Gising! Tulong!
2: Everything is secured.
3: Very good.
4: I can take you down.
3: I'm so scared. You're so scared.
0: Oras na ng tapatan.
3: I trained you. How dare you to turn against me, huh?
0: At nang pinakahihintay, nakatanungan. A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday. Pamilya, sa lahat ng panahon,
5: magkasama tayo sa bawat kwento.
6: Isinumiti na ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2027. Ito ang kauna-unahang budget sa ilalim ni DBM Secretary Kim Robert De Leon, na siya rin pinakabatang miyembro ng gabinete. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Inaasang masusi itong bubusisiin kapag magsimula na ang pagtalakay sa budget, lalo't pinaigting ng administrasyon ang kampanya kontra korupsyon. Ipapasa ang budget sa Kongreso sa Martes, August 11.
7: Inanunsyo ni U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby na magpapadala ang Amerika ng 4 na barkong fast response cutters sa Pilipinas. Ito'y para tulungan ng Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya at pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. Sa kanyang talumpati sa isang forum sa Makati, sinabi ni Colby na bahagi ito ng pagpapalakas pa ng alyansa ng Pilipinas at US. Pinuri niya ang mga hakbang ng Pilipinas tungo sa modernisasyon ng militar at Coast Guard. Kinilala rin niya ang pamumuno ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong taon.
8: We see and respect a resolute and proud nation in the Philippines that is determined to strengthen its own capabilities to better defend itself and its interests, a model ally. America is definitely not disengaging from Asia. To the contrary, our vital national interests dictate our enduring presence here.
9: Bigay todo ang binis sa kanilang back-to-back show sa Las Vegas, Nevada at San Diego, California nitong weekend. Espesyal na bisita ng Nations World Group si Asia's Nightingale Lani Misalucha na nakaduet pa nila sa meet and greet. Mula San Diego, California, nagpapatrol, MJ Felipe.
10: Scorching hot ang weather sa labas pero mas pinainit pa ito ng pasabog na performance ng Beanie sa Las Vegas leg ng kanilang Signals World Tour noong Sabado. All out at bigay na bigay ang Nations Girl Group mula umpisa hanggang encore. Kakaiba ang setup sa Vegas dahil may mosh pit ito kung saan talagang naka-party-party mode ang Blooms. Mula sa mga Pinoys hanggang sa mga ibang lahi, lahat naki-vibe sa bawat hit, bawat dance break ng walo. Espesyal na bisita ng gabi ang Asia's Nightingale na si Lani Misalucha. Pagkabati ng girls kay Lani, nagpasample na agad sila.
11: Nakakatawa na you know, parang silang na talagang nasa international stage and seeing a lot of our kababayans, you know, supporting them. And not only that, sabi ko nga, I've been telling my husband, si Papa Nelson, sabi ko, tingnan mo, hindi lang Pilipino ang nanonood and everybody seems to be enjoying it. Now, every minute of it talaga yung mga tao was like cheering for them. I am so proud and the whole time I was beaming with smile and I'm just really proud seeing them right there on the stage and mind you, this stage was also used by Britney Spears and J-Lo lang naman. And the next one is of course Beanie.
10: Sa meet and greet, nakapag-duet pa sila. Kinabukasan, diretso na sa San Diego ang girls at ang buong team. No fear ang energy ng fans sa soundcheck pa lang. At sa mismong main show, umalingaw-ngaw sa buong San Diego Civic Center nang makikanta at makisayaw ang mga nanood sa Nation's Girl Group. Spotted ang dalawang direktor ng Forgotten Island. Ito na ang pangalawang beses nilang napanood ng Beanie, una noong Miyerkules sa Los Angeles. Bago ang show sa San Diego, nakasalamuha ng Beanie ang Blooms na maagang dumating sa tapat ng concert venue. May mga nag-abot ng regalo, nagpa-selfie at masayang kamustahan ng Beanie at Blooms. Break muna sa world tour ang Beanie at biyaheng Japan muna sila para sa inaabangang Summer Sonic Music Festival. MJ Felipe, ABS-CBN News, San Diego, California.
9: Nadagdagan pa po ang mga lugar na nagsuspende ng klase sa mga paaralan bukas, Martes. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina City, Valenzuela City, Abra at Benguet. Gayon din sa mga bayan ng Bawang, San Gabriel at San Juan sa La Union. Kanselado na rin ang klase sa mga bayan ng Aguilar, Basista, Bugalyon, Calasau, Dagupan City, Mangaldan, Lingayen at San Carlos City sa Pangasinan. Gayon din sa mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa at Pilar sa Bataan, Angat, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolo City, Norsagaray, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso at Malolo City sa Bulacan. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Arayat, Bacolor, Candaba, Macabebe, Minalin, City of San Fernando, San Simon, Santa Ana at Santa Tomas sa Pampanga, pati na rin sa Amadeo, Bacoor City at Naic Cavite. At mga bayan ng Cainta, Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Samantala, sa Sidupen, La Union, walang pasok bukas ang mga estudyante mula daycare hanggang senior high.
7: Oh, mag-ingat po ang ating mga kababayan at pinag-uusapan nga natin. Of course, safety is first, pero ang ating edukasyon, no? Ang dami ngayon, they've been missing. Kumbaga, ilang araw na sila walang pasok.
9: Parang pagsasabayan mo yung rescue at saka yung dapat tuloy-tuloy yung buhay, no?
7: Hirap.
9: Pero safety first. Oh.
2: Yeah. Panawagan ko, i-post yun ang i-post, yung binaha kayo para makalampagin natin yung flood control.
7: Tama, diba? Huwag natin
2: para kalimutan
7: pakita natin,
2: yun. Pakita natin sa gobyerno, no? Tingnan nyo, kinurakot ang pera dito, kaya itong nangyari, diba?
7: Tama! Tsaka magpakulong pa, yung tunay na pagpapakulong. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
9: Yan yung totoong lesson, matuto na.
7: Matuto
9: yun
7: na.
9: Yun ang kailangan nating matutunan.
2: Mababanat si Ate B, ah.
7: Oo, tama yan.
9: Nakangiti pa nga eh. Dito lang tayo. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Payan!
12: E-Service Sciences premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated.
13: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: The time now on FMR. It's 8:03.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
16: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang
12: pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices.

0: Ashes?
1: DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
1: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
1: at pagaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
1: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
1: DTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet ka pa sa malupet.
1: Barbero at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: The time now on FMR. It's 8:32.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhay ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:16.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa malusog na tay,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DJX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: Kayo'y nakikinig sa Gandang Gabi Vibes.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: Late Night Vibes na!

Oras natin mga ka-vibes, 10:17 na at kayo'y nakikinig dito sa 100.7 FMR at Tacloban ng ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang papaball ng bayan. DJ Ron Toron dito sa ating programa ng Late Night Vibe. Hey mga ka-vibes, it's Marvin Agustin Day, di ba? Yan na talaga hindi natin na malilimutan na pag Augustin, di ba? Augustin, kahit anong taon, basta pumatak yung araw sa Agosto 10, ay naalala natin si Marvin Agustin. Yan. Eh mga ka-vibes, sa mga nakikinig ngayon sa radyo, ayan live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating Facebook Live. At syempre, huwag kayong mahihiya mag-comment sa ating comment section. Send your shout-out, ayan, greetings, or song request. Para mabati natin yung mga mahal nyo sa buhay. Siyempre mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang 12 to midnight. Siyempre mamaya meron naman tayong babasahing confession letter. Siguradong makakarilig kayo dito mga ka-vibes. Yan ang kwento ng ating letter sender. Mamaya malalaman natin mga ka-vibes kung ano yung kwento niya. And bati muna tayo sa mga nag-comment dito ano sa ating mga Toronatics, ano sa ating ka-vibes na solid. Siyempre, good evening Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Toron. Shout out ano 1.1M viewers. Ayan. God bless and love you. Yan. I love you too, brother. Pare, mahal mo raw ako. And greetings from Mr. Pogi ng Babatngon, Lete. Walang iba kundi si Neil Aguhar. Yan, sarap ng sisig mo, pare Neil. Yan. Hoy, sa mga gusting mag-order dyan ng sisig, yan, message nyo lang si Neil Aguhar. Naka, may mga pa-delivery pa yan, pa-surprise. Talagang makakalimutan nyo yung pangalan nyo ng ilang segundo pag makatikim kayo ng sisig ni Kuya Neil Aguhar. Siyempre, babati ko rin yung mga QB Boys ng Barangay 84, Malnoripa. Ayan, San Jose, Tacloban City. At si Kagawad Kaloy, ano, naka-always naka-tune in sa atin. Diyan, si Kagawad Kaloy kasama ang kanyang mga barangay tanod. Nakikinig habang nag-duty, ano, nagbabantay ng ating kapayapaan. Siyempre, binabati ko rin ng magandang gabi ng ating mga ka-vibes dyan sa ating mga rail station dito sa Eastern Visayas. Ayan, dyan sa FMR Catbalugan. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan. Ay, kagabi pa lang, ano, tatapos pa lang ng mutya ng Samar. Ayan, napakagandang mga dilaga ang mga kandidata doon. At congratulations to mutya ng Gandara. Siya yung pinalad at siya nag-outstanding ng kagandahan. Ayan, at siya yung kinurunahan bilang mutya ng Summer 2026. At sa mga hindi rin pinalad, ano,
hindi naman si ibig sabihin hindi pinaalala kasi sa pagtungtong pa lang doon sa competition na ganun ay talagang panalo na kayo. Hindi lang umaakma yung panahon, pero malay nyo, no, maka-vibes sa susunod na pagsali ninyo. Yun na yung best shot nyo, di ba? Kaya try lang ng try. At baka sa inyo na yung susunod na corona. Yan. Kapatingin din natin ano, sa FMR Calbayog. Ay, malapit na yung fiesta dyan sa ating mga rail station sa Katbalugan at saka sa Calbayog. Ano? Hindi ako nagkakamali sa Katbalugan, August 25. Sa Calbayog, August 30 yata yun. Correct me if I'm wrong. Ayan, magandang gabi rin na dyan sa ating mga ka-vibes sa FMR Katarman. Ayan. May mga kaibigan ako dyan, ano? Malapit sa Katarman dyan sa San Isidro. Sa mga Kapilyo family. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Kay paring Giohel Rosbin Kapilyo. Ayan. Tsaka dyan sa, ano, sa bayan ng Pambuhan, Northern Samar. Siyempre naman, binabatter natin ng magandang gabi ang ating mga ka-vibes dyan sa FMR, rail station natin dyan sa FMR Burongan. Ayan. Sa ating mga solid na mga ka-vibes dyan, ang mga tahimik na nakikinig sa kanilang mga radyo. Magandang gabi sa inyo mga ka-vibes. At try nyo din makinig o manood sa ating Facebook Live. Ayan, search nyo lang 1.7 FMR Tacloban. Ayan, pa-request ako DJ Rontoron ng Janice by Dilaw. Ayan, add natin yan sa ating playlist. Ayan, let's come from Pam Neil Aguhar. Oras natin mga ka-vibes sa 10.25. Ayan, dyan lang kayo. Magbabalik pa rin ang ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang loob.

Eh mga kabayans, bitinin ko muna kayo sa ating pangmalupitang mga kanta, no? Ayan, oras natin 10:43. Ayan, at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang kabayans mo sa Soundtrip Ang Lupet. Siyempre mga kabayans, kasama nyo pa rin ang nag-iisang papaball ng bayan. DJ Ron Toron dito sa ating programa ng Late Night Vibes.

Nabatiin muna natin yung mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. At syempre sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application, mga ka-vibes. Ako mga ka-vibes ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At syempre once ma-download ninyo mga ka-vibes, ako napakadaming FMR station dito sa Pilipinas. Yes, mga ka-vibes, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. At syempre dito tayo kung saan ka number one. Ayan, 1.7 FMR Tacloban. Yung Karasa Hit Sounds, ang Lupeta. It's coming from Mr. Pogi ng Babatngon, walang iba kundi si Neil Aguhar. Ayan, syempre naman, na basta mga ganitong oras mga kabayan, samahan nyo lang ako hanggang 12 in the midnight at ako na ang bahala sa pagkumpleto ng araw ninyo. Ayan. Ayan, binabati ko rin yung aking kaibigan. Ayan, ang aking magandang kaibigan. Walang iba kundi si Pretty Patty. Ayan. Siyempre, star sender natin yan. Kung may mga litter sender, mayroon din tayong star sender. Yes. Ito mga ka-vibes, oras natin 10:45 at oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

ang boyfriend ni Lola Remedios. Dear DJ Ron Toron, sana ay mapansin mo rin ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Danilo. 24 years old, baka sakaling matulungan mo ako o mabigyan ng payo. Ganito kasi yon, DJ Ron Toron. Ang lula kong si Lola Remedios, 67 years old na, biyuda na siya ng halos 5 taon mula nang pumanaw si Lolo. Akala namin na ng pamilya ko tahimik na lang siyang magsisimba, mag-aalaga ng mga halaman at magpapakasaya sa pagiging senior citizen. Pero nagkamali kami. Nang matuto at magbukas siya ng Facebook account nitong nakaraang taon, nakilala niya si Lucio, isang 30 years old na gym instructor sa kabilang bayan. Noong una akala namin simpleng online friend lang o kaya'y malayong kamag-anak. Pero laking gulat namin nang biglang formal na ipinakilala ni Lola si Lucio sa aming pamilya bilang kanyang official boyfriend. DJ Ron Toron, 37 taon ang agwat ng edad nila. Mas matanda pa ako ng konti sa edad kung tutuusin kapag ikinumpara sa distansya ng edad ni Lola. Pero hindi lang yon ang tunay kong kinakatakutan. Ang tunay kong pinag-aalala ay ang kalusugan ni Lola Remedios. May hypertension kasi siya, mataas na presyon si Lola at may maintenance na gamot sa puso. Ngunit simula nang maging sila ni Lucio, tila bumata ang isip at kilos niya. Naglalagay siya ng lipstick kahit nasa bahay lang. Laging nakapormang damit at madalas na magkulong sa kwarto kapag pumupunta si Lucio sa bahay tuwing Sabado ng gabi. Isang beses habang nagdadaan ako sa tapat ng kwarto ni Lola, naririnig ko silang nagtatawanan at tila naglalambingan ng sobra. Doon na pumasok ang matinding kaba sa dibdib ko. Digerong taro, nag-aalala ko ng sobra na baka sa gitna ng matinding kapusukan niya sa mas murang edad niyang boyfriend ay bigla siyang atakihin sa puso. Hindi ko alam kung paano ko kakausapin si Lola nang hindi siya nag-feed up o nagagalit sa akin. Pakiramdam niya kasi ay kinukontra lang namin ang kanyang second youth o kaligayahan. Digerong taroan las di lalong lumala ang kaba at pagtataka sa dibdib ko. Lumalabas sila ng kwarto na laging nakangiti. Si Lola Remedios sa halatang masayang masaya habang nakahawak sa braso ni Lucio. Kapag nakikita ko ang ganong eksena pagkatapos nila nga magkulong ng ilang oras, lalong tumitindi ang takot ko. Isip ko agad papaano kung magdikit ang altipresyon sa matinding pagod. Ilang beses habang nakatayo ako sa gilid ng kusina, nakita ko mismo bago umalis si Lucio, binuksan ni Lola ang kanyang bag at kumuha ng ilang peraso ng 1,000 piso mula sa wallet niya. Inabot niya ito kay Lucio na may kasamang matamis na ngiti habang mabilis naman itong ibinulsa ng lalaki sabay halik sa pisngi ni Lola. Doon na ako napatitig. Hindi na lang pala kalusugan ni Lola ang nakasalalay dito. Mukhang ginagawa pa siyang pangkabuhayan ng boyfriend niyang mas bata pa sa akin. Pagkaramdam ko ay ginagamit lang si Lola at pinagsasamantalahan ang kanyang kalungkutan at pera kapalit ng pansamantalang lambing.
DJ Ron Taruana, paano ko ba sasabihin kay Lola na bukod sa delikado sa puso niya ang ginagawa nila? Mukhang pera lang din ang habol sa kanya ng lalaking yon nang hindi niya iniisip na pangialaman na lang ito sa buhay niya. Tulungan mo po ako, lubos na gumagalang.

Ay mga kabibes, ang kwento ng ating letter sender, ano? Ayan, syempre, may asim pa si Lola. Si Lola Remedios. Syempre, ano, sabi nga nila, edad lang ang tumatanda. Pero habang kaya pa, gusto pang tumuka. Ay mga kabibes, kung nag-relate kayo sa ating letter sender, ano? Ayan, pwede kayong mag-comment or advice, ano? Bigay ang inyong mga opinion para sa ating kwento ngayon. Para pag-usapan natin mamaya ang kwento ng ating letter sender at bigyan din natin siya ng advice. Kaya oras natin, 10:52 mga kabibes. Diyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Gumbibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na!

0: oras natin mga ka-vibes, 11:21 at kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Hey mga ka-vibes, good evening sa mga bagong pasok pa lang dyan. Kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Hey mga ka-vibes, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FM Radio Tacloban. Siyempre, napapakinggan din na tayo sa ating mga radio station dyan sa FMR Catbalugan, FMR Calbayog, FMR Catarman, and FMR Borongay. Ay mga ka-vibes, para sa hindi nakaabot kanina ng ating kwento sa ating confession letter, ito ano, si Danilo ay 24 years old ay nag-aalala para sa kanyang 67 years old na biyudang lola na si Lola Remedios. Ay matapos itong magkaroon ng 30 years old na boyfriend na si Locio. Sa una, hindi problema kay Danilo ang malaking agwat ng edad. Ang mas kinakatakutan niya ay ang kalusugan ng kanyang lula dahil may alta presyon at iniinom na maintenance sa puso. Habang tumatagal, napapansin ni Danilo na tila mas naging masaya at aktibo si Lula Remedios. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa pananaw niya. Kasi nakita niya nga binibigyan ni Lola ng ilang libong piso si Lucio at mabilis naman itong tinanggap ng lalaki. Dahil dito nagsimulang maghinala si Danilo na baka hindi tunay ang pagmamahal ang dahilan ng relasyon at ginagamit lamang si Lola dahil sa kanyang pera. Eh mga ka-vibes, ano, para sa akin na hindi dapat maging sentro ng problema ang 37 years age gap nila, di ba? Kasi pareho silang nasa hustong gulang at may karapatan na si Lula Remedios na magkaroon ulit ng companionship at magmahal pagkatapos mawalan ng asawa. Sabi ko pa kanina mga ka-vibes, sa edad lang ang tumatanda. Pero ang asim ni Lola, andyan pa rin. At napansin nyo, nasabi dito ng ating letter sender na naging aktibo si Lola. Diba, ganyan talaga pag in love eh. Diba, nagiging active ka. Kasi meron ka nang pinagkakaabalahan. Kasi nung na tuto si Lola Remedios sa mag Facebook. Ayan. Doon na siya naaliw kasi may kagandahan pala nitong dulot para sa kanya at diyan na nakilala si Lucio. Isang gym instructor, diba? Si Lola Remedios niya, nakakakuha pa ng mga ganyang mga gym instructor sa ganyang edad. Ibig sabihin talagang mayroon pang asim itong si Lola. Eh mga ka-vibes, ano? Ang maseryosong dapat bantayan ay kung may pananamantala, di ba? Kasi pag mga ganitong sitwasyon na malayo talaga ang kanilang age gap, syempre papasok sa atin na baka pinipirahan lang ang matanda ano ng mas batang edad sa isang relasyon na So, hindi naman natin maiiwasan yan na pumasok sa ating isipan, lalo na't nakikita natin ang mga ganyang sitwasyon na may mga nangyayari talagang ganyan. Pero kilalanin muna natin ano, kasi baka ano naman din ano, mga genuine love ang binibigay ni Boy para kay Lula Remedios. Sa isang bisis na pagbibigay ng pera ay hindi sapat para agad sabihin na ginagamit na siya ni Locio. Diba? Kasi baka may sariling dahilan si Lula kung bakit siya nagbibigay. Pero para sa akin, okay rin naman yun. Kasi nakikita ko, makikita natin yung si Lula Remedios ay sumisigla. No? Yung pagbigay ng pera ay... Kunting ano lang naman yan, na basta hindi rin napapabayaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sabi pa nga, hindi naman natin madadala ang mga kayamanan dito sa mundo pag tayo ay nawala, simba ko. Kapag kaya pa natin ano, enjoy life lang. Sabi pa nga, maiksi lang ang buhay para magkulong tayo sa bahay. Ayan, habang kaya pa natin, subukan natin. Basta nasa tama lang tayo, ano, nasa tamang landas lang ang ating mga tinatahak. Diba? Pero pag nakita mo, para kay Danilo, no, pag nakita mong paulit-ulit nang humihingi ng pera, nangungutang at hindi nagbabayad, at kinokontrol na ang pera ni Lula Remedios, o nagbabago ang pakikitungo kapag walang naibibigay, ayan, dun na ang mga sinyalis na dapat pag-ingatan. Kasi matik na yan na pag mga ganyang sitwasyon, ay pira na ang usapan dyan. Hindi na pagmamahal, ano? May mga gusto ng bagay na kunin lang. At tungkol naman sa hypertension, hindi rin tama na isipin agad dahil mas batang boyfriend ay siguradong mapapahamak si Lula. Kasi ang mahalaga ay alam niya ang kanyang physical limits at nasusunod niya ang payo ng kanyang doktor. Diba, kung makakaranas siya ng chest pain, hirap sa paghinga o pagkahilo o iba pang biglaang sintomas, dapat humingi agad ng medical attention. At mas maganda yan na mayroon siyang partner na mas bata pa. Kasi mas... Maalagaan din siya. Kaya pa din na ng physical na lakas ng kanyang partner. Ito na lang ang payo natin para kay Danilo, para sa ating letter sender. Huwag mong lapitan si Lula na parang Lula na niluloko ka lang yan. Dahil malamang magtanggol siya at lalong lalayo sa pamilya. Mas magandang sabihin na Lula, masaya ako na masaya ka. Kasi mas mawawala pa ang kanyang mga stress, di ba? Na isipin niya na, oy, happy rin yung ano, tanggap din ng mga apo ko, pamilya ko, kung ano man yung gusto ko. Siguraduhin lang natin na hindi ka nasasaktan o napapagsamantalahan. Kasi kung may problema sa pera o may humihingi sa'yo, sana sabihin mo sa amin. Hindi namin kukunin ang desisyon mo, gusto lang namin siguraduhin na okay ka. Ayan, sa ganyang paraan mga kabibes, para kay Danilo, ayan, mas gagaan yan yung pakiramdam ni Lola Remedios. Kasi pabor para sa kanya yung mga sasabihin mo nga ganyan. At higit sa lahat, ano, huwag siyang ipahiya dahil sa relasyon niya nila ni Locio. No? Kung totoo lang, kung totoo mang ginagamit siya ni Locio, mas malaking posibilidad na magsabi si Lola sa pamilya kung mararamdaman niya ang hindi siya huhusgahan. ano lang ano, mga ka-vibes, ang pinaka bottom line lang dito na hindi edad ang kailangan imbestigahan. Intensyon na, kilos, pera at respeto sa kapakanan ni Lola ang dapat pagtuunan ng pansin. Kung tunay na mahal siya ni Losyo, dapat kaya nitong patunayan na hindi lang nakasandal ang relasyon nila sa pera ni Lola Remedios. Ganyan talaga, no? May mga taong talagang sumisigla pag ganyan, na pag bumabalik ang kanilang youth life, di ba? Parang nabubuhay ulit sila. Parang bumabalik yung pagka-puppy love, di ba? Kasi naisip nila, parang kasi mas bata yung ano nila, yung partner, ayan, bumabalik yung pagkabata nila, and nakikita niya nga sumisigla din, sumisigla si Lola Remedios, at napapansin niya nagpapaganda ulit ito kahit nasa bahay ay nagli-lipstick. Ibig sabihin na magandang sinyalis yan na hindi napapabayaan ng kanyang sarili. Hoy, islang sarili.
1: My God.
0: Alright, mga ka-vibes, oras natin 11:32 na. Andiyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet.
2: FM Radio, the vibes,
0: ang lupet.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Okay mga Barbs, sa oras natin 11:48 na. Dito nagtatapos ang ating programang Late Night Vibes. Siyempre, pasalamatan natin ang mga ka-vibes natin na sumama hanggang dulo, no? Simula kanina hanggang sa ating pagtatapos ngayon. At siyempre, sa ating mga technician, sa ating wireless station, dyan sa FMR Dagbalogan, ayan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, FMR Boronga, especially dito sa ating main station, FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, ingat po sa mga pauwi pa lang. Ayan, tagbong pogi lang po. At syempre, at ako ang yung nakasama mga ka-vibes, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Ito iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. And I love you all and goodbye mga ka-vibes.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio!

pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Mga ibigan, welcome po sa programang Kalusugan. Iwas karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama po ulit sa programang ito para makasama na naman natin yung ating mga alternative medicine doctor at talakayin po kung paano ba maiwasan at lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin walang iba ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
5: Partner, at po sa lahat na ating mga tagapakinig sa ating pong programa, sana po ay makapagbigay kami ng kapakipakinabang na kaalaman.
4: Yan ha. Sa may mga katanungan po at gustong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan, ano? Tsaka edad na rin po at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, puntahan lang po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, saka yung iba pa po mga leading drug stores. Saka sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line, ulitin ko lang sa may mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan niyan ni Dr. Algie yung inyong pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Carlos de la Cruz.
14: Taga saan po?
13: Taga San Pedro.
14: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon na Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
13: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
14: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
13: Ay, yung dami kong nararamdaman, yung nahihina ako.
14: Nahihina?
13: Mataas ang blood pressure ko. Ngayon, yung marinig ko dyan sa radio, yun, nagpunta ako dahil para bumili ng mga...
14: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga...

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Mmm, suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
2: Yahoo! Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganun din ha, ating pong Santon Plus Coffee Mix, ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Watson's Pharmacy, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at iba pa mga leading drug stores. Available po yan sa mga local drug stores. Mga local pharmacy, available din po yan ha. Sa Shopee at sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health, pwede nyo pong i-order din yan. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto magpakonsulta sa ating pong programa at na mabigyan ng free consultation on air ni Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito doc, bigyan na po natin ng pansin yung mga nagpadala na kanila pong katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold sa asawa ko, 68 years old po, Tim po pangalan niya, nang lalaki po ang tiyan niya at maga ang paa, tapos di po siya makatulog sa gabi, findings po liver cirrhosis, ngayon masakit po, tagiliran doc.
3: Liver cirrhosis, no, kaya talaga nagkakaroon siya ng pamamaga ng kanyang ano, mga paa sa paglaki ng tiyan. So pwede po kayong mag-take ng Santon Gold kasi ito po ay napakagandang suporta, ano, nutritional support po sa inyo. Kasi lalo na kung medyo mahina yung liver dahil tinamaan nga po siya ng ganong karamdaman, eh, kailangan natin ng highly functional o yung madaling i-absorb at madaling pakinabangan po na ating katawan. Kasi pag mga regular food, minsan hindi na natin nakukuha yung enough na nutrients sa mga regular food kasi may problema nga po tayo. Lalo doon sa isa sa importanting organ ng metabolism, yung atay. Kaya I suggest po, mag-take po tayo. Ano? Kahit mga 2 capsules po, 3 times a day, plus vitamin C ay inyo pong i-take po araw-araw. So ito po, walang limitation. You can take it as long as you can. Mas mahabang panahon, mas maganda para po makasuporta po sa inyong pangangailangan sa inyong nutrisyon.
2: Mm-hmm. Doc, may bukol po ako sa spine. Ayan, matagal na po, lari po ng binangunan.
3: Since bukol po 'yan, so yung ating formula kasi meron tayong mangustin, ano, sa ating pong Santon Gold. Meron din tayong spirulina at moringa na napakaganda po sa mga ganyan na suporta ho, ano. Pwede po kayong mag-take ng Santon Gold. So, i-take po ninyo yan araw-araw, kahit 1 capsule, 3 times a day, plus yung vitamin C. Tapos, sikapin po ninyong umiwas dun sa mga high process na mga pagkain. Sa mga pagkain inihaw, especially kung kumakain po kayo ng karne, iwasan nyo talaga yung mga barbecue o yung anything na mayroong nasusunog na mantika. Kasi yung mga yan ang nagtitrigger ng mas lalong paglaki ng mga bukol. Kahit hindi sa spine, kahit anywhere in the body, if may bukol kayo, talagang hindi maganda yung mga inihaw. According to study, yung mantika kasi from meat, pag napunta doon sa apoy na ginigrilled natin, bumabalik yung usok. Ano? Di ba pag na pumapatak yung mantika, yung usok, talaga matindi. Ano? So meron siyang chemical na diethylstilbestrol na pwede nagtitrigger ng growth and worse is carcinogenic po kasi yun. So take more fruits and vegetables every day and hydrate well. Inom ng tubig na sapat. at mag-take ng supplement, lalo na itong Santum Plus Gold, para po

0: inyong prevention na rin na hindi lalaki lalo. At kasi pag sa spine yan, at lumaki po, makukompress po yung spine, pwede po nating ikalumpo yun. Yan po yung pwedeng consequences pag lumalaki yung bukol sa may spine.
1: Maraming salamat, Doc. Doc, itanong ko lang po kung pwede po ako mag-take ng Santon Plus Gold at ilan meron po akong UTI ngayon, Doc. Thanks po.
0: Kung may UTI ka ngayon, 2 capsules 3 times a day ang pag-take. Okay? With the lukewarm water dapat. Tapos, kung kayo po ay may access sa buko, yan, maganda po mag-buko juice po kayo. Kasi ang buko ay magandang natural isotonic solution. Ano? Maganda po siya sa mga may UTI. Meron siyang mga phytochemicals na nagpapalakas din ang immune system. Pero don't forget din yung vitamin C. Ha? Isa ba yung vitamin C? Kung meron kayong UTI, 5 capsules sa loob po ng isang araw. So yun po yung dapat nyong i-take. And uminom din ng sambong. Maglaga ng sambong para po makatulong sa UTI. Kung wala namang sambong, yung ano na lang, buhok ng mais ang inyong lagain. Kung wala ding buhok ng mais at may access kayo sa grocery store, pwede kayong bumili ng cranberry juice para makatulong po dyan sa inyong ano. Kung may pipino, i-juice yung pipino, samahan nyo ng ano, singkamas. O kung pipino lang, pwede na rin yun. Yung juice noon, inumin po ninyo para makatulong po sa inyong pag-ihi. Ha? At malaking bagay po kasi kapag naagapan ng UTI. Ha? Kasi pag laging pabalik-balik, pwedeng ito humantong sa mas malalang infection.
1: Doc, diabetic po ako. Sa araw po, mga 10 beses ako umihi. Sa gabi naman po, mga 7 times po. Umiihi po ako. Ano po ba dapat kong i-take, Doc? Salamat po. Warren ng Tarlac.
0: Oo, yun nga yung isa sa sign ng being a diabetic, ano, yung parang frequent urination. Sa kalalakihan, lalaki si Warren, di ba? Minsan maiisip mo, baka mayroong prostate enlargement. Pero alam nyo, isa rin yan sa symptom ng pagiging diabetiko o mataas ang sugar. O sa mga kababaihan, most of the time, yan ang nararamdaman nila. Kasi parang may ano ka, may urge ka lagi na gusto mong umihi. So you can take supplement kasi nga, yung Santon Gold, meron po siyang Ampalay Extract. Ha? Yung Ampalay Extract po is well known yan to help balance our glucose level in the body. So may mga gamot na pong ginawa na ang extract po na ampalay ang ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kilala na po yan. Meron pa siyang moringa at meron pa siyang garlic, which are also known to help the body metabolize better. Kaya nga yung mga diabetic patient, ang suggestion natin is madalas kayong kumain ng bawang, kung kaya nyo, madalas kayong magmalunggay, kumain ng ampalaya, lalo na yung salad ng ampalaya, maganda po yan. Tapos, i-regulate ninyo ang inyong carbohydrates intake and hydrate. Uminom ng tubig na yung walang kulay. Ha? Ha? Iwasan yung mga may soda at anything that have sugar, ay iwasan po ninyo. Pero kung kayo po'y makakabisita, if ma-launch na yung ating clinic, much better for you to detoxify, mag-cleansing o detoxification.
1: Ayan. Miss Aurea po. 63 years old ng Pasay City, namamaga po ka ng tuhod ko. Makirot po yung gilid ng tuhod facing left knee, kaya maga din

0: sa ating mga doon sa ating mga tawag ito, bukong-bukong sa paa. Pero kung kayo nasa edad na na 50s pataas, may maaaring nagde-develop kayo ng osteoarthritis, o ibig sabihin ng osteoarthritis, nanipis na ho yung mga protective cartilage ng ating joints, kulang na rin minsan sa fluid, yung synovial fluid, na kinakailangan itong ma-replace o ma-restore. So, ang mga usual na ginagawa dyan, kapag mga ganyan, namamaga, first aid po is maglagay kayo ng warm compress. Yung mainit na tuwalya or mainit na bag, ilagay niyo po yan dyan para ma-relax, ma-relieve. Then, mag-take po tayo ng mga supplements that can increase yung pagtaas po ng calcium and collagen, katulad po ng collagen supplement. Pwede kayo mag-take ng B-complex, fish oil, maganda rin yan, or flaxseed kung vegetarian kayo. And gumamit po kayo ng mga supplements na nakatutulong sa buto. Yan, marami pong klase ng supplement yan. Pero kung kayo'y medyo nalilito sa mga supplement, eh alam niyo itong Santon Gold, kaya nga ginawa na ho itong limang sangkap, ano, in-improve na ho ito. Meron na po ito para sa pag-increase ng ating joint health. Nandiyan na po yan. At marami na ho nagpapatunay na once na nagtitake sila regularly ng Santon Gold, nag-i-improve yung condition po ng kanilang mga tuhod. At igalaw-galaw nyo rin po, i-exercise po ninyo if in case na medyo sumasakit. Kasi alam nyo, yung mga tuhod natin, once na hindi nagagalaw yan, nag-stiff yan, okay? Kaya sa mga medyo maedad na, konting galaw-galaw ha, ng inyong mga tuhod, exercise, para po makatulong sa pagpapanumbalik ng lubrication. Pero kung kayo po ay medyo overweight, maaring yun ang isa sa dahilan na trigger po ng pain. So, hindi naman kasi niya nasabi kung ano yung status, edad at ano niya. Kaya, ito lang po yung mga possibility na sinasabi natin. So, mag-take kayo yun, Santon Gold. One capsule 3 times a day, assured nutritional maintenance plus vitamin C. At mag-take din kayo. Pwede kayong mag-kumain ho, uminom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kung nagko-coffee ho kayo, i-replace nyo po yun or Nature Soya Coffee. Kasi alam nyo, mataas po yung kanyang protein with amino acid na pwedeng makapagpapaganda ng daloy ng fluid sa ating po mga joints. Makakapagpakapal ng nawawalang suporta sa ating joints.
1: Ayan, maraming salamat doc. Ate pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Doc, ano po gamot sa laging may kabag at lagi po bloated ang tiyan ko? Noli po ng Novaliches, 65 years old na po ako doc.
0: Magpa-check po kayo, magpa-lab kayo, ano, baka tumataas yung inyong... Kasi usually yan, kapag laging bloated, kung hindi ka nagkakaroon ng indigestion, ay yung ano kasi fatty liver disease, ang isa sa pinakang, ano yan eh, kadalasang nakikita ko na nagkukos ng ganyan. Kasi pag may fatty liver kayo, parang bloated ang pakiramdam, tapos hindi kayo natutunawan na maayos. Kasi very important nga yung liver sa digestion, at kapag bumagal yung liver because siya po ay na-accumulate na ng fats, so yun yung common symptom, yung bloated, parang hindi ka natutunawan. So una, bawasan yung fat intake natin, at huwag po masyadong kumain ng sobrang ano, sobrang karne. Bawasan po yan, itaas yun po yung mga gulay sa inyong diet, katulad po ng mga gulay na dahon. At ang suggestion ko, kung sa bawat kain mo, ay makakakain ka ng pinya. Ano? Kasi yung pinya, ang ganda sa digestion yan. Maganda rin sa liver yan. So, dun sa mga may indigestion at bloated lagi, ang suggestion ko sa kanila, sa aking mga protocol sa clinic, every meal, meron kayong pinya. Kahit isang slice lang, sa loob po ng 7 days or up to 15 days. Mai-improve po yung digestion nyo. Kasi alam nyo yung pinya, meron siyang natural na digestive enzyme, yung tinatawag na bromelain, that usually help yung digestion ng fats and protein sa ating pong kinakain. So, try nyo po yun. Makatutulong yun. Tapos, sa gabi, wag muna kayo kumain ng hard, gaya ng mga maraming kanin or karne. Mag-ano kayo, root crops or fruits or gulay na, yung sinasabawan na gulay, parang soup. Ha? Katulad ng pumpkin soup, yung mga talbos ng kamote na yan. Basta mataas yung fiber, gawin nyo po yan sa loob ng 7 days to 15 days. Mag-i-improve po yung liver function natin at saka yung digestion po natin. Ha? At tandaan po natin na ang tiyan, kapag nagbo-bloated na, parang lagi nang ginatutunaw. Ibig sabihin yan, bumagal na ho yung process of metabolism or digestion, ha? At ito

0: po ay maitatama lang kung ayusin din natin kung anong kinakain natin na hindi na mag-i-stress na ating panunaw.
1: Mm-hmm. Ayan. Hmm. Ito pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, ano po pwede sa dialysis patient? Taas ang creatinine. Ano po pwedeng i-take? May pag-asa pa po ba? Anak ko po yung may sakit. Taga Nasugbo po, Doc.
0: Alam nyo, yung mga nagda-dialysis ngayon, yung iba nawawala ng pag-asa kasi just imagine yung iba dyan, 3 times a week ang dialysis, ay magka-dialysis. Sa naturopathy kasi, hindi natin masasagot in general na kung may pag-asa, no? Or kung wala ng pag-asa. Kasi marami din ako nakitang patient na 3 times a week yung dialysis before, naging twice, naging once, hanggang sa mawala na yung dialysis. Bakit? Eh kasi una, yung kidney naman, sa totoo lang, kung nakakaihi, nakaka-ano ka pa, ha? Hindi ka pa naman totally na failed yung kidney mo, okay? O kumbaga eh, hindi pa naman totally shut down ng kidney mo, alam nyo, nakakatulong yung mga sustansya para mapaganda yung ating kidney function. Napatunayan na po yan na sa napakaraming mga treatment using natural remedies, ha? Napatunayan na po yan. Ha? Katulad sa mga paggamit ho ng mga sapat ho ng mga sustansya. Ano yung mga sapat na sustansya na kailangan ng kidneys natin? So all nutrients, especially minerals, na nakapagpapalakas ng muscles, ng circulation, can help the kidneys. Okay? Kaya depende lang kasi yan. Kung ang pasyente ay sobrang namamanas, medyo limitado na yung pwede nating ipainom. Pero kung tumataas lang yung creatinine, nagda-dialysis, at hindi pa naman talaga sobrang bagsak ang katawan, you can do something para po dyan. So, you can take supplement. Kasi supplement is like food. Wala akong problema dahil wala naman supplement siguro na nakakasama sa katawan. Maliban, kung may chemical o may nakalalasong sangkap yan. So, kaya nga kami, pag may mga pasyenteng gaya po ninyo, we always suggest, because ang kilala namin, yung brand namin, ano, yung Santon Gold, pwede kayo mag-take up to 2 capsules 3 times a day. So, hindi naman kaya ba too much yun? Hindi po, kasi alam nyo, ang mga nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure, nakukuha nila yan dahil sa paghina ng kanilang kidney function, yung sobra din yung load nila ng mga particles sa pagkain at inumin natin na hindi na-handle na tama ng kidneys natin. So, pinagsasamang nutritional therapy and detoxification ang pinakamagandang gawin sa mga katulad po ninyo. So, kung nagdadialis kayo, tuloy nyo lang. Then you can take the supplement, especially vitamin C. You can take also vitamin C, kahit 1 capsule 3 times a day. At tuloy nyo lang yung dialysis ninyo kasi time will come, mapapansin nyo, nag-i-improve yung mga ano mo, yung qualities of life mo. Yung iba dyan, pagka-dialysis, nanghihina sila, umiitim sila na masyado, nag-iiba yung kanilang vitality. Pero once you're taking supplements, especially those supplements that are standardized ang extract na madaling i-absorb, alam nyo nangyayari, kahit dinadialis kayo, napapansin nyo, lumalakas kayo, tuloy-tuloy. So time will come, doctor will tell you, twice a week na lang, kaya na. Diba? So yun po yun. Pwede kayo mag-take ng ating supplement. Then, iwas talaga sa pagkain na nakakadamage sa ating kidneys.
1: Ayan. Thank you, Doc. Sa mga kababayan po natin, ha, na naghahanap din ng ating pong kape na makatulong po sa ating kalusugan, pampalakas ng ating resistensya, pampasigla na rin po ng ating pangatawan, at makatulong din para mapanormal ang balanse na hormones sa ating pong pangatawan, sa mga kalalakihan at saka sa mga kababaihan, para healthy tayo palagi, hanapin nyo po Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yun po yung available dyan po sa inyong lugar. At yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Pwede po ba, Doc, Santong Gold, pag nawawala po ang pang-amoy? Di naman po siguro COVID kasi matagal na, mga 4 months na po, Sir Lito po, ng kamiling.
0: Pwede po, pwedeng-pwede. At saka ano, yung nawawala ng pang-amoy na wala namang, hindi naman lahat COVID yan eh. Diba? So, pwede nyo rin gawin yung tinatawag na steam inhalation. Okay, steam inhalation ay magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng luya magandang ilagay, tapos kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, ipatak nyo. Kasi meron siyang peppermint na content eh. So, yung steam i-inhale nyo yun. Most of the time kasi na kung meron kayong rhinitis before or sinusitis, pwede po yung makapag may resulta po yun sa pang-amoy natin minsan. Kasi ibig sabihin, hindi na nasesense ng ilong nyo ng mga mahalagang ugat dyan sa inyong ilong, yung amoy. O maaaring siya'y barado or marumi, kaya yung sensory natin apektado. So pwede pong mag-ano kayo, suob or steam inhalation, I mean, with the santon plus herbal oil. Tapos, ito, kasunod, i-discuss ko ito yung tinatawag na nasal flushing, partner. Mm-hmm. Yung nasal flushing, pag pumunta ka ng Lazada o Shopee, hanapin mo yung sinus flush. Yun yung parang parang bauna ng tubig yun na meron sa dulo na kinakabit. Tapos nagtitimpla ka ng maligam-gam na tubig na may salt, konting salt lang. Pina-flush yung ilong. Tapos lalabas yung mga plema, mga dumi sa ilong natin. Na after noon ang ginhawa ng pakiramdam. Yung pang-amoy na tutulungan na ma-restore na ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Kasabay ng pag-take po ng ating mga supplements, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Maraming salamat, Tok. Ating pong text line, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng sabon na makatulong po sa skin po natin para hindi mabilis mag-dry, hindi po mabilis kumulubot, at para maalis din po yung mga bacteria, para anti-virus at anti-bacteria na rin po, mga kaibigan, hanapin nyo po Santon Plus Herbal Soap. May mga herbs kasi yan siya, katulad ng guava na noon pa ginagamit po ng mga elderly persons natin para panglanggas sa mga sugat, para hindi ma-infection. At meron kasi siya mga natural antibacterial at antiviral properties. Kaya makatulong po yan siya para maiwasan yung mga tigyawat na yan, mga pamamaho po ng ating pangatawan. Tsaka yung mga kababayan po natin na sobra-sobrang magpawis, at saka yung mga mabilis kumulubot ang kanila pong skin. Yan ha, Santon Plus Herbal Soap. Available yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores. May whitening formula din siya, kaya matutulungan po para maging fair naman yung ating pong skin. Yan ha, Santon Plus Herbal Soap. Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Sa mga naghahanap naman po ha, ng pang-tanggal ng pananakit sa ating po mga muscles, sa mga joints po natin, lalong-lalo yung mga elderly persons natin na laging kumikirot yung mga buto, yung mga kasukasuan, likod, at sa iba pang parte ng ating po pangatawan, haplasan nyo lang po yan ha, ng Santon Plus Herbal Oil. Yung mga parte po ng mga masasakit, or yung mga heavy workers natin, ano po, na physical, ika nga, kung magtrabaho, kaya pag-uwi sa tahanan, masakit po yung mga pangatawan. No, pag minsan nga, wala nang time sa pamilya dahil sa mga body pains, nagpapahinga na kagad, hindi na nakapag-banding, ano po. Mas maganda, i-massage nyo po, ano, Santon Plus Herbal Oil, makatulong po yan para ma-relax. At kinabukasan, para ma-relieve po yung pain. At may gana ulit na makapagtrabaho. Yan ha, Santon Plus Herbal Oil, makatulong din po yan siya para maiwasan po na kagatan ng lamok, matusukan ng lamok, ano, para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Santon Plus Herbal Oil, kung saan mabibili yung mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din yung Turbo Herbal Supplements for Men natin ha. Huwag pong kakalimutan, take po tayo sa mga kalakihan araw-araw, para lalakas po yung ating katawan, yung resistensya din natin, mapangalagaan po yung mga ugat natin, ano, na hindi po mabarhan, at mapaganda yung blood circulation, lalong-lalo na sa male organ natin, para ganado si Mister pagdating sa pakikipag-loving kay Mrs. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may paalala pa po kayo dyan para sa mga masugid po nating tagapakinig.
0: Ayan, pasalamatan lang natin yung mga every night nakikinig, tsaka yung mga nagpapatronize talaga ng ating mga produkto. At alam nyo, nakakatuwa yung inyong mga text message na dati ganito yung nararamdaman ko, tama pala kayo, no, mag-take ako ng supplement, talagang naramdaman ko yung kaginhawahan. Kasi alam nyo kung bakit, ang basic lang naman yung ating strategy, dahil ang katawan natin ay nabubuhay sa sustansya, sustansya po yung dapat nating pahalagahan at unahin, kasi dun po talaga ang buhay natin, pagkain na pinagagalingan ng sustansya. At pagdating po dyan, syempre kailangan natin yung subok, na talagang marami na ho ang natulungan. Yan po ang mga produkto natin, lalo na po ang Santon Plus Gold. At maraming salamat po, at tayo magkarinigan muli bukas sa ganito ring oras at himpila. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po ha, ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan at pakinggan, ano po, abangan yung ating pong programa dahil patuloy pong magbibigay ng payo at paalala, mga tips, health information, at para sagutin na rin po yung inyong pong mga katanungan kasama po ang ating mga alternative medicine doctor. At syempre, para mabigyan po kayo ng payo, ano po, sa pag-take ng ating pong mga napakabisa, napaka-epektibo, at subok na ng napakarami po natin mga kabayan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Unang-una po dyan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Coffee Mix, ang ating Nature Soya Coffee, Santon Plus Herbal Soap, at Santon Plus Herbal Oil. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay, pakikinig, at pagtangkilik ng ating pong programa at mga produkto. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Yes to Health, Doc Samaritan, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: horas en punto a las 5. Mapahinga ka rin, Junaid, kumusta? Martes na rin lao, pizza 11, bulan na hitong Agus. Kumusta yung taran? Good morning, buhat na, mata na, pagkapi. Kaya mo manggunin din dahil yung bibiling pagmamatay tunaga, ano? Kapi. Sigurado ka kuno nga kapi. Butay, rabas na kung taging bibiling pagmamata ko kapi. Hindi rin balikan nga kapi. Kundi kapi good as in. Kapi good kuno as in. Ano ba't nga rin mga kapi? May tungod mangunit ka na mo itong kapi. Ambot ka ng mga kasangkayan, no? Pero it's sigarilyo mga kasangkayan, damo itong brand, pero may dani mo inaayunan nga brand, diba? Diri kay basta mag-aso. Pero parang ton mga kuhan, parang ton napalit. Kaya ano ko naman, kaya parang napakian along. Tagpira ko no tim na ubus man, pero man ko no tim na ubus kay stick or kakahakan adlaw. Along dipindit hatag. Rigasto. Ha? Oo, pero it kapi, magasangkayan, bis ano basta kapi. Damot klasit kapi yan na, no? May nga ni natag 60 itong tasa. Alaga dito kapi. Ananos ko na't kabulan nga kapi. Kapalit kita yung 3-in-1 nga kapi. Pari matanto nga mga 3-in-1, ano? So yan na, solid damot diabetes on kay. Batid soft drinks ngalong zero sugar. Tamis man, nambot ka ano nga wari man sugar pero tamis. Balitaw, sige na. What na? Kaya may klase, may trabaho. Martes pala yana ng adlaw. Usahay ko na ubos itong presyo itong lana. Amin ko naigbaw itong presyo itong lana. Kita kinaagian ng mga inin gasoline station. Panamdumahan na lakat ako dito balay 3:30. Abot nga niya, alas 4. Kita ginagiin nga mga inin gasoline station o sa didiha pawing. Duha didiha maras, duha maras baras. Mula, mga amot at mga abri. Gaagi damot gasoline station, agiyan ko, pero mga amot at abri pala. Basta nga nina umintot presyot lana, pag-aagi ko din at magahon, uminto na ito, hira. nag-uminto na ito, tira presyo. Pero pag-ubos nga nit presyo, mga kasangkayan, so ganyan na, almost 5 pesos, kay 4.70 na kundig nasasayop itong gasolina, 4.30 itong diesel, 4.80 itong kuhan, itong kerosene, or petrolyo. So ganyan na, pag-ubos, it presyo lana. Hasta niyan pag-uli ko, pagbalik ko, di pa ito naubos. Pag-gasolina, mas, wari pa kang pag-ubos, wari pa advice di kang igbaw. Kaya ano kinanglang pa ka muna advice? Ha? Amoy taksinisiring, inanglan na papanginano ini, kay, you know, pag uminto nga ni, mabilis pa sa alas 4, pero pag ubos nga ni, ha? Yan na kay maganda kulay ni, naghimaguol. Sige, balitaw. Kung nini aton maupitura aton panahon, sugad ka kulub. Kung ako mag-experience yan uran, bisan kung inin ano kayo ni Tariti ka kulub. Pero dito Metro Manila, Luzon in particular, dagupan ni mo, nag-declare herahin ko an. Nag-declare herahin mga kasangkayan in state of calamity. Pero yan ang mga lugar dito Metro Manila, Luzon area, a national capital region, may da memorandum circular, gimpalusa dito presidente. Ha? Nga work from home lana kita. Okay, may tungod dito babaha. Dire ako maaram ha, parang napakian na kung may da ba yan na impeachment kay kakulop, waray. Waray kakulop mga kasangkayan. nag-declare man ko dito si Senate President, kawari anay kita trabaho, may tungod dito babaha. So yan, waray-waray kita makabati, makabasa, likewise. Kung may da impeachment tapag kaya na, kaya no, kung baha, da, waray man lagi hapon humutos. Maram ka mo, ini nga babaha, grabe mga kasangkayan. Pero Luis, nga ni may naging abagyo. Oh. Pero itong kuanggod, it babaha mga kasangkayan, kaya no, ang bagyo, baga di rin manggod ba destructive kaupay. Kaya lang, andarang hahangin or andarang akuan, andarang tubig makalilisang. Mamay ka man ba ito, itiging buhos. Yan na, nga tubig, yan na, balor usak abulan, siyam lang adlaw kuno siring itong pag-asa, itiging buhos nga inin tubig or uran. May da na inin, ano kayo ni, may da na tawag ito, it mga dams, mga kasangkayan, adan itong tinatawag ng mga spilling level. Madaling istorya, maglalapwas na, maglalapya na, salit inin magpapa gawas sanay, magpapa-release yung tubig itong mga dams. So, amin itong usapang nakakahataghin babaha dito Metro Manila, mga kasangkayan, Luzon area in particular. So, mga dams sa pagkaya na, itong Ambuklaw, itong Binga, itong nga mga dam, Lamisa Dam, o iba pa nga mga dams, mga kasangkayan, puno na. Salit nagre-release sira itong tubig na kundi nakaka-contribute niya nitong baha, hindi ha ubus. So kundi niya atong maupayit panahon dito ay era, mga kasangkayan, Luzon in particular. Sa yung pamanira, hiningyap na mini pero naduruhan man. Okay, rin inaro actually. Kaya may tungodan na sobrang ininsirak ka na di. Nanhubas anira mga dams, anira mga source in tubig. Tubig agripo, tubig hagna, or ha mga umhanan. Naginampuon hirang tagi kamin bagyo, di rin nala kay uran. Kay kun uran, di rin kuno supisinti. Yan na, ginhatag manggudahira, sunod-sunod nga bagyo, plus sabagat pa, haton puno, anira mga dam. Kinamatian itong magkagraham. Kaya lang, Lord, please, ayaw aurora haliwat ka, you know. Mamay ka, mabut na yung 15 itong patay, mga kasangkayan. Ano? Ilanslide lang daan dito, bagyo. O, walo itong kumpirmado nga patay, may dapat tulong amising. Damo itong kuan na pagkena, dami itong nagrabyar, pira ka 1,000 ng mga inin na kundik nagsasayo, mga 4,000 plus ng mga classrooms, mga kasangkayan. Itong Department of Education, itong nagkaruba, di rin nagagamitan, may tungod itong na babaha. Ining durutan kuan. May Luis ng sugat dito na bagat nagpapabili na pagkena. More or less, mga 500,000 individual itong biktado. Ng 135.3 million sobra initial nga assessment damage itong agriculture. Kalilisang mga kasangkayan, ano, buli kita nalang pag-ampo. Do inaro inira, hiningyap inira, pero kay baga na sobrahan, naduruhan. Saring ko, itsyan din nga mga nag-aampo, actually diritada nga mga inin, ano kayo ni, itong nga mga biktima, itong babaha, pagkaya na itsyan nga nag-aampo, kaya lang di na pinamamatian. At itong mga involved itong pagtaga-flood control project, mga contractor ka man, mga taga-DPWH ka man, hay mo pagkita, pagkulaw ni mo nga, ba? Ha? Palpak na akong proyekto, bangin mapansin ini, sigit ampo, pero di na pinamatian. Kay gusto siguro ito magagrawin pagkita ang amo ini, kinanglan, kumbaga, karma na ini iyo. Pastilan, ginoo ko, kalamidad. Iton Colombia, iniguhin na 7 magnitude ng linog, mga kasangkayan, uso na ini. In fact, may da somewhere in Iloilo, inigo liwatin ipo-ipo. Magkadudlain naman ito, aton mga diri kumun ba? Ng mga kalamidad, ito na iguna aton, bagyo, ipo-ipo, linog. Oh, do, bagyo, kumun, kumbaga, kaya lang, pisan kung mahinay lang ang bagyo, mga kasangkayan, grabe, ito na ito inaabat. Diba? Much more magkusog ng mga bagyo. Bangin kinukulangan lang kita ng pag-ampo. Sige na, buhat na balita o. Mopeng aga. As usual, adik ito turatong taramdan. Of course, iyo taramdan. Dear Lenny Akon.
1: Napakianan
0: na. Inig na vibes, Dani Morbus Riquez. Opdi ako niyo, ha. Hining aton na taramdan. Kutob lang kita lasay. Martes nga dlaw. Pizza uns. Warleg ka pero. Uy, di na may hama. Patron na. Kunik na sa saip. Diskin siya na, disays. Basta tanawan. Tutuloy itong takip-takip ng patron ni Radida. Hindi nagsasayop. San Roque, kan Ramos. Kunahin lahat unay na din. Hingan itong proper. Ha? So, mara makinig. You know, nag-eskwila kita, craftsman. Kami ang pioneering ito, Dida. T-C-S-I. Ha? Tanawan School of Craftsmanship and Industry. Si Chay. Amo ba? Tamo ba? Analisa, makapanas? Okay, taga didagyap. Didagyap ito yan. Nag-gradual. Hmm? Kami ang pioneering ito. Nakabulig pa kami din ang pag-feeling hankuan. Ang pag-feeling kay Lunluyon ito nila. Ayan na ba eh. Sige, balitaw. Ba't na? Kumusta na lang ito na itong mga taga probinsya itong Samar, Tulong Islet Samar, Eastern, Western, and Northern Samar. May mga release station kami dito. Kumusta na lang yung tanan, ha? Oo, so kung pananglitan mabiyahe ka mo magahon pa, hinahinay, hinahinay. Labi na itong ikasi ko mga senior. Likewise, mga taga-biliran, kumusta? Southern Lady, musta mo diya? Ayong buntag ka ninyong tanan? Welcome! Ning atong taramdan, napakiana lang. Pero din niya ato niyan, panginanon naton, ano't magiging kahimtang. Pero baga so far, nakikita nato nit mapa, Pilipinas, ato ko Digbaw, ato Luzon, mga kasangkayan. Ano, baga nag-iba itong tema pag kaya na. Nag-iba itong tema kay kaod ganang bagyo na di, naulbo, mga kasangkayan, di dihalo, amin danaw. Di ba? Ambot ko naka-observe ka mo ito. Hmm? Talagsalan na ulbo di diha aton ha Eastern Visayas in particular. O, kaudgan good na ka diha Mindanao. Salit agsob maiguan Eastern Visayas. Kay magtikang nga ni di diha Mindanao. Ang lakat ti paigbo permanente. Waray bagyo natin paubos. Kaudgan natin paigbo good. Nati ka diha Luzon. Tikang Mindanao, tikang rumbo. Waray pa bagyo nagtitika diha ubos. Impact ko lang yung bagyo nga natabok tikang diha east side na diha west side.

0: masering kita kay dito lo sundiri. Ita akong karugsigon, ito nagiging reference point na pagkena, kita ka, pero neto, kundi na sasayo, upat lima. Ha? Sunod-sunod nga mga bagyo, LPA ito, nagiging bagyo, makasangkain, na di permanente east side ito Luzon. Nakasulod nga ni, nakaigo, ato itong kuan, atong extreme Luzon. So yan, nakita kang super typhoon. May na super typhoon, di ba? Kaya lang waray makasulod nga ni aton. Maupay na lang, kaya din na sulod hiya, hiton east side, hiton Luzon, area mga kasangkayan. So, nagawas, sumulod man, nagawas or kung sumulod man, bagayin, kumbaga, ato na hiton sid-sid, hiton Luzon. Nag-iba itong panahon, ano? Nag-iba itong ambot, kung may tungod din hiton climate change. Ato na lang, kumbaga, mahimo, usakon na lang hindi na kadagatan. Di ba talag sa layton ko, han? Talag sa layton bagyo nga tikang higbaw magtipaubos. Kaugan ko nagtitipa higbaw. Di ba? Tikang Luzon. Tipag at tikang Luzon. Tikang Mindanao. Tikang no higbaw, Luzon. And likewise, kulang it bagyo, mga kasangkain nga na tabok. Tikang nga east side, nga diha west side. Ha? Tikang sinirangan, nga diha katundan. Waray. Kung may daman talag sila. Kaya di kunot si Ramadri nakakapugong. Sige na balita o. Oras makasangkayan, buhat na. Alas 5.15. Para ito napakiana kung may da kuno niyan impeachment to rise so far. Waray, gimbibiniling ko kanina. Waray palo't magpagawas otro itong abiso itong Senate President. Kaya, you know, pati nga ni Kakulop ang lower house. Batasan pambansa, wari gihapon klase, so wari klase, wari trabaho, so banging gihapon na pagkayana, kaya siya man lang gihapon. Grabe lang gihapon itong babaha dito Metro Manila. Dama itong paralisado ng mga transaksyon ng gobyerno. Kumbaga din aton, masyorte pa kita, kaya lang buligin na itong pag-ampo, ito na itong makabugtuan dito Luzon, na dirira ura-urahon kaya suga dito pagkayana. Ha? Bisan pa kung hindi ubos matikang na itong pag-hutos mga kasangkayan. Kaya lang in aton mga dams, in mga dam mga kasangkayan, kaya ada na itong aranin na mapuno. So magbubuhi ko dito hira. Magpapagawas ko dito hira ng tubig or else bangi ito mag-giveaway. So it na ito tendency ito, of course, makadi ubos itong iba kaya, you know, it mga dams, agtaas man ini. So pagbuhi ito, mga kasangkayan, hin tubig, ada kay nga di iniha, inin ano kay ni, nga diha syudad, or nga diha mga munisipyo, another baha na liwat. Plus, ada pa yung wari klaro nga mga flood control project, koy by the way, itong 7 point something trillion pesos NEP or budget para itong 2027. Ato na, igin na pasa na itong DBM. Ang ato itong buhatan itong presidente, NEP or an mga National Expenditure Program, mga priority program ini mga kasangkayan itong gobyerno. Of course, waray pending hitikang itong magkadudlain ng mga ahensya. So, pero timprano ini pagkaya na, ambot ano lahat magiging issue, waray pagod budget kada tuig mga kasangkayan nga diri magkaadang problema. Ha? Pero kay inin na normal man ito. Bisan din ni siguro itong mga munisipyo la, dili itong inin na probinsya. Pag paghihimo itong budget para itong next year, may daghihapon mga oposisyon, may daghihapon mga problema. Kaya may ni itong marasa itong tinatawag na demokrasya. Amunit gamit itong mga opposition. As long as siguro constructive lang opposition, kaya may da mga opposition ng mga distractive. Di ba, Sir Well? Maupay nga aga. Kumusta ang panahon, Sir Well?
1: Maupay nga aga, Manu Daning. Ano sugat man na natin mga ka-vibes na nagkikita natin Facebook Live. Ngan mamati hanira mga radio. Di natin ang lagway. Natin panahon para yan ang adlawhan Martes. Ikaw na si adlawhan Agosto 2026. At natin minayo yung minahal ng provinsyon Leyte. Padayon kita. Nagkakaabat in usahay madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtarithingan

0: may tungod la hansiling sa nga local thunderstorm. Now, sa kada dua ka oras, sa naman ako yung local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar, hit pag-asa, ma-issue pag-asa, yung thunderstorm advisory. Ngan ko na ni barangay, bungto, or syudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede tumagadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupod nga pagkilat, ngan mananabula ito, asako binusa ka na dua ka oras. Basar naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang hangin habagat nagduluminar ang bugos nga Luzon. Waray, gale warning gaginiisa ang pag-asa para yan ang adlaw. Diniyato na pit, salit. At atong mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magigmat lahiran mo pa'y para liwat hira makalikay hinanong pa man nga mga disgrasya nga posible manabu samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-vibes ng mga biyahe ng adlaw, pinagyan agad, talawas gihap pagbiyahe, kay siring kupuman kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, niniatropit nga habukos nga sinirangan han, Visayas. At natin royal time ng temperatura, na kita di Tacloban, na kita 27 sentigrado, may posibilidad nga mabutin 32 sentigrado. Anato na dilaw, masidlit nero niyan, alas 5.29, matutunod niyan nga kulog, alas 6.01. Anato na daylight time yan nga dilaw, may nakita 12 ka oras, ng 32 minutos. Tikang Didi, Hapidera Remolite, Inin, Heroel Montesa, aniyo yung presenter, mabay nga agahat, nutran, ng damo salamat.
1: Damo gyapon na nga salamat si Ruel Montes sa mga kasangayan para ito na aton update pa panahon. Anyway, sige. Anyway, speaking hiton NEP mga kasangayan, ano? Although para pa ni 2027, budget ini for 2027. Of course, ang trabaho ni niya na nga tuig. Mostly ni, diri pinapaabot hiton na Christmas break. Kaya kinanglan may dana. Kaya by January, kinanglan implemented na. Or else, magamit kita itong budget hanggang ng 2026. Anyway, speaking itong budget, may akusasyon niya na ni Inin Mayor Inin Magalong, itong Mayor itong Bagyo. Nanomdom laki ni kay may da landslide dito ha Bagyo. Walo itong kumpirmado nga patay. May da tulupah nga missing. Diri pa pro hiton kuan, diri pa pro hiton na report ya, may da duha, may da tulo. In fact, bisan nga iton report with regards iton casualty, may da walo, may da pito, pero pinasiring 15 na kuno tanan. But anyway, kay hi Congressman Ridon, hi Ridon mga kasangkayan, usay ni iton mga prosecutor. May da akusasyon ha pagkayanan ni Inin na Mayor Magalong. Iton Mayor hiton na Baguio City kay Mayor Benjamin Magalong kay nasiring ito ni akusasyon. Bumalik na naman ang yung kanilang insertion. Nakuha ulit nila ang kanilang pork barrel. Yung mga congressman, wala pa, pangiti-ngiti lang sila. Yung iba nga sa kanila nandyan pa, sa BP Duterte, Sara Duterte impeachment prosecutors. Nasiring kan ko na to kan Mayor Benjamin Magalong, nasiring naman hi inin na Congressman Terry Ridon, House prosecutor nga na kan niya inin party list representative Bicol Saro party list. Nasiring hi Congressman Terry Ridon. Ang hamon namin kay Mayor Benjamin Magalong, pangalanan po ninyo kung sino ang tinutukoy ninyo, ninyong House Prosecutor na mayroong budget in session. So, kuan man inihiya, may iya naman ininga inin ano kahini, ininga mga, kuan ba, ininga akusasyon ni Magalong. Kaya kumbaga critics gihapon inihito na administrasyon. Ha? Inin Mayor Magalong, name names, hindi pwedeng shotgun accusation lang. for the sake of his own credibility, Mayor Benji Magalong should answer Congressman Terry Redon's challenge directly. Ha? Nga kinahanglan, in kema akusasyon, may dangaran. Amo lagi, kinahanglan. Kaya para pareho manin nga pagtaga mga malita boys, mga kasangkayan. Waray katutunan. Kikita ko yan ha. Nanggagalaiti mga kasangkayan. Pero anay ha, kadalila ha. Ini nga kan Terry Redon, kan Benjamin Magalong. Kaya bangin nagkingalimot. Nanggagalaiti ha pagkaya na unremaining and 14. Pira nga mga member and 14 nga mga Marines, mga kasangkayan. Baga nakikita ko nga, ano ini, ano ba yung hirlat magpakasala? Hirlat magpakasalapi. Kaya mo takusasyon. May nagbayad, gin Biden, gin Tagan, hin tag 20 to 25 million, tag 5 million, rat, suwag ka dito. Baga may daging kukonsensya pa, hinautunta ko nung, adiri ka mo paglinibakon, gan something suwag dito. Nagpakasalapi ka mo, nagpakakwarta kami tapo. Ano aton sa rabot na kinanglan kitang hataran? Kaya nung nag-una-una lakaw, makarawad sumunod kami apag-gayra. Oh, may da nga kuno, gintagan, gimbaydan, it problema. Kaya magawasin din nga marites, kaya waray man natutumbok nga tao. Nga kunhin, iton naghatag-gayra, di ba? Oh, iton, it era gintitinapan ni Congressman Martin Romualdez kuno. Sing paman ni Ombudsman na inin Crispin Remulla, waray manin iba din he. Nga nagtrabaho ko ni Congressman Martin Romualdez, sigurado ko diya, para tiya pagkasigurado itong mastermind. So kinanglan nga ranan, unfair ito nga, of course, nirila kay nga ranan, kinanglan may dani mo ebidensya. Ito nga yung pipinikita nga kuhan, ito nga text, sino pwede mag-text sa attorney? Diba? O kaya mo din pipinakita nga may dakono nira ebidensya na sa ring attorney baligod. Nga rani gan, kunin ito nga tao. Diba? O kaya para hini sa ring paman ni... inin ano kay ni Congressman Redon, magawasin ni inin na Mayor Magalong, marites ka. Maram ka magkasangkain nga pagtag-insertion. Actually, tama ito nga term pork barrel. Kaya no, diri ito po, an kuan ini, inin, an liwan inihan kuan, liwan inihan pidap. Diba? Waray na, pork barrel ang pidap. So, adi, nakatagoy niya na, amo itong insertion, baga hindi guys nga kuno para yung mga project, actually para man yung project, itong incision, wala man itong problema. Wala itong problema mga kasangkayan. Kaya you know, mga congressmen, para itong mga senador, although trabaho ito nira, pagkuan la, inin paghimumbalaod, that's why lawmaker, di ba? Pero mas nauurog nga ni, kaya you know, amot hira itong dalaganan, itong ira mga constituents, actually. Ini nga aton ma congressman ka man, regular or ma-party list ka man. Itira mga constituency kundi waray na nga ngadtuan ha lokal nga level. Nakatut congressman. Waray pa nga di nga ni ngadto itong senador. Adi itong mga congressman. That's why for example, bisan lang anit nga mga ibis lang anit ito nga okay ta kahit ito naros masahe din kapag taga ano kayo ni yung mga inin multi-purpose building, hall, di ba? Ini nga mga inin basketball court, mga inin ano kayo ni ultimo mga suga, street lights, di ba? Ato nira ginaaro ito tong congressman. It congressman natural. Kaya waray manit nira na amo ito, pinagi ito in session. Had to, and pork barrel, bagay discretionary nira. Ang pork barrel, but naging declare man illegal, unconstitutional kuno na siring itong sandigan bayan, that's why naging kuha. Pero amo itong, amino na itong diri, pinagi itong mga insertion, tanan, hinot wala insertion, sige daw. May insertion, labot la siguro kan na ininlakson, kay permanent niya yung babalik-balik, nga kula itong kuan, congressman, nga wari pork barrel, wari insertion, likewise. Pero yun know, mga kasangkayan, insertion per se, what diri ito illegal as long rito pwede na siring, tagi ako magkuhan, tagi ako ma 2 million, for example nala, para madali itong pagkwinta. Adi, ginsert daw ini, kinanglan kong 2 million para ito akong constituents, para ano ito, basta tagil ako dirit, sugad. Kumbaga, may breakdown ito. Kinanglan, i-justify ni mo ito. May mga purpose ito actually. So, kung nahingangad to man lang ito itong proyekto, project, ito nga imo insertion man kasangay, wala man ito problema. Di ba? Okay, parang taadi yan na mga kasangkayan. May dakuno pork barrel, tanan. As long mag-insert ka ngan, as, ngan kung direct nagsasave, tanan. Ng mga congressmen, tanan ng mga senador. Kung may daman pipir lang, maihap la siguro rin may da insertion. Oh, astilan ginoo kay na lamang kita. Oh, don't tell me nga. Ah, dinhira kumbaga. Di ba? Kay kumbaga pinaka-discretionary ni mo iton. But, you know, kaod ganito mga kon mango dito mga inaro ito nga project di ba okay it mga barangay mga kasangkay for example nakakadang barangay visitation congressman nakadto oi for example ni congressman Martin Romales nagkapira kita ito pagkaupo dito yung mga barangayan before pa way back 2008 ano ba sumulod pagkuan kay 2007 mag mga 2008 so ganito nakaupod kita niya mga barangayan no oh, ampera niya first hand niya nga term mainduhol mga kasangkayan mga waray pa itong makikita niyo ang mga multi-purpose itong mga barangay hall itong mga ano kani ng mga basketball court waray pa iton pag-aabot nga to mainhilit may dahinet nga daan ni Rak nga ininhini mo nga barangay resolution ah, nangarok ang congressman hin barangay hall ah, multi-purpose mo gin actually gin multi-purpose na iton kay kumbaga one stop shop na iton adto barangay hall ibang barangay hall ibang outpost tantanod outpost ibaan kanan daycare yan na multi-purpose na one stop shop ada nang atanan usa nga building ha ah? So harani ito nira kwan ito nira basketball court may natag may dul ultimo suga ultimo sourcing tubig ultimo mga barangay road ha oh so di man nganit ni mo tagan tanan amo ito tun imo breakdown actually amo ito tun imo source kung kaya no nga kinanglan kay you know waray man siguro congressman nga mangimbulsa di ba may ito, waray ito, waray problema at insession nga aran, as long nga nagagasto or ginagasto, may the purpose. Kaya, you know, kita kaya na, king quick question, insession mga kasangkaya ni, ano kaya ito, ni Alan Peter Cayetano, ha? Ani exertion, 6.something billion pesos during ang panahon ni Duterte. Ha? So, ginimbestigaran ni Juan, ginimbestigaran ni, ano kaya ni? Nahingan to man nga ni proyekto, pero diri Asia, kay slope protection mga kasangkayan aniya justification kung kay ano nga may daniya insertion take note ha kay kung nahingadto man lang itong proyekto nahingadto man lang itong slope protection waray man ito question diba aniya insertion man ito diba ang problema kay nahingadto mga kasangkayan in reclamation may din ko yung question ito pag kaya na ang problema pa itong reclamation kay illegal. Ha? O kay may dayton Philippine Reclamation Authority nga amot magahatag supposed to bihin permitera. Kaya lang waray mat mangaro at agig ni Alan Peter Cayetano gimpay stop na nira waray umi stop. An problema ito nida. Di na ini may kuan. Laguna Lake. Ha? Ginpilingan mga kasangkayan ginreclaim nagka-reclaim hiton gamit ang salapin gobyerno, ito nang insertion ni Alan Peter Cayetano based on investigation ni Inimpam Piloping Lacson. Naging private land na iton. Naging paplitan, mga kasangkayan. Ngaran na iton mga Cayetano. Ha? It problema pa hin eh. Kay diri lang ngayon ni Alan Peter Cayetano, pati ngayon ni Pia Cayetano, may the 4.something billion pesos nga insertion questionable gihapon, amat at sinisiring. Net insertion, kung may hangad tumanla itong kapanuyuanan, may hangad tumanla itong purpose, waray ito problema. It problema lang ito kung hangad tuhin, ha? Diri Asya, aniya purpose. That's why nasiring tadi, okay, Congressman Ridon, pangaran ito kung hirahin, okay, para at least naman la, ma-identify namon, ma-insertion ka kuno. Ito yung insertion, anong ginamitan ni mo, di ba? Okay, you know, tama ito nga pork barrel in the guys. Pero pork barrel ito actually. Di rin man nga niya legal, but na-justify man. As long siguro nga ma-justify mo lang commission on audit. Diba? Okay, it nga rin mag-insertion ito. Kaya actually, bagahin, kuan ito, ano kahin eh? Kumbaga, inin ano kahin eh, pagbabudget deliberation na, kumbaga, mamamlon na ba, nag-slice na ba itong, itong, itcake ba, itcake? Mga congressman, masikaw, adit imo, gutinga, naipagdakot imo, kay gutila ito ni mo area, gutila ito ni mo, ano kahin eh, ito ni mo scope, or gutila ito ni mo distrito, di ba? So, ikanin natin darod ako didi kay, you know, kumbaga, itilat na nga nga daan nida kung mag-ewa yun ka, ay nakita ito nga mga sering nga, oh, sis, ay nakita ito. Ano ito? As long la, balita, sering ko pa man, na ma-justify ni mo, as long gihapon nga, you know, inin nga nga ito itong kapanuyuanan. Kaya itong singko pa man itong insertion yung aran di rito maraot. Nagiging maraot na ito. Kaya when we sing insertion mga kasangkayan, bagayin di rin agadan original. Ha? O during han na pagpasanan ko, anigin insert ni mga ikon daw di, ikupod daw di. Di ba? Di ba naging permanent presidente ito? Despite nga ba yung mo insertion, malalang istorya. Kumbaga, inin ano kayo ni, inin good as okay na ito ya. Di ba? Oh, in fact, may danganin na mga tinatawag ng mga allocable, baga something suga dito. DPWH lot dito. Anyway, mga kasangkayan, nawaran ako na in-bed music. Anyway, mga kasangkayan, oras alas 5:35, mabalik ang...
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalan raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Sawa ka na ba sa sabon mo?
7: Ha?
6: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
7: Ganon?
8: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
7: Talaga?
8: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes, tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
7: Subukan mo.
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
9: Never ka nang aantukin gabi
7: gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban, Ka-Vibes, ang lupet. Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
9: Hapon Hits!
7: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban. Loban.
5: Ang lupet!
10: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 5:40. Balik kita. Good morning, Anay. Parang adakan na pas-aba mo, Eileen. Good morning, Danny. Happy Tuesday. Happy Tuesday, kihapon. And si Tony Im Tilimban. Good morning, Idol Danny. Good morning po. Si Dr. Esther Dipas, Abuyabor. Good morning, Danny. Likewise, si Boy Beats Asudnim. Hi, Eileen Kayad Vincula. Good morning, ha, iyong atanan, ha. And likewise, ito nakatutok kapag kaya na Pia TV. Likewise, Didi Radio, FM Radio. Anyway, mga kasangkayan, bago na lot at sekretary itong Department of Health. pero lahiya, 28 días lang mga kasangkayan, ano, Anay Secretary Han Department of Health, Dr. Jose Puhalti. Ah, maram ka mo ang rason kung kaya nung nag-dimiter yan iya hapwesto. Health reason. Charing. Ada ka na di which an usa gihapon hi herbosa health gihapon. Kasabagi kay mga taga-health. Secretary Department of Health, literal nga irarason kung kaya ano nga ma-resign hira, health health reason magkasangkayan. Inen na kay nag-appeal ini hikuan, actually hikuan hi iton na ano kay ni iton na presiding judge iton impeachment hi Chief Escudero. Inin may appeal niya nga doon itong presidente nga kinahanglan i-resolve prior hini pag-dimiter. Pero Augustin pala, so kakulop mga kasangkayan mismo nag-dimiter, ginliwanan itong presidente. Si Ring ni, ginliwan presidente, Han presidente, it's secretary to Department of Health, na si Hitchis, umapila sa palasyo, isyo kay Health Secretary Puhalti, resolvehan. UHC na didiskaril na. With regard sa magkasangkayan ito na Universal Healthcare or UHC program itong gobyerno, salit na si Ring Hikuan, na si Ring Chisis Escudero, nga iton na kinahanglan Mr. President ma-resolve na ini itong problema itong bago nga Secretary DeWitts kay inin na nabubutang ko na langanin itong implementasyon itong healthcare program. So inin actually pagkuan pa mala niya pagliliwan pala niya kan kuan kan may problema hadto, may mga kaso hadto ni kuan ni Herbosa, mga kasangkaya no. Ini nagdimiter gihapon an reason health kuan reason. He anliniwan ikaw niyan Jose ini nanu kay ni. He Jose Puhalti. Actually, may da grupo nga nagpakilala nga mga concerned citizen. Nag-file iniheran formal nga reklamo nga to Presidential Complaint Center la kontra kan Puhalti. Sekretary na iya. May tungod itong pakasupak yun itong casino ban. Ay larom itong Presidential Decree 1869 ngan iba pa nga balaod. Kay base ang reklamo, permanente kuno yun nakikita hi Puhalti nga nagsusugal haduha nga casino ha Maynila. Ay larom hanpiki nga ngaran nag-aalias la karog singon na kundiin mahugot nga ginpanhimuwa ini ni Secretary Puhalti. Inin nasolusyonan na mga kasangkayan kay ginliwanan kakulop hi Secretary Puhalti from Dr. Puhalti to Dr. Erwin Mercado ginappoint as new DOH chief. Pag amo ni ginliwan kan Puhalti hino ikaw inin na Edwin Mercado. Nasering the President Ferdinand Marcos Jr. has named PhilHealth Chief Edwin, dating PhilHealth Chief ngayon ni Edwin Mercado as new Secretary of Department of Health. So am ni ginliwan niya. The cabinet reshuffle comes less than a month after Marcos appointed orthopedic surgeon Dr. Jose Briggs Puhalti Jr. as Health Secretary replacing Chudor Herbosa. Subali amo ito, igin butang kakulup mga kasangkayan kumot Health Secretary ikaw niyan Dr. Edwin Mercado na pagkaya na in acting president and chief executive officer itong PhilHealth. So naibutang hi Mercado hadtong February 2025 sering ni Palace Officer Claire Castro. Kitahan natin, ano yung background ni niya? Like his person, Mercado is an orthopedic gihapon niya, surgeon. Nag-train in the United States with 3.5 decades of experience in hospital management. Uy, baga kuan. Kung baga experience wise, ha health aspect. Nag-serve niya as director ng Daniel Mercado Medical Center from 1998 to 2000. And later served as president and chief executive officer of various hospital from 2000 to 2016. Dito ni pag-eskwela, he earned his medical degree from University of the Philippines and completed his master of medical science in global health delivery, Harvard Medical School in 2023. Malagatak! The new health chief also holds an executive master's degree in healthcare administration from the University of North Carolina in the United States of America. Kumbaga, kuan, inin na pwede. May anonymous health advocates amo na sinisering kanina ang grupo earlier urged the Office of the Ombudsman to preventively suspend the Puhalti and file a graft case against him before Sandigan Bayan over alleged anomalies suspension of procurement. Ta? Labot ang pagkikitingayan dito here. Haya, tuan. Dito in usang kasino, kay nasa anonymous health advocate earlier urge the Office of the Ombudsman to preventively suspend Puhalti and file a graft case against him before Sandigan Bayan over alleged anomalies in the suspension of the procurement of 3.222 billion worth of tuberculosis drugs. The group alleged that Puhalti was deliberately stalling the public bidding timeline to buy time for an unnamed favored supplier. Talaga? O, adi na. Ano ikadwa? Ikadwa na lang. He was also accused involvement in gambling activities after complaint against him was filed in Malacanang on July 31. Kay hugador! Hugador ngayon. Ba, diri. Diri maupay. Masama kung baga asya man ini. Kaya pagkikiti palahay mga daan dito hinusa nga mga kasino, may daging papatamakan nga diri po. Di plus, hini pa. Ha? So, nanong lumagdiritso. Pero iba kay, you know, General Tory, warin lotan to batal. Kung baga, gintanggal na lotan to, kay waray pumirma. Waray pumirma yung procurement, makasag. Kung baga, giniubrad to, gimprajik at to, General Tory. Maupay nalang General Tory, ano, kay kung baga, sing paman, mamit at sayang, actually. Sayang at to, yeah. Sayang. Kaya lang, singko pa man, kanya-kanya man kita, kinarawat niya, huyaya ganiya kasing-kasing. Warahiya magli, warin niya libagaan administrasyon, instead, ginpasalamatan niya, ang ginatagay ang opportunity. Di ba? Oh, so, antin din, sige, balik niya. Ha? Kaya actually, di rin pa supposed to be a ma-retire. Kaya lang, siguro mga, oh, tinood, iningatahi ko ba, bilibag kini. So, aniya ka, kaya di pa man niya retireable. Ta kayo usalaan 4-star, 5-star. Usala. So, di rin pa mapupulplids niya, ikaw nartatis. Kung di rin mag-resign, ta di ka nakakadara itong upat nga bituon. Ha? Kaya di rin pa man niya retireable. O, pinaki-istoryahan nala. Kumbaga, internal arrangement nga, in-retire nala. Kaya in ay kabaraka, kaya good as kung ano imo, kung ano itong para itong haimo, inin, kaya di rin pa yung supposed to be ma-retire, nag-retire na lahiya. Di rin man nga ni, bagan consider as compulsory, para lang ma-pulpledge hinartatis, bagan something sugo dito. Kung iba ito yan, mag, kung magasamok na malasasap, di rin, kung sige-sige na lang, sige-sige. Pero yun, makasangkaya, amo at doon kuhan, amo at doon, literal nga, gimpulsan, may pulos likewise. So, accomplishment mo kan General Tory, makalilis ang mga kasangkayan. Di matatawaran accomplishment na ito. Sige daw, ikaw doon pagkuhanit presidente kon anay presidente, kadamo bodyguard, kadamo. Di ba? Okay, buloy mo. Aro siya pitlo ko dito, pero ay, good niya tukli. Ha? O, presidente, former president, aray, giyap niya tukli. O, ito in piralaan mga public knowledge nga accomplishment nga dagko. May dapat itong mga behind the scene. Ha? Pero, waray, ginkuanan, ginkursunada. Ginkursunada. Waray yung magkinuan, waray yung maginakan. Waray, awasin, waray. At ginbuhat niya, kumbaga, naglibya. Lumakat, gumawas. Baga, pagbalik niya, waray, basin, bagan waray la. Pero bago masakit, ando iya. Kaya warin niya sayop, an iya sayop la, may dapot si San tumagasangkain mga armas, kundi nagsasayop. Gawaray niya po mayroma. Ha? Huwag yung project hiya, hindi ya LG. Ha? Sige, gawas na lang yan taon. Adihi, puhal, at least ikaw, Puhalti, may da mga akos. Ba daw, ini mo, pinalalwat kay kumbaga, nadali-dali, na kuhanan, kumbaga ka-damage, baga waray ka, ora-ora ka-damage ang Department of Health, di lahat maupay. Tumbag o kapala baga may danan yung mga exhibition na gimbubuhat. Okay, number one, tendency ko dito, kita akahan mga taga-kwan. Kanda Bryce Hernandez, sino pa tuno sa Alcantara, di ba? O mga hugador, kaya nung hugador, nakatagasino. O mamay, kahit mapusta ka 300 million na pesos magasangkain, usala ka kwan, sugal. Di ba? O magagalit sa pera. So amo ito, kumbaga naaghat ka niya itong korupsyon. Kaya grabe ka nga, amo man good tendency dun. Amo tendency dun. nagiging kurakot kagod kung hugador ka. Kunwari ni mo baga. Okay, ano. Ay, sus. Kunwari na nga't gamitan ira mga swildo. So, amin eh, mga kasangkayan, may bago. Good luck, parang nga rito na itong bago nga. Inin na sekretary itong Department of Health. In fact, damo man nga itong, kumbaga, inin na ruyag. Ano naman, may tataboy ito pagkayana niya. Papailan ba itong kaso or what? Diba? Kaya consider as ada pa mga tagobyerno. Likewise, Sir Busa. Ano na itabod to? Kaya kung pananglitan may da mga, di po pwede nga. Kung pananglitan nakakasayop ka, may da akusasyon na imo, tatanggalon ka la. Di pwede. Kinanglan ka na kanin investigasyon. Diba? So, amin eh mga kasangkayan. By the way, otron ko lahat. Kay may da napakian na didi kon na may da bakun waray ako so far waray ako idea actually ngan waray man nga ni didakuan since nga waray man advisory waray man so I suppose nga may da niyan impeachment trial maram ka mo mga kasangkayan 55 may sorbiya na gumawas 55% itong mga Pilipino siguro di kumbaga hakabugusan dire kabugusan siguro baseline ira na survey for example 1000 an ira na survey na pamakyanhan 55 han 1000 dire na ito consider na dire ito na represented bugus nga Pilipino ini mga survey ba kay masering ka nga 45% it mga Pilipino so kumbaga, bagan kabugusan, diri kabugusan. Han ira la na survey ito. Nasiring, 55% siguro nira na survey. Amo ito sakto yun nga term. Pero nira na survey. Pero nira na pamakyanhan. 55% ito nga ira na pamakyanhan. In gusto anay nga masabutan itong mga ebidensya ngadto kan BP Sara san uhiyama kumbaga inin masintensyahan. Before mag-aden verdict, amot gusto itong mga Pilipino. Yan na, mga kasangkayan. May observation ako. Amo nito na ako observation. In fact, amo gihapon itong observation nito. Di na pa, prior pa, last week pa, before pa mag last week, mga kasangkayan. Kaya, you know, ito ba nga mga acknowledgement receipt ba nga 800 plus nga mga acknowledgement receipt? Nga, bagayin, siring itong prosecutor, magandiliing tactics actually. Di dan era, anong tawag hato an era, may dahito nira tawag beforehand trial. Nga kundiin, magkakadang comparison, pagmarking bahan mga kuan, pagmarkbahan mga ebidensya, mga anexis ba? Nakada ito ang prosecutor, likewise nakada itong depensa. Kung baga adit among papel, sige, kadi. Kinanglan magkaada kita hin marking and pareho kita magkaada kita maagree kita both sides nga ano man amin ni ha o sige check o sige pati kun dida sige minim kopya minim didi kopya upod ito dida nga mga acknowledgement receipt actually kumbaga human na ito may term ito ano ba term hadto nga gin markingan na ito nga adi ha adit amon 800 plus ini nga mga kuan ginpanginanot na ni both sides ha nag-agree na kamo nga tama ito nit nga pirma ito nga account, amount ito nga date ito nga ngaran amo na ito ha so ikaw sige prosecutor adit imo kopya ikaw luwat nga dinga defense adit imo kopya so kay para pagingadto itong trial so ganitong trial pag kaya na madali na kay human naman nan may dahito ni bagan conference something di ba. Parang alimot lang itong term hiton. Nga pagkaya na, mga kasangkayan, gusto na lang ipareview hitong depensa, hitong 800 sobrang mga acknowledgement receipt. Kay kikito na na ikuno nira, pangingin na nuna ay nira, di ba? Kay banging kuno di rin nagtatama, itigpre-presentar itong prosecution na mga acknowledgement receipt based itong ira witness ng hit kinakaptan itong depensa. Nasaring atornilor na kapunan, di ba? Human na naton ini, ginarestorya na naton ini. Nag-agree na kita both sides nga amin nito ng mga dokumento tato nagpre-presentar. Katapos yan eh, papareview okay. Para di rin kita maglangan. Di ka mo natapon itamon. Hiningamon mga acknowledgement receipt. Gingkwe-question niyo. Sige, it iyo dat gagamiton. Nadiri lagi hapon nira. Ay pagsiring nga, pati ka mo, di ka mo natapon it iyo. Kay ini delaying tactics ni mga kasangkayan. Oh, delaying tactics ini. Bisan nga ni itong itkandigong kaso nga supposed to be diri kinahanglan igdilatar kay preso, tao. Di ba? Kinahanglan nira papaspasan ito, padagmiton ito, kay para mahigawas, magkadahin kung ano, sentensya, kung papagawson ba ito, diri. Di ba? Gilalangan-langan, may mga delaying tactics gihapon ito, hindi pa kaya nga ito, aray preso din eh. Itawa ni gawas. Diba? So, again, didilar-dilata rin eh, para humalabat proseso, para hiabutan ni 2028. Ano ba yan? So, waray kita, kwan, waray kita, ano kayo eh, waray kita idea kung madadayong diri. So, kwan nalang kita. Wait and see nalang kita. Niyan nalang si Jis. Abri nalang kamot yung TV kung may daan. Anyway, mga kasagayan, ano? It oras na si Ring, may daga nalang 1 minuto, salit pag dali pa panos na dani. Temporaryo naton balita usadan, tapuso na lo tinig atong taramdan. Iyo taramdan. Napakianala. Engineer Sam Lachika, Engineer Jade Berin. Ini naman ni Ka Vibes Dani Morbus Riquez, nagpapasalamat tani pa daw pamati. Oras makasangkayan la 5:59 in 9. Mao paingaga aton gitanan. Napakianala.

0: ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
1: DTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs. Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
6: Napakiana la!
7: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
6: Napakiana la!
7: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
6: Napakiana la!
7: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
6: Napakiana la!
7: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.

0: is FM Radio.
1: FM Radio. Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:17.
3: Maayong adlaw mga kaigsuunan. Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa Dayang Ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong Dayang Ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman niini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat. Sigurado.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras alas 6, 16.
2: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Morning, maupay nga aga mga hinigong mamamarati at loyanahan Martes, pitsa 11. Bulan na Agosto, of course. Aga kaupod kita, Tumtumala City, nang aga. Pasensya na ka mga agabugtuan. Gan, pressure ko na ko hininga oras, alas 6. Salita, pasailo ako niyo, kung baga di ko na ko makauntop usahay. May tungo dito na lawas, gihapon. Baga danay, baga itong oras, baga pagmata, karuyag mo paghapon, baga iuna at labi na kung baga nakatangday ka. Morning ha iyo. Ah. Welcome natin pagkaurus sa Ramadan, panindugan na ato mga balita. May da kaya impeachment yan ang aga? Kumusta ito na aton mga tagsunod ito ang impeachment? Kana maupay ang reaction. Hana aton interview kakulop kana Congressman Jun Asidri. Ito nga tinatawag nga pamana, no? Ang tinatawag nga pamilya at maliliit na negosyo program. Pamana, ang naghahatag kinada tuig nga subsidy para mga gudti ang income, labi na gudan mga nag-ninegosyo yung talagudti, no? Masulod na era digital, no? Di kita na nanabaling nga mga madamon mamamati, nga damon magre-react. Kay baga di rin lang yung kababaga papapahalata nga talaga pagsugan ini nag-i-interest ka mo, no? Ayo, kay itkadapan may da data nga kinakapta, no? Nga itkadapan yung mga employer may nga nagpapatrabaho mga talagunti ang mga guruguti pat nga yan initada ha merkado kay kung may pwesto ka merkado. Ingko-considerar ka ng medium. Diri nga, niti kadeta pagkapagdako na itong imo negosyo, no? Kaya ini, nahanumdum ako, imbis nga adi kita usahay mga Indian, no? Adlaw-adlaw, sinusuktan kita, no? May damang kita gobyerno sana nga pwede mag-ayuda aton, no? Damo na nga ginhimo ha aton. Mayroon ba natatagihin mga kabatunan ng mga suga din eh? Salit ini nga pamana, pamilya at maliliit na negosyo program, dako ini nga bagay, no? Sana maging balao din eh. Ana, ini na makabulig. Makabulig ito na aton mga gunti nga ini na nagpapakabuhi nga makuha nira ito na ira gusto ha kadagmitan nga panahon, no? Ha? Anaton mga nagpapakabuhi na basta baga masigasig lang baga pakahiposing kwa pero la itong mga istoryahin na good thing mga negosyo nga ginupay good nira an ira pagkapot han ira puhunan ngan makakaputing kwarta hasta nga sumangpot ngadto iton ira mga ginusto an dako na yana iton ira inin negosyo an nagpapadayon iton paglibot iton ira puhunan, no? Alright, nagpapadayon iton baha ha Metro Manila may mga istoryahin 15 na iton namatay. In connection nga tuton baha, no? Mga baha habulakan, no? And ini nagpapahinumdum na naman ha aton ang mga labi ng mga gawas sa Metro Manila kaya dadidan may mga flood control. Dadidan may mimarupa, no? Ay dinhi aton waray man dinhi labi na ha First District, dinhi ha Region 8. Wari man din hinabantog nga inin may da din hi substandard, may da din hi ghost project. Wari hito kita din hi. Malo yan Dios. Pero di daha may marupa, no? May mga nasabit din no, nga mga engineer, nga mga taga din hinga ni aton, no? And talaga na nasulod ha presyuhan, no? I'm sure nga kung na naruruyag kapag engineer, nga na-excited pag sulod na DPWH, iti mo ito na excitement, hindi rin para sumulod na presyuhan. Masugad niya ito ang kapalaran, baga waray mo kita-kita ahaunhan. Bangin, maibaitak masimangan, no? And iba ito natong dangatan. Salit ni pag-uuran, pagbababaha, na kapahinom dominate mga issues itong sagpo hitbaha, mga kanal, mga imbornal, nga ada di na maagi, ita tubig nga kanan uran, no? Nga amin ita ada ni di diyang istorya, no? Salit, nakapahinumdum ako nakusog itong uran, no? Nakusog itong baha. Pero Metro Manila may nagsiring, abaga nag-improve na hinduro. Dako na it gin-improvean, hit pag nabaha, kay nawawara dahil, no? Iniin mahitungod kay nag-improve it mga drainage system, no? Ini Manila, guti ay pala ako. Guti ay lang nga uran. Napausa ka kayo nung dumuro man dayon ang baha, no? Mga hadto nga panahon, no? Ay tungod it kadamudamuan ita tubig ngan itong pagbiaw ti pagadto dagat in mahinay good kay bangin guti ay laytoton mga kan kun nadadamo yan ha, madali lang liwat mawara ha amo ito ta ada ito dida nin ita hinungdan it pag-uuran may tungod din habagat, no? Kadak anyan panahon, hikita din hi ang giniinuran nga nan Metro Manila, waray hira aabatin uran. Riyan na naman, hira itong giniinuran dito, no? Nga na adian 24-hour public weather forecast, igin pagawas kanina alas 4 han magahon. Nga na ang tropical cyclone, nga di pagawas itong Philippine Area of Responsibility, kanina mga alas 3 han magahon. Ang tropical storm, tinatawag nga Pilu, no? Namumuta nga 3,356 kilometers east of extreme northern Luzon o nakada 22.7 degrees north, 154.3 degrees east. May the maximum nga sustained wind sa 85 kilometers per hour near the center. Nga na gustiness tubtub ha 105 kilometers per hour nga gagius. Ang tipakadi may sinirangan east, northeast ward. Ito niya biyahe 25 kilometers per hour, no? New weather forecast, no? Di may Sambales, Bataan, nga na Occidental Mindoro, nga na ini nga mga area, may da mga amo, ini nga mga istorya, uran, may da pa tinatawag nga southwest monsoon, kung habagat, no? Nga na posible mag babaha. Amo ito ta prediction or forecast ito na panahon para ito niya nang adlaw. Kakulop, puro kansilado. Kansilado haros ang mga pagkakantuan physical ng mga opisina pag re-report nga ito. Mga eskwilahan na suspended ang klase. Nga na pati ang impeachment kakulop nga atong gina-hype panaga. Waray manayon kakulop ang pag padayon ng impeachment, ang rason lang ito kay tungod ang baha, no? Ambot yan ang adlaw kung hain ni Pupurota kay may mga opisina na liwat niya nag-suspend itong klase, yan ang adlaw. And suspend itong opisina, yan ang adlaw. Pati mga eskwilahan, suspendido itong era klase, yan ang adlaw. May tungod itong, waray wantas nga uran. Niin nagpapakita hin durong hinin babaha, no? May mga iba na may dala opisina pero di rin nagkaklase. May da opisina, may tungod nga may dalagi bibilin nga tao, pero na normal nga operation opisina na apiktado ko din eh. May tungod ito nooran. Mapay na nga lang, may tinatawag pa nga online. Kaya kung may da ka mo mga kinahanglan pag-istoryahan, nag-meetan niya panahon, nakag-meeting pa ka mo. Didaha online. Pero waray pa ni kaimbinto nga online, pawaray-waray good, no? Tawag-tawag na la, no? Kaya di naman ka po pwede magkirita a Zoom, no? Pero yun ha, nga mo ni, nakag-Zoom ka mo somehow, no? And, nakakagkirita ka mo ha, online, para ito niyo, inin mga pwede matrabaho, ma-follow up niyo, in nakakag-follow up ka mo, no? May tungo dito, technology nga hatag-haton niya mga panahon, tikang haton pagkadahing COVID, no? Alas dos kaninan maagahon, yan ang adlaw, August 11, hindi ko niya pilu, hindi nga tropical storm pilu, ang butano tingangaran ini pag umabot niya ng Philippine Area of Responsibility kung sumulod man ini. In amula, minomonitor, kaya di pa ini gawa sa Philippine Area of Responsibility. Amod yun na masisiring itong pag-asa ini, may chance ba ini maging bagyo, maahimo ba ini tropical storm, magdudurot lang ba ini pag-inuran, na harayo ba ini, for example, din Eastern Visayas, no? Nada na kita ha weather advisory number 38 and southwest monsoon nga na iging paggawas. May the good makusog lagi hiyapon nga uran pag aabaton today, irang adlaw. Labi na good mga area at Sambali, sa Bataan nga Occidental Mindoro. Dida may Pangasinan, Habinggit, Buwas, Doro itong uran. Ang Sambali, sa Bataan nga Occidental Mindoro hiyapon itong dinururuhan. Pero masaring didi nga Metro Manila pa, no? Pero amo ra gihapon, no? Nagpapabilin nga pag-monitor ang pag-asa han pilyu didi ha Philippine or outside of Philippine responsibility nga iniin ligad ni siguro makaniha aton ana iniin adto dito ha mga hagrayo nga mga lugar, no? Alright, mga balita nga na-concern na dinhi haaton mga kabugtuan, no? May mga balita-balita nga naka-post aton page on PRTV, no? Kay kakadio, may istoryahin nanunukot, no? Sinusuktan niya ang ambot ko baga dapit panukot on baga dapit panguyab na ini. Kay na nakamatay, no? Nakamatay in batan-on nga 20 anyos pala suspect. Kana niya pinapatayan in 22 anyos nga daraga na, no? Hadi pa inihan na nakalabay pa ganya si mana. Didi hamay barangay Matlang ha Isabelite. Ana istorya nga baga dirigod pa baga tukib. Ana suspect nanunukot. Nanunukot kay sinusuktan niya ini nga batanon. Mga batanon pa man ini nga 20 anyos, hindi pa nga ni siguro tapos pag-eskwela ba, no? Pero an suspect nabuhat daw niya paghipatay in 22 anyos nga na may tungod nga igre-reklamo hiya polis ang biktima. Ang biktima, suspect in kolektor. Nga na iya kinukuliktahan, ini nga biktima, no? Ini nga kolektor, ada yung lending company, no? May danak baga natatahapan ko na, no? Kaya naman na istorya din birinuhin para panukot in lending company? It ira bago nga strategy iton panukot yan ha. Pag kumantuhay mo, no? Diri iton malakat, nga diri pa nakakarawat iton bayan, no? Ana bubuhaton maglilining koron da iton. Adala tayo mag-inoko, yada tayo gawas, no? Di good malakat, nga di mo ka babayaran, no? Ana Kung pananglitan, umabot ito na alas otso. Alas otso aga, no? Nga dat ka udto, nga dat ka kulup, no? Nga na, kung na, may na pa mga istorya nga, na katurog nala dito, sukot para lumakat nala, napiritan ka nala pa, miling hipaagi nga para makabayad ka. Sabi nga, naglilirong-lirong, kaya may mga tao liwat nga, baga, bis may ibarayad, baga matigago dito na. Di gudiya, no? Eh, nakasabot siguro itong kolektor nga may deka ibarayad. No? Di rin alakat, no? Tub-tub nga, kunwari ka naman ibarayad, baka pang iurutang na lahat iba, parang sugar ito, no? Kay kung na di ka ma bayad, kay direk maiwas din eh, di malakat din eh. Pero ini amo ini, nagrikla, igre-reklamo daw polis, gintarhog niya, nag-aaway na hera. Anhinpatayan na sering nga imungani ako piriton pagsukot igre-reklamo tayo sa polis. May da pa siguro baga iba nga, you know. Tungod ini, ini na nangalas na kolektor, no? Mahuman mahugayhan suspect, baga iya baga gin inaring, iya gin inalagyam ang biktima, nga umupod ha iya, no? Agod makadto ha lugar kundi indito iya hinpatayan, no? Kay dito na makuha hin igbarayad, no? Pero anhin ngadtuan, no? Imbis nga mabayad gud, no? Nagkadibati, nagargumento. Ana 22 anyos, kung accurate man ini, 20 anyos. Wala man mapapakakita itong mga certificate of live birth. Sigurado ako ini, pinakianal ang didaligid. So baga, kung accurate man ini ng mga edad, no? Paano kay patay? Impatayan ang 22 anyos. An istorya kung paano pinatay, gintilo ko, no? Nga na preso. Kay nagsurrender ha polis ang 20 anyos. Ini, diri ka din baga makakamatay na, no? Anda na'y usahay. Itong aton baga ini nga aton usahay kay tao man lagita, no? Anay ada itong height itong aton kangaralson. Nga na dadara kita itong aton sobra-sobra nga emosyon durot aton kasinahon. No? Nanay ko, namamasmasan kita, amin mit mga istorya naton, tikang pa naton ka police reporter naton. Hasta nga da yan na kung nakakapot kita mga kaso ang sugad hini, gini-istorya nga. Na waray ko makontrol atorne anak ko na kangaralson himpatayan ko ko himamasmasan iba na tsulot itsulot darag na anato na yung sulod na prisuhan na kuha niyo itong leksyon ito no? Ito na kangaralson usahay na naidiri pa na abot katungan na mitro susahay, mabiksal ka lang at doonhan, hanginon kahin baga puro, nawara na ito ni mo kang aralson. No, mamay, kung sugaron mula, kung rahit makriminal ka, no? Makriminal ka, ini 20 anyos, oh. Masulod ka na presyohan, paano pa ini? Eh, maaro ka permin police clearance. Labi na kung diri, kilala ito ni mo baga applyan ng trabaho, maaro ito na hinuka ano ting background. Eh, paano ka makakuha ang police clearance kung ikaw in hinpatayan, no? Ikaw ay nakamatay. So, di rin makuha ayun. Di apiktado ito ni mo mga ambisyon, mga plano ha kinabuhi, no? May tungod kayo, may da ka naman record criminal. Kana mo ta makakaulang hita imo inin wa makakaulang hita imo inin mga plano kinabuhi ini ngay anin na baga update ito kay hadi na kalabayng adlaw may balita la kita dinigya po na PRTV 22 anyos nga di dagiha pa barangay matlang isabilite, hintad-an nala nga patay na, no? Nga na kahuman ito hitad eh, ana update ni may nag-surrender na pulis. Nga na amo na ini nga taading 20 anyos ko, no? Pagkatapos ito aton gingkoko, no, iti iya edad, no? Answering nga hira in nagkadibati. Nga nagkadiferensya, may tungo din panukot, pero mag-aimbestigaron pa ito kung talagang amon na hinungdan kay bangin na may da pa ibang rason, no? Ha, kauluhan, ito na ito na si Platan, adako nga balita, no? May tungodan na bagong DOH secretary, no? Nga lumiwan hana bag-o palaliwat nga secretary, no? Hana Department of Health ba ini nga aton, you know, importante para man ini na aton opisina aton Department of Health, no? Ana una nga inin DOH secretary in an issue had to waray ni waray hiya baghababaro nga dako nga bagay kung sumulod ka ha kasino, no? He former DOH secretary nga waray lang mag-iha waray nga may umagi nga ni commission noon appointment mabot no nag-usad to kabulan, no? Kay i Dr. Jose Briggs Pujalte, no, Junior Pujalte, Pujalte in nag-resign ka kulop. Oh, 28 days la, 28 days. Waray magus ka bulan nga haw. Kay 30 days us ka bulan. An issue ito dida, nakita niya dito ha kasino. Mainit hinduro itong, you know, opisina siguro itong DOH yan ang mga panahon. And then mga kasino, for example, Soler, no? Ginapapatalastas man ito nira. May adhera karaunan o baga na restaurant at ito dito ha igbaw. No? Tayo pangangagian mo ito dida in mga huruyguan, no? Kay ito na suga din siguro ng mga negosyo, diri ka lang maghihinoy ko dito nga wawari ka naman na papapalitan ng tubig, no? Labi na kung perdido ka din pag-uuhawon ka kun, no? Kung baga pagkakahuman mo, labi na kung nagutman ka man, pag ikaraon tiin mo dito, sumay na mga karaonan dito, no? Hey, Dr. Pujalte, amo siguro niya baga pamaaging at iya pagkakaon ang turin. Bata budoy kay nahabalita ito dayon nga dito ya kasino, no? Pero doktor ini, doctor of medicine, inin na surgeon nga nadto ini ada, no? Takitikang ini ha private sector, amin it problema, no? Takitikang ha private sector, mag-iba it culture. Nganit hiara ha gobyerno, no? Tingnan ka na niya private sector, di ka ito na bagan ma na nag-expect nga uting kayo ni Tim Kinabuhi pagka diyan. Pasa kayo wari siguro, ah, mulay nin pinasangilan, wari siguro umilob. Liwan dayon na inin humawas dayon nag-resign kakulop. Ang lumiwan ha iya, hi Dr. Edwin Mercado. Bagong ginapoint ni President Bongbong Marcos. Liwan kon Dr. Pujalte, no? Hi Dr. Edwin Mercado, no? Bagong secretary ha in Department of Health, no? An una pa, no? Baga an una pa nga DOH secretary, no? An nagkadaton na mainit nga issue hi Dr. Teodoro Ted Herbosa, no? Nga nagresign adton July 13, 2026. Daman mag-upay ng mga plano ni President Bongbong Marcos para DOH, pero mabuti ni kon na aton na EVMC din hi, Eastern Visayas Medical Center, ging kanhi pa gorito ni President Bongbong Marcos. Nga masiguro nga, sige daw, kinanglan, waray good baray dan ha, pasinti, kita gorito nila. No? Aton EVMC, mabilib-biliban ka, kaya na nga mga panahon. Damo-damoan it na tatambal nga paggawas mo, waray ka babayaran. Mag-iilom ka lakay, damo-damoan ka mo yun din. Mapila ka, no? Tungulit ka damo, patal na it yun, no? It mga nurses din ha. Pero kung kagarastusan, nga na kamagkarit, magtambal, damo ito din ha, no? O sayang kay pagsulod ni Dr. Ted Herbosa, nagkabot-bot man dayon in mga istorya, mga balita, no? A DOH, ginkaaway yan mga undersecretary nida. Kay usually, pag may nabag-abot ito nga bago, mag-i-implementar kayo mga pagbago, you want to introduce reforms, mga reforma. Egan kung ini reforma, makuripirmi iton karawaton, kabaga iton hintablitas nga mapait. Para itong mga may hinaraan na nira ng mga pamaagi ba, head at opisina. Sinasalit kung ikaw nag-iimplementan ng bago, diri ka nga nitagan ng kooperasyon, mahitungod itong nira hinaraan, agway ka mo. No? Nagpa-oro ombudsman at to. Ogi ka niya na, kaya waray ka na DOH, may ombudsman ka pa. Pagkatapos, amin niyan lumiwan, Dr. Puhalti, no? Ana waray lamang iha 28 dias la, no? Ana adi Dr. Itlumiwan haya Dr. Edwin Mercado, no? Dati ini nakadiha iyan presidente ha PhilHealth, no? Philippine Insurance hiya dati an iya it maliwan ka DOH secretary. No? Sina pagmasulod ka gobyerno, it is an art gihapon. It is a combination of, you know, never disregard. Hit maupay nga pakigrelasyon ng mga tao. No? Bisan kung pagtuo mo, ikaw ng pinakamakaritan nga tanan, lapos ka pahaira, pero karakter, sering pa na akong nanay, bisan ka diin kumadto. Importante itong batasan itong tao. Pinakaminos ito ni daging kakaarasya ka, no? Aray man nga ni garantiya bis waray kasala nga pag aawayong ka. Ay, kun ano-ano la, no? Say pa kung diri ka pa man kiopay maki sering pa man itong darahon makisama. Talaga na magkaka problema. So ta importante nit mga vision it presenting administration bagong Pilipinas ni President Bongbong Marcos nga makabenepisyo at mga Pilipino. Hit mag upay-upayan e di-deliver nga services sa Department of Health, no? Ana may dito na expectation dito na itong presidente kaya na itong mga health services para itong mga Pilipino gilalauman nato nini. Na pag kita damo pat mga pobre ha aton, di kita nakakaon maupay, makuri pa ito naton kinabuhi pag nasasakit kita. Mamamatay ka na lahi ni kay Ware, makita igarasto kay pobre mangitan doro. Amoy na ito, gusto hita naton talahoron niya presidente. Akon may daman kasugaran, mamasasakit, di man inaton ka ng gobyerno dako ng hospital, dapat bumaton ini, hit mga panginabuhi, ito naton mga magkuri ng mga Pilipino. Kay kon ware igarastos, kay damo pa man, damo, daman ito na aton mga klaro man ito na aton nasun niya, dapat at mga pobre, kung pirmi ni makanto yung pribado, na may da baray dan ito nira pagpatambal para lahira malibre, ito nira sakit. Waray ni intalon ma-survive ng mga pobre. Kay magiging madali mamatay, no? Diba, tanaw itong numero uno nga karikuhan, maaram ako nga part ito na bagong Pilipinas nga vision na President Bongbong Marcos. Ita maupay nga panlawas kay ito numero uno nato niya karikuhan di mang kwarta. Araw na kwarta kay ginpapaupay natin itong serbisyo. Ginpapaupay nato nito na panginabuhit Pilipino. Kay mga Pilipino ito nato numero uno nga karikuhan. No? Ay la ito kung libat iti ba? Anay, ala. Alas 6:47, 49 mga painumdog.
3: Kabaluga mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9. Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalibda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BIFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BIFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:52, sana padayon na nato na paghata kayo ng mga notisya ng mga balita. Kundi rin man ayun yan na it impeachment kay Baha Hamanila, ma-extend pa inihin na panahon. Waray na gudbaga exciting pamulaton pa hit impeachment trial. Pero pakiana natin kang Congressman Representative Jude Asidri Kakulo pa natin na interview ay may da pa. May dadida mga istorya pan bribery. Bribery nga ni Panohol. Waray pa ito dida hibati, no? Nanom doon ako, may istorya pa yun na pagtaga-drugs. Binitbit nga kwartahan. Di ba nag-istorya ito ha? Waray pa ito din na baga lumugwang istorya. Pinakian na ito, matistigos ba inin Senador Trillani? Amin din dito. Mga oo nga ha? Ang istorya pa ang pagtaga-illegal drugs. Ito nga ginasisinabod-sabod niya affidavit ba ni Arthur Lascanias ba? No? Kaya may nakasurat din na pala, no? Ano ang connection nito ng affidavit ni Lascanias? May surat din na. nga hanawara i Presidente Digong Duterte. Ito yung baga ako sa aligasyon ni da, aligasyon ito niya. No? An sumapod, marong sumapod, nag-take over. No? An lumiwan. Nga nagkaputan na Davao Death Squad, no? DDS. Ginaaligas nira nga itong subject itong impeachment. No? Pero dire, karong signo nga ini establisado iton nga kamatukay an bagapanghatagin punto ito nila ni Senate President Chis Escudero han ginidebatehan ini kon inibain aasihon nga affidavit kon dire ha an sering ni Senator presiding judge Francisca Escudero sering niya tulo nga ada it existence la ito it existence i-explain ko ito ano ito nga existence no nga waray kita labot kung ano nakasurat ito nga affidavit basta kay ito naton na admitiron ta ito may tungod nga na exister ini nga affidavit ha legal when you say existence in dokumento like ini affidavit no it kare sinyo la ito nga may ada affidavit ni Arturo Las Cañas tubtubla dida no pero kun ano nan mga nakasurat dito dito kare sinyo nga inaadmitir na nga na tinuod na sulod dito no dire no alam na ito lang nga may da affidavit ni Arturo Las Cañas tubtubla dida no na exist na exister, may ada affidavit he Arturo Las Cañas, no? And, si kinokunik ini actually, ito na pagtestimonya ni NBI Director Matibag na akusasyon, impeachment, grave threat no or threat pagpatay ang presidente na inestablish argo nila nga may ada ni kapas na makamatay no ambiton connection ito nila no an affidavit no ni Arturo Las Cañas no ay minabalibaran affidavit kay diri kuno notaryado or diri hinuraran no dinhi aton na balaod ang mga procedure naton. Kapag diri itong imo dokumento in may magbugat it aligasyon, pagkatapos wara ito panumpae, di ka makakihan perjure or false testimony. Kaya wara man itong sumpae. Pero ta affidavit niya, wara hindi da, di ka makakihan na perjure. No? May tungod, kay wara man na sumpae. Pero dito abroad diri usot notaryo. Kulang income ng abogado dito. Why did I... mga cross-border practice ita mga abogado. No? Bisan haasiyan la. No? Istorya ito nira. Nga, dito ha, abroad, no? For example, up to Europe, waray ito mga notaryot, mga kontrata. Sabot yung mundo ha, no? Binding ito na, no? Waray na ito, storya, no? Sa mga sinurat yan ha, pati mga libro, mga contract negotiation and pag sumasurat ito ni Yugin Sabutan ha, in mga lakipit istorya notaryo. Waray in gamit abogado. I mean, deed of sale. Kala, pagka niya Pilipinas, magkakaproblema ka kay... Dere, ito na... Amo ito na ito na proseso ito din. No? Amo ito na kahimtang. Ini nga akusasyon pag abot yun ni bribery, may kalabutan yun. No? Kung nagkita ko no kamuhan na... Ini na mga hearing ha, House of Representatives. Saan o igin sa lawa din nga impeachment? Ada ini dida. it mga basananan, no? The fact nga kadaman good han mga congressman sobra 200 bato ana nag-endorse hini, no? Nga impeachment, no? Ang pipirala nga mga rumiwa, no? Ada ini dida, no? So karuyag sinyo na takon gin da drive ini nga punto dinhi. Waray pa kita pala ko umabot hita party hita pinaka mainit nga istoryahon itong impeachment. Right mga tao, baganda na ay di na napasa lang, di na nag-i-interes usahay. Ha? Labi na kung may tiabot nga mulay ni Alex Ayala, amat mga interes ito yan. ba, din hiya ito na, usun at pickleball, di ba? Habogos ng Pilipinas, amoy ni itong ginkakalisangan. No? Mahal pa naman itong racket, mga minus ag size million. No? Nahauna ka din. Waray na itong mga badminton, waray. May napagaan, pero abot ito ko na and then may napabaga masurong ba, sugar ito ba? Eh, na, kuang guda, no? Na simanggo itong interest itong tao. Kung na ano it na na-prevail ng mga na-uso, amo ko dito tira susubayon. Na pag-uso ha Manila, pag-uso ha Cebu, no? Pa-uso liwat din eh. Pickleball, tinatawag, no? And then yan na tennis, din hihatak loban, for example, and din nila may daan nga EVRMC had to. Ada pa ito nila. Napagandi ng mga nangagmulay, no? Pero, ini nato na Pilipina, Alex Ayala, no? Tinaga na nga ni importansya ni President Bongbong Marcos. I hope damo pa nga mga tournament it madadagan ini, no? Na amin ita bago nga sensation it aton na national pride nagay na magmurulay ha abroad, no? He inin Alex Ayala. Na may kalabutan hita pag-extradite ka na Pastor Apollo Kibuloy. Good morning mga taga Kingdom of Jesus Christ. Na kay ambo tinikunaan hun ini kay although my request it US. Na ko-accused na ni Pastor Apollo Kibuloy dito in na convict na nga nasintensyahan na. No? Pastor Apollo Kibuloy, ginre request nga para ikanto kay Maida pag-aatubangon nga kaso. Ambot yun ano di that terms and condition ito nakabutang hit treaty. Kay treaty, kasabutan kontrata man ini in between states. No? Diri kontrata yung tao. Pilipinas as a state, US as a state, ay dera kontrata. And you call that treaty, no? Two or more states, no? So, when you say extradition treaty, pertaining in it to the commission of the crime, and pag turn over, may dakita obligation. It Pilipinas may obligation, pag turn over, hintawo kadto Amerika kay dito Amerika may dadiya pag-aatubangon niya kaso. Sugad la ito. Para madali maintindihan, mula ito nit tinatawag nga extradition treaty. Pero di kita maaram kung sugad kan Pastor Apollo Kibuloy nga nagpapadayon itong kaso din sa Pilipinas in aanhon iton nga para ma-turn over ngadto ha US. You mean to say you will deprive the court of its present jurisdiction? It nagpapadayon niya kaso? And ito na di rin na ito ada ha control yan na it Department of Justice. Kundi ada na ito hit husgado nga nagkakapot ito niya kaso. Anba remedyo mo ito din? Ang pagbubuhaton mo, ambot kung matisting ito ng mga prosecutor, ma-file kahit motion. Una nga ni, pagpasabutan na yung korte. Nga adin, you know? Adin niya inaatubang adin request iton US. No? Di ada diri aparha akong diri ada iton sugad nga masugot ito sugado papagtamas-tamas lang ha, nag-request lang Amerika gin hapwat dayon ang ano si Basinga ano mga tao mga jurisdiction no? Sugad ito no? Tapos na ang pag-i-colonize sa at no? Nga inin panahon kita na sinagop itang Espanyol under kita ang gobyernohan Spain at that time. So anything anhon din hi may labi na kon mag mandaran hadi ha Espanya masugad ito. Di rin na yan ang sugad ito nga mga panahon. Duro ito nga baga inin dapit insulto kung di ba na pakatamay taton husgado ba. Di nala tatapuson kaya di unless ada di da isa site mo ha extradition treaty nga kung may da na din hipinding nga kaso bisan pa may da din hipinding kung may da dito dito na lang ito amitot susubayan ito na imo pangatadungan ng pagkumbinsira korte pero kung wala ito wala tatapuso nanay ang sisintinsyahan no? Kung nadiri pa hiya pag-apilar kung ano man no? Ay kundi magsasaramok ini no? Ay pipirahato niya kaso for example ada may Pasig ada no? Naka inin pinding no? Kung dire patapos di magpapadayon anay ang kapapagpadayon kung mapwede na bangin pasirbian pa nga nitong sentensya. In other words ini dire man ini American citizen siguro Pastor Apollo Kibuloy no? Hato lang ka na ano ba itong sundalo na may natubang kaso nakamatayhin just like yours papa no? Hindi ha may Olongga po no? Ano niya first name Smith at ito ang apelido no? Gimpirit ko na mga Amerika nga ayaw diri pwede nga din hiniyo pipresuhon no? Ay may kaso kami ini ita nakabutang ito dida haaton na nakabutang ito haaton na natawag nga ano tong tawag ito a visiting forces agreement no didin lain ni hamon ambot ito yana no pero ita akon baga nakikitaan dapat siguro ini ibiyahe na ay kamo kasi nahakon no dapat ibiyahe ini Pastor Apollo Kibuloy ngadto Amerika kay pag lumiwan it administrasyon ngan baga ugupan hiya no bangin ini magay intonses no? So, dito na la may human trafficking dito. Kaso pahin na pagbitbitin na damo nga kwarta dito. Ayaw na la dinhi, no? Kaya kung magkadahin na administrasyon niya paburhaiya, magiging vulnerable ini. Ito, ama, aram naman kamo itong nagpapakakita magkamo nga ni, no? Kay sugarong tala na ini din ni, ha? Hangaran naton mga iging kausa, yan ang aga. Naton mga iging kaupo, yan ang aga. Thank you so much pala, ha? Anay, ha? Pero pwede ka lang mag-relax ka lang, ha? He Dailin Ayo. Hello, good morning. No, maupay nga aga. Norben Ragubrio. No, attorney, good morning. Maupay nga aga man. Dino Dasa, maupay nga aga. Mylene Maharba Ramilo, good morning. Ching Navarro, good morning. John Max Minosa, Lola Litay. Mana Esther De Paz, Aboyabor. And Sugar Money, Boy Bits. Hituni Im Talimban, good morning, Idol. No? Ayong ataran, good morning, Mano Felix. Rinanti Hiyo Maurillo. Sam La Chica. Aljes Villafuerte. Jade Birino. inihi Nick Ismali. Attorney Nick Ismali, mga paingatak na ayaw nga tanan. Good morning, good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

0: 4x4 Auto Shop and Car Accessories, Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip.

0: Bongga ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka Vibes!
3: The time now on FMR. It's 7:30.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: ng shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up. Tigam niyang mga pecha, Agusto 10 nga na Agusto 17. Alas 8 ang agad, tugtong alas 4 and medya itong club. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Agdagmit kay inin first come and first serve basis. Permigod hinumdumi nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na'y bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
9: Ewa?

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe!